0: or conviction.
1: Posible nga kining tulo nga naa sa Pilipinas karon nga nag-ongoing pang trial, mahulog isla nga to sa abstain votes.
0: Now, di amang gisulti unta gyud og ako ginapaminaw tong statement ba ni attorney, kumbalik ko na to tong attorney Panilo gani katropang Alan.
1: Si Junior.
0: Si Senior.
1: Ah, si Senior.
0: Okay. Oh, si ingon siya nga naaraman sa Senado karon ang trabaho. Pwede sila karon iya ganitong gitubag magunin niya karon ang worry ba ni Erwin Tolfo.
1: Nag-worry taon si Erwin Luya.
0: Oh, Luya kasi nag-worry siya nga basin ang kinibang 11 ang 16-3 dili makadimao. So
1: wala namang gihap-ihap daan.
0: Di magkulang gid sila. Kulang gid sila bisag unsaon niya bisag pag samot nagputlo ni ang kulamoy magkulang gyud. No?
1: Na reserve ba yang kulamoy?
0: Na reserve. Karon ang tambag ni Attorney Salvador Sal Panilo sa iyang legal nga iyang legal nga tambag, ang Senado may pwede nga makahimo niya ni. Pwede man sila nga mag-convince sila karon requiring the senator or requesting the Department of Justice ba or Department of Interior and Local Government kung kinsa karon ang nagakustodiya sa mga senador nga tugutan sila nga makabuto.
1: Depende na sila ang desisyon.
0: Pero o gituyo nila ni dili nila ni himon gumikan
1: kay gituyo nila.
0: Gituyo nila nga para nga dili makaboto ning upat ka mga senador.
1: Yes, granting nga di sila kaboto kay wala sila dito sa trial, wala sila kibalo sa mga meritos o kanang mga demerits dito sa case, wala sila kadungog mga katropa, pero wala nagpasabot nga di na sila membro.
0: So, membro. Gawas nga membro ni sila, giboto ni sila sa thousands of millions of Filipinos. Para nga mamahimo silang senador.
1: Mo na karon kay kung dili na ka membro og dili ka pabutohon nito, yes, dili sa makahimo
0: ni bro. Ang hitabuan ni karon katrubang Alan, ilang gi curtail nila karon, kuhaan nila karon og gahom power ang katong rights sa mga Pilipino nga mibuto pabor aning tawhanan ni para nga mulingkod mo representa sa Senado.
1: Mabito na gi pahimang no ni kuan ni Justice Leonin. Nga remember nga kining vice presidency giboto pud ni sa mga katilingban kun mga electorate ba nya dili ni siya ingon og pila lang no kag to isa man to ka direkta nga pagkaistorya nga ay mo pagbuot-buot diha subaya lang niyo atuang nasa Batakang Balaod unya kay moingon man ni si Tolfo Brothers nga naapod ra atong rules
0: sometimes
1: wa wa kabalo ang Korte Suprema laliman ka na
0: sometimes we bend the law
1: kaya wala nakahibalo ang Korte Suprema sa tuang rules. Kaluoy. Ay, bumalik tayo mga tropa kay Lasotso 5 na. Ato rin nga timbawason, unya tatuan mga tropa, ha, kay nagatag gustong masumpay niya. Plus, ang kining balikan na ito ng Davao City Council, nga nung miatras kini sa legal nga panagbangi sa Yuta, tali sa UP Mindanao, o ang 11th Regional Community Defense Group, mga tropa, doon na pangutahan na karon nga, usaman, squatter na ba mo sinyong sariling Yuta? So, kana, ato ang tagad o bagdagan, mga tropa. O atong timbawason ni, yung mga komento, may kalabutan aning what if kung ang 11 ka mga senador mingon nga ato ning i-rewrite ang ruling ay mo ang declaration presiding judge wa nami makauyon ana kay murag di ta kuha ani sa 16 votes iyap na daan mga tropa wala sila nag-analyze kung asa ang sakto nga pag-decide pinagi sa ebidensya pag-decide sila mga tropa nag-analyze sila nga wa gyud dani di kay kulang takaron og ihap. Balik ang ato ang bullseye human lamang sa mga reminder sa Master Control. Alas 8:06.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Visionix, daghan na ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionix, sulay ang kaipitibo.
8: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Pusay!
4: Ay, nami...
5: Pinawa!
4: Pinawa, ha? Abi ni mga himantayon, ani karong ang panahon na mga katropa lagi. Good morning ni Modia. Good morning po, dugasan na ka kay ningita ko sa kape. Wala ko ka timplan, hurot na ni among kape ni mga tropa. Dali man kag sa isa ka programahan ako no, makahurot og isa ka box ka tropang bricks.
5: Pinawa!
4: Kay kini nga ako ang sulod dali mga tropa, tagduha gyud ni ka. Tagduha gyud ni ka kuan.
6: Tagduha ka sa sashi.
4: Grabe, no? Para kuan gyud.
6: Siniguro na ginay mo haba. Bantog ra nga lagyo kay kag maabtan kay
4: abot kag
6: abot kag makilala. Abot na bukag kag kutabato. Abot na bukag kag Cagayan de Oro.
4: Adi na ko at Cagayan de Oro. Wala na lang lagi maabot tas lanaw lan.
6: Pinawa. Siyempre, kuan makita diha nga porti ni mong kuan na, porti ni mong baskuga ba no?
4: Nya, ang pag-drive ni mo mga tropa.
6: Alerto.
4: Alerto ka. Ang akong inamon basta mag-drive ko katropang bricks premium D3. Lahirin yung check ipikto basta maglihok ka mga katropa kay dili ka kapuyon.
6: Sabagay kining premium D3 manggod katropang Alan para sa to mga tigpaminaw no, makapakuan manggod ni kinibang maka ang muscle niya ang muscle na to ang ato ang kabukugan yang alive niya ba. So,
4: dali ra kay siya mag-
6: alerto niya.
4: Gidesign siya sa mga trabaho so libre na construction worker ka mga katropa.
6: Oo. Money the best
4: ang
6: kay paligunon man niya ang imong bukog, ang imong bone structure sa paligunon aning premium D3.
4: Baliktad anang inyong ginainom diha nga energy drink mga katropa nga makapabungkag nis bukog.
6: Ay sus, makapagupok mahimo na pulbos na inyong bukog.
4: Na. Mao jud ay ambot ug nganong
6: giya daghan pa jud kayo nga nagreklamo ana katropang Alan kay gipang kidney na sila.
4: Oh mo nay gingon og nang naghan ang mga doctors kidney ron.
6: Kay ana koy mga kuan ron duna koy mga kaila katropang Alan hasta sa katulo na magpa-dialysis.
4: Okay, ato,
6: sa isa ka semana.
4: Ang atong soki nga tigpaminaw diri mga katropa nga si Rolando Permangil.
6: Oh
4: di ba katulo man gyud siya mag-dialysis sa isa ka semana, supporting kapuya gyud daw. Pati ang asawa wad anang trabaho kay lagi magsige nagbantay siyang bana. Mo na kuan diha lisod no. Nya karon mga katropa kung sayo pa sa panahon nga maka lingkawas ka diha.
6: Ayaw na.
4: Biya ayaw na jud na. Oh, nya inom ka og premium D3 kay kini pang palig-on sa bukog. Kana nga abtik ta. Nag-inom na ka na nagsugod mga tropa sa ako ang magong ginainom, Santon Gold Coffee Mix.
6: Ligon magaling bukog kung saan kang unod.
4: Ligon bukog at ras unod. Nama po tayo, turbo minin. Hi, good morning mga tropa. Ako na ito mag-iskot sa ito. Ganing University of, din na ni UP ron, Universidad ng Partido.
5: Pinawa!
4: Ako akor na mga tropa, masuko niya ito. Narab ako'y kuhan diha, kanaganing ang akong anak in town, mga katropa, wala ko pugsa, mag-exam siya dito, katropang Bricks. Kaya niya, pasaron lagi daw ang kanang exam. Pero, basin daw may NPA siya. Kung noon sa mga naganap, dipindi mo na si Muha. Ganahan ko sa UP, mga katropa, libre na ko ka diha. Kung scholar ka, naapadyog kay kuhan, kanaganing allowance. O niya, na kay madawat ba, kumbaga. Uniform. Kung nag-uniform ba sila mga katropa, naapog kay allowance nila. Tapos, libre sa imong pag-eskwela. Laiman na nabutang siyang nahuna, manggot. Kung namanggong ma-recruit ka, dipindi mo na si Muha.
6: Pinawa! Muna yung ikadlukan karon kung yun ana ng mentality karon sa uban nga mas dyante nga mahadlok na instead na dapat tunta i-welcome ni sa kinibang maong universidad, ang tanan nga mga graduates sa high school, nga mo proceed na nganha gumikan kay kuani kinibang eskulani nga iyas gobyerno. Mahadlok na hinon karon ang mga estudyante katropang Alan kay basin unya og inay nga magbitbit sila og kuan kinibang kaala magbitbit na sila og armas
4: unya kay talented ba ning akong bata nang drawing. Ginay na siya recruit nga pa-drawing ang kunog ka ng EPG.
5: Pinawa!
4: May ganing kitipaminawan siya dito sa tuwa sa Bullseye. Ingon sayangan ako, nana, ginotify na siya, nga mo niya mong schedule, mong anak, kaya ako, maglisod ta ani in the future, kaya mahal na kayong gasolina, raba? O niya, gibumbahan, raba po tong...
6: Ugma, moraga mong increase na po dugma.
4: Mag-increase na po dugma ang mga katropa niya, ang Saudi Arabia, katong ilahang depo dito sa oil ito.
6: Gibumbahan sa
4: gibumbahan sa Houthi group, no? Di ba? So, makaingon ta mga katropa, kita diri sa Pilipinas, wala na gyuta, down na gyuta. Anyway, diri mga katropa, karon no? Sa yuta, kung yuta itong basihan katropang BRICS, unsa day status day niya? Ang 11th RCDG, nag-ingon man nga, una pa may ninyo din. Hey, kamo magani hinoon po, ipagamit lang diri.
0: Pinawa!
4: Kamo na hinoon, mga angko na mo. Ano man po, nga, masuko man po ni, actually, ang UP wala na suko nga to sa 11th RCDG. Nalay tigalgal diha mga tropa.
6: Nalay tigunghong ba?
4: Tigunghong.
6: Kinibita mga ngas-ngas kay nga murag ka ng kuan, murag ka mga gangis ba? Mga murag haring gangis.
4: Gipangita na ko to mga katropa tong atong na-interview diri katropang BRICS. Katong kisa to ganito.
6: Naako ato ah. Ha? Parang naako ato.
4: Naako ato yung number niya. Ato tong babisitahon po hundiri.
6: Okay. Sige, ato tong kwanon, ato atong iimbitahan.
4: Okay.
6: Kung wala pa nag-graduate atong October,
4: dili man na sila pag-graduate tong dag sayo.
0: Pinawa.
6: Labi na ugwan kana bang ala, labi na mabagsak isa ka tuig pa na sila pwede makabalik.
4: Oh, magpabagsak-bagsak man yun na sila.
6: Antok na magbalik-balik na sila makapang-recruit, no?
4: Sige, gastong gobyerno kay mga eskolar man sila.
6: Bantog ra nga doon ato yung uban kani ato dag katropang Alan nga 10 years ha, 10 years.
4: 10 years way graduate. Graduate
6: na abtan na lang sa kuang anak nga nagka-graduate. Pero sige, nakatrabaho siya sa kuan. Nakatrabaho siya kining architect man to. Nakatrabaho siya o kining construction firm. Kinibang developer ba?
4: Okay.
6: Developer.
4: Kung kaila dia sa una, katong paborito na ko nga hinabion on air, kato si Cherry Orindain. Okay. Iyon ko nga, Ma'am Cherry, unsa imong kurso diha? Yung kurso diha ay kanaganing magluto-luto. Kanya magtuon sa mga magtuon nga nung musiga ang lubot sa ninipot.
0: Pinawa!
6: Masa may kurinti ha ni anong ninipot nga mali dapat na itong kuhaan kurinti siguro no?
4: Ganon daw ka itong Commander Jaguar man siguro to o kato, apot itong professor na nadakpan nadakpan sa encounter site dito sa Di Oro ba to? Natin yung professor na nadakpan nga gibiyaan siya sa maroon niya yung tiil. Gibiyaan siya sa iyaha mga comrades niya ba? NPA. Pero ang Armalite, layo sa iyahang kanaganing higdaan. Karong ipangunta na siya, ay, Professor, ano na ang tunga-tunga sa kaning delikadong area? Nag-research ko no siya, ang tubag niya, aninipot man.
0: Pinawa!
4: Nag-research siya, aning mga aninipot, lalimang kanang rasuna na. Oh, putong ingon ni Cherry sa una nga ang akong kurso kanang magluto-luto onya tapos magtuon sa siga sa mga ninipot ay kanang nganong musiga ang lubot sa ninipot.
0: Pinawa.
4: Oh, dire nila nakatunan mo dugay mo graduate. Mabagsak man.
6: Di pa nila makuha kung sa gig mechanism aning aninipot nganong musiga ni.
4: Sabi kaya mahimog rason mga katropa. Pero well, sa yuta, katropang BRICS, anong ni-surrender man yung ni-surrender o wala na nang gilabot?
6: Dili na gusto manggilabot ang sa kay Morabag, national na ang nature bitaw sa away ani katropang Alan.
4: Mayo man pud na nga distansya sila.
6: Distansya. Pero dapat dunay kuan ani karon, dunay dapat nga mo patliwala ani. Para nga mahuman ning bangi nila diha. Kay yuta ra man na unsa may problema, unsa may sakit sa tong buot di IB nga puy-an na diha karon og mga men in uniform. Actually, di pa sila malipay diha nga nana sa ilang compound mismo ang kining mga kuan kining head sa or commander sa battalion commander ba sa kinibang 11th RCDG.
4: RCDG.
6: Iguro ba sila mo occupy diha niya? Taon-taon, napunbaya na sila diha. Ang katong kuwan sa una, katropang Alang, katong engineering brigade bitaw, di ba diha man to napita na butang, sila'y naghimuan ng kalsada, sila'y ga-develop diha.
4: Mabi una, nagipakagyo diha. Ang palay... nabilin in taon diha, kanilang taong kuwan, kining 11th RCDG, Para sa mga kuani kani mga Army Reserve Battalion.
6: Mm.
4: Non-combatant, non-combatant kumbaga.
6: Unta to no? Kung tarong lagi unta to nga giplano sa gobyerno ba nga? Mm. Gobyerno ra maghihapon ni parcel man sa gobyerno ning ato ang army. Mm. Oh, nganong di man sila pwedeng i-kuan diha ipa-occupy. Tungod po kay duna po tay kining kuan manggod duna tay kana kanabitong sa katong sa katong sa una gani katong pangalan sa human rights sa law nga kining mga army kampo sa mga army mga sundalo layo ni siya dapat sa mga tulungan
4: na distansya na reduce din na
6: Now diri ta karon sa kwan
4: ang tunghaan may ni dool.
6: Ang tunghaan may niduo lagi. So dapat ilan na lang tong gisabot nila. Kinipa nga natay sundalo diri.
4: Safety kay ta diri.
6: Oh, walay recruitment kay mahitabo diri. So sa ato pa ginatolerate ninyo ng recruitment sa mga kaatbang.
4: Magkatao bitaw pa ni kaatbang breaks ning mga militante no kay nag sige sila og kana ganing selfie nag video. Unya kung daw gi-atake na kuno na militarize na kuno ang eskwelahan kaya ang presensya sa mga military na ang presensya sa police kung matod pa na militarize na gita o nga karon na unsa may lagi kabalakan kung nadya ang presensya sa mga sundalo tingala ka unsa rin ni sila nga numahadlok man muna magkayong ta retagging na pulmo sila may nag-retag silang kagalingon kaya ang eskwelahan kuno dapat non-combatant.
6: Oh, kaning ginatawag nga horse de combat.
4: Oh, dili ni pwede nimo sagul-sagulan din na. Pero unsa may naadya sa sulod? Diya man nanukad ang mga recruitment. Ay mga abogada lang bago lang nakapasar, patay sa encounter. Anyway, at least kung yutang isgutan ni mga tropa, ihatag dala na sa UP na.
0: Pinawa!
4: Kapag niyo diyan mga taga 11th RCDG, hawa mo diya. Abir o kanang musalir ba rin UP para mulapad po ng ilang eskwelahan diyan kaya humana ni tubo. Okay, para di na mahadlok ng mga militante diya. Magkakita lang ganing sundalo, mag-chick-chick diya.
0: Pinawa!
4: Mahadlok na kay lagi daw kuha na dagi, abuso. Mahadlok na pero...
6: Tanawaning si Kuano, tanawaning sa UP nga ko nagdupa dinihirig na.
4: Ngano unsay purpose ana mga tropa nga nay nagdupa ng kuan diha? Kanang symbol nila diha mga tropa sa kana ganing unsay pangalan ana ka tropang breaks nang ilahang nagdupa diha. Ay naamto.
6: Nagtungan ani ha.
4: Symbol na sa UP nga
6: kanang freedom ani sa ka tropang alan good no.
4: Diba mo man naghubo no?
0: Pinawa!
4: Nagdupa na siya kay wa na surrender na. Siya nga surrender na ko kay kung moingon si Picas sila mo'y tama, moingon po si Picas po sila mo'y tama. Wa na koy labot ninyo. Mo na siguro iyang sigurong kuan diha meaning. Anyway, ato sa nang ipadaplin kayo ta tropang Bricks ha kay naami video mga tropa ato sa inluparan no kay mag-break ta taud-taud mga tropa mi kalabutan na ni. Unsa ni nga video diri engineer katuning update ni mga katropa diha sa kwan kining nani karon sa tuwa magud no kining oy di man ako maungkab diri ayan sitwasyon ni sa pilot central school sa Cotabato mga katropa sa BARM election ya ato ni nga tan-aon dito mga katropa mo na ni karon dito ang sitwasyon. Unsa na ba ang orasa karon? Alas 8:30 na. So, usa ka oras og tunga na tagikan sa pag-abli sa voting center. So, mao ni karon ang sitwasyon nito mga katropa. Ato ni pakita diha kaninyo be. Buto-buto. Tanaw ra ni mga maestra mga katropa, o in town kayo nang nag-serve sa election. Madungog ninyo ang mga buto-buto. Lingkod na daw, lingkod. Just a seat. Ang uban, nag-video-video yun noon.
6: Sir, ginahan mo, sir, ano nga? Oh, maralang ka nang nagpabuto, kuitis.
4: Maralang common lang sila rito mga tropa, no? Nga na ay buto nga madungog, no?
3: Sige na. Oh.
4: Ibalik rin ko to engineer pag gumana na. Madugso na, paminaw itong buto. Yan. So muna, ang latest mga katropa.
6: Asa ni banda ni? Sa
4: Central School. Pilot Central School sa Cotabato.
6: Cotabato City gina ini. Sa sentro gina sa Cotabato. Heart of the city ni siya.
4: Liman ka na? Wala pa na masaya di karon mga katropa og kinsa asa gikan ang buto.
6: Tingala tani kay og Central School mangud katropa ng alat, Pilot School no sa Cotabato City na nasa sa sentrong siyudad. Tapos ang ibabaw ana katropa ng alan gadungo diha, gadungaw diha ang kining pisihil nga ginatawag nila. So na dito ang kampo sa ato ang kapulisan, sundalo na dito napita.
4: Ngano man no nga makalusot man ni mga nagabit-bit og armas. Kagabi pa, ganang kadlawan mga tropa, na nagani namatay, di ba? Pito ka mga nasamdan dito sa Bagua, Bagua 2. Dito di sa Cotabato lamang gihapon ni mga katropa, no? Kitsa ba yung mga banggitan din ha, ng mga governor katropang BRICS?
6: Problema lang ni karon katropang Alan kung pananglit, dili sila makapugong gumikan kay ang matag armadong grupo dito karon doon ay mga gipangdapigan ng mga grupo.
4: Kana lang.
6: Kaya puros man ni sila, kuan good, puros ni sila nagagikan sa Moro National Liberation Front.
4: Labi na kailangan.
6: Puros sa Moro Islamic Liberation Front.
4: Labi na kailangan kisato si Makakuwa.
6: Si Makakuwa.
4: Lahat tong gipapas din na sa balota.
6: O sa to sa mga commander sa kuan. Commander po ni sa dako po ni opisyal sa Moro Islamic Liberation Front. Unyang gapapa sa iha, imailip rapod.
4: Imailip rapod. So, diha ni mo makita mga katropa, doon ay konflikto, no? Sa usag usa.
6: Sila rapod ni si Commander Bravo, mga, ano ba, no? Nga mga nag-unay lang sila.
4: Lisuda, no? Ako, imposible kini mga katropa, dili ni Ingon o ganang ko na, mahuman ang eleksyon anang adlaw, ha? Naagyo ni extension of election na po. Gasto na po na itong gobyerno, ani. I-declare na po ni mga katropa o kadaganing failure.
6: Failure of election. Kaya wala makabuto ang mga tao. Gumikan sa hadlok sa buto-buto.
4: Ang mga tao dito, mga katropa, ayaw mo ganito, kay human naman ang eleksyon.
6: Ay, mga observer dito, ulaw kita ani katropang Alan, kaya doon ay mga observer ani, mostly from Malaysia ni siya mga observer diha karon. Gikan sa mga foreign countries nga naa diha karon nag-observe para sa eleksyon besides diha karon sa kining ginatawag na NAMPREL. National Movement for Free Elections.
4: Wala. Unsa pag ipikto ang NAMPREL diha nga wa may eleksyon ni tabo.
0: Pinawa.
6: Wala. Igo ra man to sila mo ihap sa mga baluta.
4: Matingala kadiha mga tropa, wala na gani eleksyon ani daog.
0: Pinawa.
6: Pila ang nikas sa ilang buto pero milapas ang milapas ang kining
4: ang ihap.
6: Ang ihap sa mga nibuto.
4: Okay, gabi pa man og kanang pinirmais baluta. Isod kay mga tropa sa ang nanang klase nga lugar no nga naay mga armado o nya puro political power mga tropa ang naa din ha. Actually, naay grupo din na sa kining administrasyon nga iya sa MILF. Napoy grupo sa kanang nalang sa taliwala mga katropa nga wala nagpasabak sa administrasyon. Kasagaran ko namatod pa nga naa din ha karon sa highlight mga katropa kato mga pinili ko namatod pa sa Malacañang.
6: Mindo tuntanin ta katropang Alan no parang maging patas ba ang eleksyon diyang dapita ordiran ang although kuan man ni sila control ba ni sila karon sila makomander ordiran nilang mga leaders nila mga fighters nila nga i-lay down ang ilang mga armas mo adto ta sa tuang ta sa tagsa ka mga booting center na walay armas nga dala. So gawas na ng higpit dili kay baingon nato katropang Alan
4: walay nakalusot
6: magani dili higpit ang gipatuman diha nga eleksyon kay ngano nga dunay may buto-buto pilot school nga naa na sa sentrong bahin sa siyudad.
4: Kana siya, kabalodyo ka diha katurubang BRICS nga sentro na.
6: Mao ni amo ang punduhan sa una kay tanan nga counting ang
4: diha hanok
6: tanan.
4: So katumang na sa hilit-hilit diha dalon.
6: Dalon diha tanan sa pilot school.
4: So makaingon ta mga katurubang
6: kini nga ang palibot anang pilot school diha sa Cotabato City napuno nag mga armored vehicle sa mga sundalo.
4: Pero diyan nagsilbi mga tropa, najapoy buto-buto ha. Panghulga man na sa mga tao dito mga tropa, ngayon mo adto dito kay gubot. Mo na ilisod ya kay i-declare ni karon as failure of election upon.
6: Gasto na po sa gobyerno.
4: Gasto na po sa gobyerno.
6: Balik na po gasto sa gobyerno ani.
4: Sige lang kay muginan siya man ang gobyerno kay mahal man gasolina. Pag mahal ang gasolina niya tapos wala gi wave ang tax mga katropa, di da kog income ang government. Sa tax na daan 12% ko na ang expanded value added tax. Niya ang ato ang krudo karon mga katropa tag magatos na halos. So, dako niya puntag income. Ano pa yung katropa din na...
6: Hindi, bubalik naman po tagatos ani karon sa tong krudo.
4: Wala na. Wala ta ipit na kita ani. Balik na nga to sa Jatropa. Asa naman tong project nila ni... kuan nga Jatropa, gani nga... Jatropa Diesel? Wala man to nagsilbi to.
6: Asa tong kuan? Wala man tayo ipakita. Katong kampanya nila kani atong tuba-tuba.
4: Tuba-tuba gani. Negasto ta panahon ni Gloria pa ta mga katropa. Nigasto tag multi-million of pesos to para sa pagtanom og kanang mga Jatropha fruits. Ayon na lang ilo mga bata mga katropa, gikaon ang kanang bunga.
6: Okay, abay man nila ko. Pwede ni magkaon eh.
4: Ay, naka. Mubalik tayo mga katropa, bes, ato ang katapusan nga portion. No? Atong dalikitan ng mga random itong mga issues. Man lamang sa mga pipila ka mga reminders sa ato ang master control. Alas 8:37.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
2: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario.
16: 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
20: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
21: Exciting!

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Laay gid no? Basta di takabalo magbinuang.
3: Baklarek sana?
4: Exciting! Usay!
5: Mahala mo dira, magbinuang mo basta binuang. Kay... Sabaw mo musulbat, problema pa kuman. Ito mga katropa, no? Alas 8.45 na mga katropa. Ito lamang kini ang timbawason, katropang breaks ni ato ang mga... Kuhan na to? Kini mga nabilin-bilin na to ang mga isgutan na mga katropa, no?
6: Okay, napara ba niya ito mga tigpamina, Dris? Ma'am Lovely Con Lucernas, oh. Good morning, sir.
5: Good morning,
6: sir. Late lang hiding.
5: Mm-hmm.
6: Pero XFM is number one in my heart.
5: Ayan. At least kasing-kasing diara yun tayo makabawi.
6: Diara kita kabawi ani. Salamat kini mo ma'am Lovely Con Lucernas sa Barangay 76-A. Tristan White Gulay, good morning boys. Good morning sir, no? Ma'am Fee Alcaraz, may buntag katrupang Bricks and Alan. Salamat kini mo ma'am. Unsa ba ta karon? September
5: Lunes.
6: Dapat
5: September
6: baka
5: 14 ta.
6: Oh, sa Sabado ma'am mag-order ko sa imo haga kuan ma'am kay birthday sa anak ni katropang Marlo. Di ba 19 karong ko ano? 20 man yang birthday.
5: Sabado is Biyernes ang 18 nata.
6: Para nga na koy pang birthday. Kanala sa siguro akong pa-birthday instead of kanang
5: Brato ram litson baboy ron.
6: Ihawa na tog mano katropang Marlo. Pagpuan na sa ta kaning mag mantini la sa ta kining kakanin. Kay mahal man krudo.
5: Ambot ito ha, ang uban mga katropa, dili na tayo excited na ng litsyon karon.
2: Pinawang!
5: Mas ganahan pa kung litsyon nangka.
6: Litsyon nangka na lang siguro?
5: Oo. Mas sustansyado pa.
6: Si Sir Ronnie Peho, good day mga katropa, listening while namasada. God bless the two of you. Salamat ni mo Sir Ronnie Peho. Ma'am Nita Valderosa, good morning ni mo Ma'am Nita Valderosa. Salamat kay ni mo Ma'am. Siyang, good morning Sir Alan and Sir Briggs. Good morning po din mo ma'am ha. Mayong oras din mo da sa Canada. Sir Juliana Canada Liano, mayong buntag Sir Briggs. Og Sir Alan, mayong buntag po din mo ma'am. Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Si Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Alan and Sir Briggs. Okay, salamat kayo ha. Kaluoy sa mga teachers, mapaod gyud sa panganib. Si Ma'am Lovely Con Lucernas. Hala, hadluka naman na. Kanya siguro buto-buto, katropang Alan, no?
5: Bito,
6: ako
5: kanina,
6: mga
5: no?
6: Pagumangkon, teacher sa Lanao del Sur, malabang, ingon si Ma'am Nita Valderosa, nga naa sa Canada. So, daghan naman ko ng mga taga-Buhol nga naa diri, katropang Alan sa Mindanao. So, teacher sila dito. Kuya na to kayo sila, ma'am. Porti na tong, mukao na to ka ng bala. Ka ng mga buto-buto sa ilaha dito, murag baliwa, alam na. Ato lang eleksyon ni karon kanabang delikado, sayang ang gigastos gobyerno. They say politics is the dirtiest game in the world, and here in the Philippines we feel it very single day, leader fighting each other instead of fixing our problems. Tinod na imbis nga magkuanta arigluhon ang problema, gidagdagan naman inoon.
5: Morabag ka na ganing imbis gay makabhangan, madungagan, masamutan.
6: Morabag ito ganing childish game lagi katropang Alan ba nga? Sige, sumbaga ko. Ikaw na.
5: Sumbag man.
6: Sumbag man.
5: Kasi na muna.
2: Pinawang.
5: Ikisumbag mo ni mo.
6: Muna siya. Imbis nga imidil, muna hinoy, kwan, katong mga nakakita, nakasaksi, kasi na muna, balos.
5: Balos. Talo rin po na ika.
6: Sige, katropang Briggs, misis lang. Sige, ma'am. Salamat kayo, ha. Mag-misis lang ko.
5: Good morning.
6: Morning kaninyong tanan diha.
5: Naam ganingon diri nga mga tutag Cotabato. Actually ang Cotabato is very peaceful. Peaceful yun ang lugar. Kay ako tiglibot mo diya Lanao sa una, Zamboanga, katong litaw pang katropang Bricks. Tibok Mindanao nalibot na ako ni laglaag lang.
2: Pinoa.
6: Ako makaabot ta kitaon ko na lugar ha katropang Alan kun dunay mga kuan, dunay assignment kani adto.
5: Ako kay trip-trip lang yuto. Ambot ganahan jud kog maglaglaag sa una.
6: Kay katong asa tong ganahan ako to katong dunay mga gira-gira kay dito ko maka-cover ba.
5: Dito na ako napansin nga nganong kining lugaran ni dili ni siya gubot kay puro ang pangalan sa kada purok nito kay naay peace. kada purok niya naay peace. Kining lugaran ni daghan kay mga peace diri. Peaceful ng mga tao.
6: Nyang mo mahatag mo. To. Ang katong mga purok dito nga kwan, purok Sampaguita for peace.
5: For peace.
6: Purok mahogan ni for peace.
5: For peace na niya to. mga peace. Unya, dili na tinuod mga katropa nga kanaganing tanan na lang mga Muslim na to, dautan, unahuna, dili ay. Sila po mismo mga katropa, dili po sila gustong anang gubot-gubot. Nalang yung mga powerful nga mga tao nga identify nila ba nga kini ni basta-basta ni nakasilsil sila nga alimpatakan kapag ka elite gani ka nga Muslim kanang powerful ka mungurog sila katropang Bricks makadungog ang pangalan mungurog ba kabalo sila nga kini
6: basta mga royal dito hadlok na sila katropang alam mga royal blood
5: hadlok sila
6: kuan mga iso
5: pero daghan naman mga Bisaya dito gagwapo sa lugar sa Cotabato mga katropa oy very rich ta sa tubig.
6: Na sila'y airport, na sila'y seaport, pwedeng seaport dito katropang Alan sa Cotabato City mismo, dol kay dagat.
5: Isa sa mga makapa-asensor ba kanang giingon nimo katropang Bricks na kay port, no, seaport o kanang airport, o kanang mga daungan ba.
6: Mo kanang ang airport nila dito na masay awang Cotabato. Awang Cotabato, monta ni Bibo diha katropang Alan pag panahon sa kagabion kay naaman dito mga sundalo god. Sa awang ko tabato.
5: Guardyado sila.
6: So, kanito lang, sa katong dili pa, wala pa na, ano, nasabak sa gobyerno ang Moro Islamic Liberation Front, doon na pa yung mga separatist group ba? Ngamoy tiga bungkag sa kanang kalinaw dito sa lugar, butang ang bulutubamb ang kanang mga basurahan, kanang kalingaw lang siguro sa mga buang.
5: Ang ilahadya, dula-dula rago na.
2: Pinawa!
6: Dula na ilahadya nga. Pabutahan na ito ni kanang bulutubamb. Kaya ito, diri, hadlok na kaitaan ang ito pangalan.
5: Diri po sa lugar sa mga mangudarato, asa na ilaha gani?
6: Sultan Kudarat.
5: Sultan Kudarat, no? Nagsigig patay sa Sultan Kudarat mga katropa, pero sila rito mga katropa, normal na. Kanang gilit na siya, ngunog kanang grabe. Makanungog na, nagipatay, munimona.
6: Normal naman na sila, katropang Alan, nga magsakay, yung mga bulletproof, nga mga sakinan.
5: Mga sakinan, normal na.
6: Normal na sila.
5: Peace, good.
2: Pinawa!
5: Saan siya magkumpiyansa?
6: Hindi lang sila magkumpiyansa. Wala

0: tropa kay amo ning basaho ni mga Law Sentinel diri mga tropa. Apasumpay atong topic nila atong 11 ka mga senador ang kailangan para mausab tong ruling ni ano ni presiding judge Escudero. Onya ang pangutana ani karon kay Escudero baka to nga ruling
1: kinsa ba pwede kinsa ba pwedeng mo rewrite sa to ang konstitusyon
0: yan kana oo
1: okay ilaman ning usbo ning nasulat karon sa konstitusyon mandato magini unya gisulti ba nila nga pagwas imo nang usbo na dapat ang atong konstitusyon dapat usbo ni
0: dapat sila na, po dapat
1: ang kanlukan ba nato katropangan lang gibabagan ba karon karong ultimo na si Senator Amy Marcos dili gusto na mga pag-usob sa itong konstitusyon.
0: Oh, okay.
1: Tama na na, gusto na na.
0: Nga nung magsige man tag, rewrite niya, tapos para lang ma-suit ang ato ang gusto. Hindi sa kinitibukan, kundi sa ito ang mga plano lamang o kanang personal nga interest. Pangit kay paminaw.
1: Kasi mo diritso na tadiha karon sa people sa amendment, amendments of the
0: konstitusyon. Mo-slide na dito.
1: Mo-slide na dito sa amendments sa itong
0: konstitusyon. Mara ba ito
1: yung unang plano?
0: Hantod, wala na tayong election. I-extend na po ng election.
1: Pinawa! Na siya kung yun ana, no? Kay konstitusyon na ang ginahisgutan din ni Karon. O niya, senador lang ang pwedeng mo unsa? Mo otro?
0: Okay, si Inday, dili
1: ang body siya. Na to sa tuang kuan, ang body sa tuang kiniginatawag na to, congressional body na to is nagkumpos man nagduha. Di na siya pwedeng senador lang, senado lang. Nanay lower house nga 250 plus ka mga representatives nga naa diha.
0: Oh, nagangaputanan.
2: Pinawa.
0: Nagatagpod ug kanang napabay mabubo ani ato. Nga naa naman sa ospital ning ato ang amo.
2: Pinawa.
0: Ay ugma ato nang isgutan mga katropa, standby mo ha. And then kato mga nagapamaray nato diri mga katropa kun sa daw update daw diri sa kining reklamo nila sa DOLE. Tagae ko og katong ning mga nagreklamo ning mga trabahador diri sa support katong ganing naay company diha mga tropa nga wa pagkabayad hangtod karon. Kining mga kuan mga contractor po daw tawag na to ani mga trucking companies. So ginhi lang tagon say tinuod nga status dinha mga tropa ha, kay man yun ato malikayan nga maganam tagkaduda ba no
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa inyo ha mga status din ha kay basi nung nagkasinabtanay na mo din ha niya watag hibaw
2: niya
0: mga katropa na himutang na blind lang kay kining mga nanumbong po na ako din mga katropa kining mga trabahador lahi po ni ilahang estado kung ang kaso na nasa NLRC hindi na tayo makasulti about sa mga merito sa mga katropa. Ang ilaha lang kay ginakamang na kuno sila karon onya tapos ayan na lang ka ang kining nangamang ug utro mga tropa nila natingala sila ngano daw nga naapoy mga taga DOLE nga mo apil og negotiate ilaha ta makana diri pud sa mga trucking companies mga tropa kung nabayaran na mo nabayaran gud mo kung humana mo sa inyo ha mga sabot sugin din lang ta. Eh para at least ato ma-appreciate ang company nga nagbayad na gyud po ni noon po sila kay kuya po nila mga katropa marat na to dire. Kuha po na tong hatagan ng pagdagad kini mga katropa sa ato po nga mga pagdalikyat diri karon sa tuang mga programa. So wala matay oras sa ngalan sa tuang gadibok ang puwersa sa news and Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alas sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Brice Flores, magbiling kanyang usa kamay buntag. Dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines, sukmuingon.
3: Kamaturan ang sandigan! Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa Bullseye. Bullseye programa sa XFM Philippines magtagik sa halalum ug lantip ng opinyon sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye dinhi sa inyong paboritong istasyon XFM.
4: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumaya na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung coffee day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarex, Anna.
8: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:09 na sa Kabuntagon.
2: Naka-broadcast Davao Region sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro.

0: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyan ning mga oras sa mga higala maing buntag kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Welcome, welcome mga higala diri na sab sa laing hugna sa tong pagpanaguban uban. Ning adlaw kita nga Lunes mga katropa, petsa 14 na. Ning bulan sa Septyembre tuig 2026 sa mga higala uban-uban ta. Dili sa to ang programa ng Sentro.
2: Sentro.
0: Ug sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvette Espanyol sa gihapon mga higala. Sa manwa mo'y mahimo kay ako may nilingkod. Mga katropa, ako sa gihapon ninyo makauban ning mga oras sa gikan alas 9 hangtod alas 10 kita ning buntaga mga katropa inyong katropang Marvin Ebano.
2: Sentro.
0: May buntag mga higala, kumusta man kamo sa inyong mga nahimutangan ning mga oras sa atong makaigsuunan ha. Sa pabiling gihapon nga naka-tune in din sa XFM 89.1 Davao City. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Sa itong makaigsuunan nga nagatanaw gihapon sa ito ang Facebook Live mga higala maing buntag kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa ating mga kaibigan dyan mga katagalugan na magandang umaga ho sa inyong lahat.
1: Good morning!
0: At sa all of our friends out there in the other world. Good morning and happy morning to all of you. Happy Monday to all of you, everyone.
1: Good morning!
0: Basta-basta nga English mga katropa, ha? Ayan, magigala, ha? Uban-uban na sa kita mga katropa, din sa pipila ka mga gutlo. Sa ito, mismo nga programang Sentro mga higala. And of course, kini atong programa, gipuluhan kini sa mga produktong gama sa Yes to Health. O tatak Yes to Health mga katropa. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, atong Xanthon Plus Herbal Oil. Of course, mga higala, ito ang lamian nga kape. And mismo ang mga ni-attend mga katropa sa President's Cup 2026. Kagahapong adlawa din sa may Indangan. Mga higala, nakaingon sila lami yun mga katropa. Di basta-basta mga higala kay perting nahimong successful. Ang among aktibidad by the way kagahapon kung asa ang XFM Davao team may nahimong official media partner alang sa baong aktibidad mga katropa. So gawas nga nahimong successful ang tibuok kalihukan, nahimong sab kining fruitful sa matag usay labi na nga gipasiugda sa maong activity ang pagka-responsable nga gun owner. By the way, unya kung napatay oras ha, ato na malakbitan mga katropa sa ato ang hisgutanan mga higala. Sa itong mga katropa nga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo mga katropa, kung buot ka mumupadangat sa inyong mga komento reaksyon. I-message ka na, ipadangat ka na din sa itong text line mga higala, pinagi sa 0969-333-0537. Akong usbon mga katropa sa itong text line 0969-333-0537 mga higala. Samtang sa itong mga Facebook Live viewers mga katropa, bisitahan lamang din eh, o baka sa itong mga Facebook users, bisitahan lamang sa itong XFM Davao Katropa Digital. Kaya gawas nga makita ninyo akong talag sa ung hinapay. Abot lang mga katropa, kanus ang Heroes Day? Pagkadaghan magong celebration mga katropa, mga holiday ha. Independence Day, Heroes Day, Araw ng Kagitingan, Araw ng Mga Puso, pagkadaghan. Ambot lang kini ako ang hinapay mga katropa. Asa man ni sa mga holiday. Basin bayaon niya mga katropa karon na hinoong kining araw ng mga patay. Ay nako naka. Ayan mga igala ha. Sa ato makaigsyon nga bubuot mo padangat sila mga minsay reaction sa atong Facebook Live. I-type lamang sa inyong Facebook mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. Kay din ha mga igala ato ng timbawason ninyong mga komento reaction mga katropa. Oras na ito mga higala, alas 9:16 na gyud sa kabuntagon mga katropa. And by the way, samtang ka muna minaw mga higala, ayaw kalimot sa paghigop og kape atong Xanthon Gold Coffee Mix nga isa ni sa gipasiugda kagahapong adlaw sa President's Cup 2026. Muhigop sa ako kadali. Murag mo apasay na ko gamay sa ladok ni katropang Jube. Ayan mga katropa, hayo kalimot sa pagpari sa inyo ha, mismong mga meals din ha. Sa inyong mga pagkaon din ha, may gala ang pag-inom sa mga healthy nga kape. Nagama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Gold Coffee Mix. Na walang eh. Wapaday na hurot og tulon. Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Coffee Mix, og ato ang mismong Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. And of course, kini nga mga produkto, mapalit kini sa nagkadayang butika nationwide. Available sab kini mga katropa sa Yester Health Clinics. And of course, one click away lamang sa Shopee, mga igala. And of course, pwede ka mumubisita din sa ato ang XFM station sa Davao City. Himutang lamang kita din sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City, mga higala.
2: Sentro.
0: At ang maglangay mga katropa, ito ng Ambakan. Ito ang sentro sa balita. Oras na ito, mga higala, alas 9:17 na sa Kabuntagon.
2: Sentro sa balita.
0: Alang sa ito ang sentro sa balita, mga katropa.
2: Sentro sa balita.
0: Unanghan ay sa tong sentro sa balita, nagpadayon pa sa pagpangita og pondo ang Davao City Government alang kana sa dugay ng giplanuhang pagtukod sa kaugalingong soil ug water laboratory sa Dakbayan. Sumala ni City Agriculturist's Office Officer in Charge, Dr. Antonio Obshoma, wala pa gihapon maimplementa ang proyekto tungod sa kakulang sa pondo bisan pa sa kamahinungdanon ni ini alang sa sektor sa agrikultura. Gilauman nga pinaagi sa maong laboratorio mas mapadali ang pagsusi sa kalidad sa yuta og tubig nga gamiton sa mga mag-uma aron mas mapalambo usab ang ilang produksyon. Matod sa Kagro, Consigti Agriculture's Office, mga katropa, makatabang usab kini sa paghatag og mas tukmang rekomendasyon sa mga mag-uma kabahin sa fertilizer application og crop management. Padayon sa pagkakaroon ng koordinasyon sa mga may kalabutan nga ahensya aron masiguro ang pondo alang sa maong proyekto nga gilaumang makatabang sa agrikultural nga kalambuan sa Davao City.
2: Sentro sa balita.
0: Sa Bicas Bahin, mga katropa, nagpagawas og pasidaan ang Police Regional Office 11 batok sa mga private armed groups o PAGs kun PAGs. Isip kabahin sa gipakusgang seguridad alang sa 2026 Barm Parliamentary Elections. Sumala sa PRO 11, ipatuman nila ang Zero Tolerance Policy batok sa bisan unsang armadong grupo nga mahimong makahatag og hulga sa malinawon og luwas nga pagpahigayon sa eleksyon. Ipasiugdahan sa kapulisan nga padayon ang monitoring og intelligence operations niini aron malikayan ang posibleng kagubot og election-related violence sa mga lugar nga adunay taas nga risgo. Kabahin usab sa ilang preparasyon ang pakigtambayayong sa Commission on Elections ug ubang security agencies aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay sa proseso sa pagpili. Gidasig usab sa PRO 11 ang publiko nga mag-report dayon sa mga kaagi ka dudahan nga mga kalihukan aron mapugngan ang posibleng hulga sa seguridad atol sa nagpadayong eleksyon.
2: Sentro sa balita.
0: Oras ka tropa, alas 9:19 na sa Kabuntagon. Dugang sa tong sentro sa balita, mga higal. Mabot sa 3 ka tawo ang namatay samtang 15 ang nasamdan sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Barangay Bagua, Dos Cotabato City ni inilamang buntaga. Base sa investigasyon, nagsugod ang insidente human sa init nga lalis tali sa mga supporters sa mga magsumpaking partido sa gawas sa usa ka voting precinct. Naitabo kini pipila lamang ka oras human sa laing insidente diin usa ka lalaki ang nasamdan sa pagbusi kadusab sa gikaingong improvised explosive device. Partikular dinhi sa may Mother Kalanganan, Cotabato. Tungod sa nagkasagunson nga mga insidente, gibutang na sa Commission on Elections ubos sa Comelec control ang tibuok Cotabato City aron masiguro ang kahapsay sa eleksyon. Ubos sa maong kahikayan ng mga lokal nga desisyon, kinahanglan mo agi sa gidesignate nga Comelec administrator samtang nagpadayon ang eleksyon sa BARM.
2: Sentro sa balita.
0: Sa Bicas Bahin, mga katropa, kritikal ang kahimtang sa usa ka lalaki human kini giingong nabuthan og granada sa Purok Amirol, Barangay Mother Kalanganan, Cotabato City, kagabi. Daling girespondent sa mga militar ang insidente nga nahitabo dool mismo sa usa ka tulungaan sa maong lugar. Sa inisyal nga impormasyon, usa lamang ka biktima ang direktang naapektuhan sa pagbusikan. Samtang wala pa'y opisyal nga report kung aduna ba'y lain pang nasamdan. Padayon sa pagkakaroon ng investigasyon sa mga otoridad, aron matino ang motibo sa insidente ug kung aduna kini kalabutan sa nagkaduol or sa gipahigayon nga Barm Parliamentary Elections. Ipaunta na sab sa ang seguridad sa maong apektadong lugar aron malikayan ang posibleng susamang insidente sa umaabot pa nga mga adlaw.
2: Sentro sa Balita.
0: Dugang hanay sa atong sentro sa balita, mga katropa. Muabot sa upat ka mga miyembro sa New People's Army o NPA ang namatay. Human sa nitabong inkwentro ni ini batok sa mga kasundaluhan sa barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur ni nilaman ka ng weekend. Sumala sa 403rd Infantry Brigade. Lakip sa mga namatay si Julia Cagadas alias Kareda, nga giila kini isip top NPA leader sa rehiyon na Jess. O gagiilang sekretary o kalihim sa North Central Mindanao Regional Committee kon NCMRC. Namatay usab sa inkwentro sila Juni Mansigyao alias Kikoy, Gerald Basason alias Doydoy o Rocha. Rocha May Mira Fuentes sa Bihag alias Maki. Narecover sa mga sundalo ang daghang high-powered firearms o guban pang kagamitan na gikan sa lugar din naitabo ang inkwentro. Gikataho usab nga adunay 5.3 million pesos nga bounty ang napatay nga si Kareda alang sa iyang pagkasikop samtang padayon pa ang investigasyon sa militar labot sa mao nga insidente.
2: Sentro sa Balita.
0: Katapusang hanay sa atong sentro sa balita, mga katropa. Nadiskubrihan sa Commission on Elections sa Maluso, Basilan nga adunay pipila ka balota nga adunay pre-shaded marks o daan ng mga marka. Alang ka na mga katropa sa BARM elections. Ang mga insidente nakahatag og kabalaka sa mga election officials tungod sa posibilidad nga makaapekto kini sa integridad sa proseso sa eleksyon. Gisusidayon sa COMELEC ang mga apektadong balota aron matino kung unsaon pagbutang sa mga marka o kung pila ba ang naapektuhan nga mga balota. Ipasalig sa komisyon nga adunay mekanismo aron mapanalipdan ang kredibilidad o kaligdong sa eleksyon bisan pa sa mga insidente. Padayon usab ang ilang koordinasyon sa mga election personnel aron masiguro nga walay anomalya nga mahitabo sa pagpahigayon sa BARM parliamentary election.
2: Sentro sa Balita.
0: Sentro. Oras ka tropa, alas 9:24 sa buntag. Farm elections. Grabe ni tingog man ni atong echo din he. Basta-basta mga katropa. Ayan magigala sa atong makaigsuunan nga nagtan-aw karon sa ato ang Facebook Live, standby lamang kamo mga katropa. Kaysa dili madugay usaba ha mga igala kay karong adlaw nga Lunes. Ikatakdang subling ay pegayon ang impeachment trial mga katropa ni Vice President Sara Duterte mga higala. And of course, mga katropa, sa itong pagbalik ato ning himay-himayon, mga katropa, ilabi na kining concerning nga mga panghitabo sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung anong mga higala daon natatak na sa panghuna-huna sa kadaghanan nga kung magisgot og eleksyon nganong naamanggi mga insidente nganong naamanggi mga kinabuhi ang makalas.
2: Sentro.
0: Kana mga katropa, concerning kinahanglan kana mahatagan og dakong pagtagad mga gana. Unsa may inyong mga sulti ni ini mga katropa? Unsa may mga pag-question na sa inyuhang mga panghuna-huna din ha karon? Ngano mang gyud nga motunong mang gyud mga higala? Either bispiras sa eleksyon o baka adlaw sa eleksyon. Unsa may tinguha tumong ni ining mga insidente nga gakahitabo? Og sumala sa itong mga otoridad, dulan usagatos ka mga election or hotspot, kinibitawang election hotspot area mga higala. Ang ilang nasuta mga katropa nga angayan na hatagan og hugot nga siguridad mga katropa. Kana ato nang himay-himayon mga higala sa itong pagbalik, human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdo.
2: Sentro.
0: Oras ka tropa, alas 9:26.
3: XFM. Kaklarit sana.
4: Exciting!
5: Oras sa Bulgarinyo sa Windsor.
6: Time check brought to you by...
7: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mac Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
8: XFM.
9: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
9: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
12: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
13: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
12: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dung.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo?
18: Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Excited!

0: Balik ta mga higala, oras na to, 32 minutos na ang nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon, mga katropa. Ato sang timbawason kini mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, reaksyon, mga higala. Ayan, ato sang timbawason. Ayan, na, mga katropa, from texter 458, mga higala. Ayan, di basta-basta kay kaganiha ragyo din naminaw, mga katropa. Sumala pang, sir. Sir, morning. Ganihara ko naminaw sa inyong programa. 6 a.m. pa lang. Di basta-basta. Isa sa ito ang mga avid listeners, mga katropa. Ayan, Alex Kabuhayan ni sa Maymaa People's Village, Davao City. Amping lang ta kanunay. Ugmag ampo punta sa atong Ginoo amping tangtanan. Ayan, dagang salamat, Sir Alex Kabuhayan, sa imuha mismong mensahe ug sa mga residente din sa may People's Village, maaning atong syudad sa Davao, mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Good morning! Sa itong mga kaisulang nagpadangat sa mga mensahe diri sa ato ang Facebook Live, mga katropa. Ayan, ato ning tinguhaon nga mabasa ilang mga komento, reaksyon, mga higala. Ayan, mga katropa, kay medyo ni tingog na pod, mga higala. Uy! Basta-basta, mga katropa. Yes, gilang, ataw-taw ato ng timbawason, mga katropa. Dita maglangay ato ning ambaka na ito ang ahisgutanan ni ining mga orasa, mga higala. Sentro. Sentro. Talking about mga panghitabo diri sa Barm, kun bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga katropa. Atong nadunggal, mga higala, nga ni ini lamang buntaga pila ka kinabuhi ang nakalas. At least tulok ka kinabuhi, mga katropa, ang nakalas dinhi sa may area sa Cotabato City, mga higala. Kay gipukaw. Gipukaw actually, mga katropa, ang kinimismong nagsupagsugod or kinimismong nagpadayon nga eleksyon, mga higala. Ay kanang gitawag og pinakauna, labing unang parliamentary election sa Mindanao. Nagipahigayon diri sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga katropa. Tulo ang namatay samtang aduna po'y mga natala, mga higala, nga pipila ka mga samdan, mga katropa. Partikular din ka na sa agawas nga bahin sa Dato Usman Mampen Elementary School, mga katropa. Diin may kalabutan lagi ni ining political groups, matod pa ang binalsanay, mga higala, og pabuto sa ilang mga armas. So nga nung naamay nakasulod ng mga armadong mga individual, mga katropa, nga supposed to be or supposedly, mga higala, siguro hugot nga seguridad, hugot nga inspeksyon ang gipatuman sa atong mga otoridad. Dapat siguro hugot nga inspeksyon before pa man makasulod ba sa maong barangay, ayha pa man sa mismong tulunghaan, mga katropa. Kay nahitabo ang insidente gawas matod pa sa eskwelahan. Sentro. So karon, before pa man sa eleksyon, mga higala, nagpahimangno na ang kapulisan nga hugot nga gibawal ang pagdala sa mga hinagiban, mga katropa, atol sa eleksyon, mga katropa. Ang mismo ang PNP, ato nang subayon, mga katropa, kay mismong ang PNP manggod nagpagula og pahimangno, mga higala, labot ni ining mga dos and don'ts, mga katropa. Unsa man kini? Ang mismo ang PNP Police Regional Office sa Bangsa Moro Autonomous Region, mga katropa, nag-ingon. Ha, nga kalabot kini sa gipahugtang seguridad atol sa adlaw sa eleksyon, mga higala, nga bawal ang pagdala og armas o bisan unsa nga gibawal o gidili nga mga hinagiban. Bawal ang makipag-argyo or mukumpronta ngadto sa security personnel. Uy, bawal, mga katropa, ha? And bawal, mga katropa, magpakatag og dili beripikadong impormasyon. Sentro. Grabe, untop-untop, mga higala, tulo lamang kato kabuok, kagibawal, pero aduna gayoy unod ang tanan, mga higala. Karon ang pangutana, kung gibawal kini, mga katropa, unsa ba ang ilaha mismong measures sa pagsiguro unta nga wala kini nakasunod ang mga armas? Well, anyways, nga lang hinitabo naman kini, mga katropa, so nga lang nagpadayon pang investigation, pero maulagi na anay tulo ka kinabuhi ang nakalas. Sentro. Karon, mga katropa, naghatod kini kabalaka sa maong lugar. nga gumika ni ini mismong ang COMELEC, no? Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mismo ang nagbutyag. Nga gipaubos na sa COMELEC control ang Cotabato area, mga igala. Ora kini basilan. Labi na katong area, mga katropa, gawas ining na hitabuan nga na mga pagpamusil. Kini pong area diri sa may basilan, mga katropa, ganay na palgan or nadiskubrihan nga shaded na daan ang baluta. Sentro. Diri, mga katropa, so balik na pod ang mga panghitabo kanhi. Talking about BARM. Pag eleksyon na gani daw sa BARM, mga katropa, unsay panghuna-huna nga natatak na ngadto sa katawhan, mga higala? Gubot na pod ni. Sentro. Karon sa baya, nga numang yun nga na ay mga kagubot, mga katropa. Ha? Bisan pa man pila pa kaadlaw ay ha ang parliamentary elections na anay mga natala nga gipang pusil. Bisan pa man nagpa-ren pang investigation unsa bay mga motibo sa mong pagpamusil. Apan na ay mga insidente pod sa mga pagpang-ambush, mga katropa. Ang mga gi-ambush kinsa man. Dili lamang yano nga mga individual, yano nga mga lungsuradon, apan mga katropa ang uban, mga opisyal sa barangay uba kaha sa lungsod, mga katropa. Sentro. So kini karon, mga higala, atong paminawon ang isa sa kuha ng mga video, mga katropa. Actually, ubay-ubay ang mga nikatag sa social media. Pan kini atong madunggan karon na paka-paka lamang kini. Gawas sa natala kagabi, mga katropa, na ay mga gipang labay matod pang granada. And then karon lamang buntaga, mga higala, pagpamusil, mga katropa. Sentro. Atong paminawon, engineer, ha, ang kining audio. Sa gunson nga pagpamusil, mga katropa, karon. Oh. Oh. Kung ikaw ang butante nga naadira na destino, mga katropa, ang imuhang voting precinct, sa imong paminaw, mupadayon pa bakag butar, mga katropa? Sentro. Sa mga magtutudlo nga na-assign, mga higala, ang maoy mahimo nga unsay tawag ani sa ato mga teachers, oy mo manage, mga katropa, sa pag-atiman sa mga butante, sa pagkontrola sa mismong voting precinct, mga katropa. Mga igala, labi na sa pag-atiman sa mga butante nga maplastar ang ilang mismo mga balota, magiyahan, mga katropa, sa pag kini mismong namagoy count voting kini bitawong gitawag nga kanang machine, mga katropa, nga ginagamit sila may gitahasan mismo ana sa COMELEC, mga katropa, og uban pa, mga higala. Pero ang pangutana, kung sila mismo ang nakasinati mismo sa maong sa gunson nga mga buto, paminaw ninyo, di kaha sila matroma? Sentro. Maguhay lamang, mga katropa, subala sa impormasyon. Dili mo ubos sa 80 ka mga magtutudlo ang niatras, mga katropa, sa pagpadesignate sa lugar nga kung asa sila gitahas, mga higala. Kay lagi, aside sa kining kamatuoran nga naamatod pa sila relative nga kanabitawng gitawag og nidagan or kandidato sa eleksyon sa maong lugar, sure jud kaha, mga katropa, nga maulamang kana ang hinungdan o bakaha na nga hadlok ni ini mismo mga panghitabo, mga katropa. Sentro. Sentro. So kini karon, mga higala, ang pangutana nga nagtangag, mga katropa, og dakong ganti, mga katropa, kanus abakaha nga kini mismong mawala kining dautan nga kini mismong impresyon sa katawhan ngadto sa BARM pag maghisgot nag eleksyon, mga katropa. Atong nadunggan ang mga dagkong mga pangalan sa mga pamilya sa lugar ngang ilaha mismong mga relatives naghupot og mga pangatungdanan, mga higala. Kini karon mga katropa, so wala pang Sir Carlo Jose James Torrefranca sa muka anang lugar. O tinood! Mao jud na first impression kung madunggan kini mismong buto-buto pagbusikad pa din ha mga katropa. Nga pinasikad usab nini mahigala hard before pa man ang maong election karong adlaw September 14 mga katropa, mismong ato mga security or mga hintungdan nga mga ahensya ato ang Armed Forces of the Philippines atong Philippine National Police. Grabe ang ilang koordinasyon, kolaborasyon mga katropa gadto sa Commission on Election ngadto sa matag barangay local government units sa pagpaningkamot nga mahimong hapsay ug malinawon ang tibuok kapahigayon sa barn parliamentary election. Dinhi mga katropa, ila yun ang gitinguha nga way mahitabo. Pero karon mga higala, nako ang uban. Actually, napanikatag sa social media. Mga katropa, ha, kuha sa itong makaigsuunan ng mga media outlets ditong dapita mga katropa nga ang katawhan. Siguro mga butante ka itong mga higala, hala, naningkamot panibat agi sa pangpang. O baka ha, bakilid, no? Actually, naa sila atop gitong tungan, kay lagi na nga ratol dihang grabe ng buto-buto sa armas mga katropa, in town ang balay na hugma. Pagkaluoy in town mga katropa. Karon mga higala, pila na ba ang pangutan ng mga katropa? Pila na ba ang patay mga katropa sa atol mismo mga higala, mga katropa sa nahitabo nga barm related baka diha mga katropa sa barm parliamentary election mga higala? Karon buntaga, tulo ang kumpirmado. Kagabi mga katropa, naapoy isa critical mga higala.
1: Sentro.
0: So karon ato anang ginasubay mga igalaha kay ang COMELEC mismo mga katropa nag ngalan nga ilan ang gideklara ingon nga under COMELEC control ang 20 ang pipila ka mga area mga igala diri sa barn mga katropa, partikular dinhi mismo sa kini mismong Maluso Basilan ug Cotabato City. Karon ang pangutana, unsa ba ato ning sutaon mga katropa, unsa ang buot pasabot ani ini mismong gitawag og COMELEC control nga mga lugar pag-abot sa eleksyon mga higala. Akin ni mga katropa atong ginasubay, meaning to say ang pagmapailalom sa COMELEC control mga katropa. Akin ni ato aning ginasubay karon, at least masabtan nato. O baka kung COMELEC control sila na ang may tahas, o baka apil pa bagyapong mga magtutudlo ni ini mga katropa. COMELEC control in election area mga katropa, kanag gitawag og may nahitabo nga mga insidente mga higala. Kaya gawas ni ini mismong or napabadihay gahom ang atoa mismong local government unit ara mga katropa susubay sa control and supervision mga katropa. Ayan mga igala. So medyo luluding nako mga katropa. Sige lang ha. Kini mga katropa, ngalan nga ang under control na areas declared under control na sa COMELEC ang naisgutan ng mga lugar Maluso, Basilan ug Cotabato City. Apan di bot pasabot mga katropa nga kini mismong wala nay mapadayon nga eleksyon dinhang dapita. Siguro nay pagka-delay. Ilabi na nga ginasuta tanang balota mga katropa nga adunay na matikdan nga shaded ng daan mga higala. So kini unsa na ba kadugay mga katropa? Gaano na ba katagal? Lagi atong tagalogon mga katropa ang kini mismong sitwasyon ni ini mismong barm area. Ang kaguluhan sa barm mga katropa. Kini kay dagko manggod nga mga personalidad ang nalambigit ini actually katong mga masaker. Gituuhan nga may kalabutan usually kining away magpamilya ang gakahitabo dinhi sa barm area. Mga katropa, kini manggong eleksyon sa barm isa manggod ni sa pinakalalum ug dugay na gyud kaayo nga problema nga nagugat matud pa ayha pa. Mga katropa, mismo na mugna ang maong rehiyon mga igala. Kini
1: Sentro.
0: So kung yung tukion matod pa ang kasaysayan mga katropa, ni mismong Barm area mga katropa, ang tensyon mas ni grabe matud pa kini. Atul mga katropa ni adtong 2025 actual election mga katropa. Unsa may naa ni adtong mga panahon na mga igala? Akini mismo mga katropa ang breakdown mga katropa. At usang lakbitan ang kasaysayan mga katropa paunsa man kini nahitabo. So karon ang kini mismong makagubot atol sa eleksyon sa bar mga katropa, kini mismong dihang ARMM pa kini. Autonomous Region in Muslim Mindanao mga katropa. Ang maong rehiyon mga katropa dinhi sa may katimugang bahin sa nasod Pilipinas na ilhan kini niining gubot nga eleksyon. Kay gumika lagi niining clan feuds mga katropa kini gitawag rido. Nabangi sa mata, sa magpamilya mga katropa. Ang kultura matud pa maoy labing naghatod o gakining kabalaka. Pagpanghadlok mga katropa. Og patyanay matag higayon nga adunay eleksyon. Sentro. So pila ka dekada na kining giantos sa mga residente mga katropa. Kanabi ta mga residente nga nadamay lang gumikan sa away pamilya. Naanay pipila ka mga LGUs nga kanhi nagdeklara nga gipabakwit yun in town ang tibuok mga residente o gipaundang ilang regular operation kay grabing pinusilay sa magkabangi nga pamilya mga katropa. So pag-abot sa eleksyon, how much more pag-abot sa eleksyon nga daw ang pamilyang ilang kabangi oy mudaga na pod. So daghanay mga speculations din ha basin unya no kini mismong mga insidente lagi pang patay din ha mga katropa basin diversionary tactic lang o strategy mga katropa aron malangay ang eleksyon. Og syempre kung malangay ang eleksyon mga katropa, magpabilin sa pangatungdanan ang ilang miyembro sa pamilya. Sentro. Sentro. So kini mga katropa, so ato nang nasayran ha, ang pangutana pila ba kabuok mga katropa ang gideploy ha sa ato ang mismong mga otoridad mga katropa ha, labi na sa ato ang kapulisan no dinhi mismo sa BARM. Mga katropa, BARM parliamentary election. Kini mga igala, ug sumala sa report mga igala, anaa matud pa sa akining daghan yun eh, ha? Mga katropa, gikan kay akining BARM diri manggud ni sa Mindanao. So meaning to say, nakafocus din ni sa Mindanao. Atong nasayran diri sa Police Regional Office 11, ana sa 869. Ka mga personahe mga katropa, ang kini mismong gideploy sa BARM mga higala. So kana, milabayang simana, nagpahigayon na sila og send of ceremony mga katropa. Samtang ang PNP, naka full alert kini mga katropa alang sa BARM parliamentary election. So anamatod pa sa kapin 10,000 ka mga police personnel ang gideploy sa maong lugar. Wala pa na'y labot sa itong mga kasundaluhan. Wala pa na ilabot sa uban pang security clusters mga katropa. Ang mga LGUs no kana mga igala napo na sila yung mga safety and security clusters. Ang gipakusgan sa mga otoridad, intelligence driven operation. Ang kini mismo mataga seguridad sa mismong palibot mga katropa sa voting precincts, voting area mga katropa na sila yung mga parameters nga gisiguro din ha nga dapat tibuok parameters secure kana nga mahimong luwas ang mga butante. Ug ang natawla bag-o lang mga katropa dinhi mismo sa area sa Cotabato gawas matod pa kini sa polling places or dool sa polling places mga katropa. So nagdepende na po na sa matago sa unsay inyuhang panglantaw ni ining mga kagubot mga higala ug hoping ha mga katropa nga wa nay masubli pa. Pila pa ka oras atong paaboton? Ayha matapos ang tibok adlaw nga Lunes September 14 mga katropa. Sumalapang Sir King Chu. Gira na. Sentro. Di basta-basta. Sumala usab ni Sir Harold Salang. Oy, di basta-basta pud ni kay watching. Thank you for watching. Si Sir Harold Salang, shoutout watching from Purok Tres, Kamansinyo, Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Salamat sa pagpadangat sa mong mensahe, sir. Sumuna mga katropa. Ah, mga igalaw, sumalapang Sir Alan Cañete, hadlok oy din dagan palayo. Kisa bagoy di mahadlok ni anak mga katropa? Nga mismo pa

0: siya minsahe, of course, mga igala. O sumala pa niya mga katropa, ha? Ato ning paminawon. Ha? Actually, mga katropa, akin mismo ato ning paminawon ang minsahe sa Pangulo alang mismo ni ining barm parliamentary election. O, kini. Oy, murag di man madunggan. Bakit naman ito, ha? Oy, niungot in town mga katropa. Sige lang, ha? Sumala pa siyang minsahe, mga katropa, iyang giauhag ang mga kwalipikadong mga butante sa barm. Ang mo participates ni ining makasaysayanon nga eleksyon alang o ni ining first democratically elected Bangsa Muro Parliament. Gipanawagan ni ining adto sa mga citizen, mga katropa nga ipadangat nila ilang mga boto uban ang kaalam, kaalam dapat maalamo jud ka. Basin unya mga katropa nga nanay gitunol daan. Okay, mismo ang COMELEC mga katropa gibutyag ha. Na nagpagula sila og shokos order sa usa mismo ka kandidato sa parliamentary election gumikan matud pa nininikatag nga hulagway nga nay balota or kini mismong gitawag og sample ballots nga nay nakaipit nga humot nga kwarta. Na mga katropa, nanawagan so kinahanglan matud pa nga maalamon ang pagboto, kinahanglan nga safeguard the integrity of the ballot. Dapat mga katropa, deal or dapat tatagan o gibug-aton ang imuhang mga balota nga imong i-shade na mga katropa. Ayaw tong balota nga naanay shadean. Kay padayon pa tong giimbestigahan mga katropa. O ilabi na sa pagmintinar sa kalinaw mga higala aron matabangan matud pa ang pagtukod sa mas ligon nga nasud Pilipinas. Sentro. Tama man pod si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga katropa. Wagyog ko'y ikalimod ni Ana, tama iyang mga talambagon mga higala. Karon ang pangutana kung 100% pod ba nga mahatag kini sa mga habutante sa lugar. Nga kung buto na hunaon, ang isa ka buto, grabe ka importante na kana mga katropa. Apan, kung sa tibuok precinct nagkaguli ang gumikan sa mga pagbusikan, unsao na lang ang buto na supposed to be mga katropa maghatag og kabag-uhan, ilabi na sa tibuok Barm Region mga higala. Sentro. So kana mga katropa ang panghitabo karon sa Barm nga naghatag gayud og dakong concern mga katropa. Ato na lamang atangan kung unsa ang mga lakang sa mga otoridad alang sa pagplastar sa nagpadayon nga eleksyon nga dili kini ma-delay mga katropa. Talking about delay na po extension isa kaadlaw laing gastuhan na nasab kana mga katropa. Sentro. Ang kahasol ana ngadto sa tong mga election officers, sa tong mga magtutudlo nga ilang gipangandaman ang usa ka adlaw nga kanang adlawa akong kaisog ako ang mismong igahin tibuok kaisog 100% og diha kung ma-extend mga higala, another na pod nga pagsulay kana mga katropa ba. So hoping may galahang ang kini mismong kung hoping no 100% kung paglaom nga mahimong malampuson ang barm parliamentary election og hoping mga katropa nga ang mapili siya maong nahisgutan ang eleksyon mga katropa maghatod og dakong kabag-uhan sa barm nga inay nga kining dautan nga impresyon nga nagpabilin na pila na kadekada nga nagpabilin sa una-una sa katawhan mga igala, mapulihan kini o good impression mga katropa. Sentro. Actually mga anaa sa 80 mga igala ang kini mismong mga kini posisyon ang gikatakda nga ma-fill inan ni ining barm parliamentary election mga katropa. So nananay breakdown mga igala ha ang naisgutan nga kini mismong mga positions mga katropa.
1: Kinsa lang birthday?
0: Ay lahi man na. Oy, lahi na itong na top lock in tawo. Akin atong subayon sa mga katropa ha, kutob sa to ang makay at least masayra nato kung may kalambigitan ni ini unsa ba nga mga posisyon ang available or kining fill-inanan ni ini mismo nga eleksyon mga katropa or kini ha ato kining Chiron mga katropa to sa Subayon kay natay nakita ani kaganina actually plastada kay

0: dito mga katropa, at least masabta na to nga unsa bang anong ingana naman lang kakini mismong bugat ang kining eleksyon o grabe na lamang gyud ang pagpaningkamot. Kanang naanay mga insidente na hitabo kay gitawag na grabing pagpaningkamot mga katropa. Ambot na lang yun kung matawag ba nagpagpaningkamot sa patas ng eleksyon mga katropa. Subala pa mga higala sa kining barn parliamentary election 2026 September 14, ang 80 kakinatibok ang miyembro mga higala. Adunay 40 ka mga seats alang sa party representatives. 38 ka mga bangko alang sa district representatives. Og adunay 8 or 8 seats alang sa sectoral representatives mga katropa. So unsa kining party representatives mga katropa? Mao matud pa kining kwalipikado, no? Sa 40 ka mga lingkuranan sa partido mga higala o koalisyon nga makadawat og dili muubos sa 2.5% nga kinatibok ang boto og nakabasi ang alokasyon sa puwesto sa madawat niini nga boto mga higala. So meaning to say kung makalingkod ka mga higala ay nako pagkadako nga opportunity. Kanang opportunity sa pagserbisyo. Basin lahi inyong gipanghuna-huna diha. Unsa po ning district representatives diri sa Davao City, natay mga district officials ini tawag og kini mga congressman, congresswoman. Sa Basilan mga katropa adunay 4 ka distrito. So kana kinsay mahimong mananaog ni ana? Sa Lanao del Sur, 9 ka distrito. Sa Maguindanao del Norte adunay 5 ka district. Sa Maguindanao del Sur, 5 ka distrito. Sa Tawi-Tawi, 4 ka distrito. Sa Cotabato City, 3. 3 districts mga katropa. O sa Special Geographic Areas kun SGA mga katropa nga adunay 63 ka barangay, 2 ang available mga or aduna kini 2 ka mga distrito mga katropa. Last na lang yun. Unsa kining sectoral representatives? Siguro sa inyo mga igala, baguhay ni sa inyong mga pagdungog. At least masabtan mga katropa, mga representative kini, nining gitawag og non-Moro indigenous people sector. Kana, mahimong magrepresenta ni anak mga katropa. Napag yun, settler communities representatives. Ikatulo, women sector. Youth sector. Traditional leaders mga katropa ug ulama sector. So mo kato ang available mga katropa nga kini mismo mga puwesto, mga seats nga gipangkumbatihan ay karon sa mga kandidato mga higala sa nagpadayong BARM parliamentary election. Sentro. Ayan mga katropa, perting dali aragyod sa oras mga higala. Alas 10:01 na gyud sa buntag katropa. So muna mga higala, mga update ha mga katropa, katangin na lamang dugang mga updates ni ini mismo nga kining mga kasika sa atong palibot mga katropa dinhi sa XFM Davao Katropa Digital. Maraming salamat sa mga nagpadangat sa mga mensahe. Sir Tristan Yat V. Gulay, maayong bunta. Good morning, sab kanimo, sir.
1: Good morning!
0: Usapan pa nato mga kaigsuunan, mga listener nagpaminaw diri sa itong programang sentro. Nagang salamat mga katropa, and of course, atangan nato ha! Kay nagsugod na yun mga katropa ang impeachment trial ni VP Sara.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Kana mga katropa ha?
2: Sentro.
0: Atong atangan mga higala ang dugang paniana mga katropa nga mga detalye hindi lamang sa XFM Davao mga higala. Kini nga programa mga katropa, giplan kini sa mga produktong Gamasa Yes Health Incorporated sama sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turboman Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Kini mismo itong Zanton Gold Coffee Mix, ito ang Zanton Herbal Oil, uguban pa mga produktong gama sa Yes Health Incorporated. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw mga higala. Ning adlaw kita nga Lunes, September 14, 2026. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Jasper Magonsaw, Katropang Jivet Espanyol. Ako ang inyong katropang nakauban, Katropang Marvin Ebano. Ako mag-aingon, kamatuunan na ang Sandigan. Sentro. Oras katropa, alas 10:03 ang impeachment trial ni VP Sara musunod na.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

0: Indirectly, saka directly or indirectly ang sinasabi. At hindi ito nag-a-apply sa gobernador, sa mayor, mga senador, at congressmen.
1: Katulad, sir, po, na nabanggit ko kanina dun sa Supreme Court case, nakalimutan ko na naman yung title, na given the fact that the president and vice president are the two highest officials of the land, ay sinasabi doon, there is the greater possibility of abuse in their office.
0: Hindi po ba mag-a-apply din sa gobernador, at least within his area of jurisdiction?
1: Well, mayroon sa Republic Act 6713 yung mga prohibitions din po. Opo. Regarding local government officials and the other officials in government.
0: Pero qualified po yung talagang Pangulo at pangalawang Pangulo. Ano mang uri ng negosyo, directly or indirectly, hindi talaga sila, maski nga yung kanilang mga spouses,
1: yes,
0: eh hindi talaga pwede lumahok.
1: Yes, sir.
0: Absolute po eh.
1: Yes, sir.
0: Samantala, yung tanong ko po, bakit hindi nag-apply o nag-a-apply sa ibang officials o executive officials ng gobyerno na similarly situated, although alam ko po na yung Pangulo at saka pangalawang Pangulo, malawak buong Pilipinas. Pero hindi po ba in a similar vein, in the same vein, kung sa loob ng isang probinsya, ang pinaka-chief executive naman doon ay gobernador. At sa isang bayan o isang siyudad, ang chief executive doon ay yung mayor. Ano lang po ito, hindi naman po ito sabi nga ni Senate President Soto, out of curiosity, bakit po ganun na application?
1: Yan nga, kasi nga, mas they have greater powers, sabi ng Supreme Court, kaya yung more stringent ang prohibition sa kanila because of the powers that they wield, there is the greater possibility of abuse in their office.
0: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
2: Senator Judge Rafi is recognized.
3: Isa lang pong katalungan ko, Madam Witness and Mr. Presiding Officer. Sa sandigan, 12 years po kayo, no?
1: Yes.
3: Okay, dun sa 12 years na experience, I'm sure meron kayo nahawakan ng mga kaso na kung saan sampa ng kaso ang isang government officials dahil yung kanyang income hindi bumabangga doon sa kanyang salin o doon sa mga pera niya sa bangko. So, meaning merong undeclared or unquestionable wealth or hidden wealth, etc. Ano nangyari dun sa mga kasong yun? Ano nangyari dun sa mga government official na yun na dumaan sa paglilitis ninyo?
1: As far as I can recall, in one case, I will not mention the name of the government official involved. We actually forfeited or declared forfeited yung mga assets na na-prove na they were unlawfully or illegally acquired.
3: Ano nangyari man sa doon sa tao? Siya ba'y nasibak sa servisyo, nakulong?
1: At that time, wala na po siya sa pwesto.
3: Pero wala pa kinahawakan na kung saan yung isang government official, tulad na nabanggit kanina na senaryo, na siya ay nasibak sa servisyo o nakulong?
1: Wala pa po. Unfortunately, yung isa na kaso, namatay yung government official.
3: Pero kung hindi siya namatay, ano sana nangyari?
1: I will not speculate, sir.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge, thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge Kiko, Pangilinan, you may proceed, sir, with your interjection.
4: Thank you. Actually, isang question lang. Siguro may isang follow-up kung kailangan. Marami kasi ang ating mga kababayan, no? Nakikinig, nanonood. Ngayong ill-gotten wealth ang pinag-usapan. Yung ill-gotten wealth ba, kinakailangan pondo ng gobyerno?
1: Not necessarily po, kasi if you look at the plunder law, there are 5 overt or criminal acts kung tawagin na if committed through a series or a combination at ang nakamal or na-acquire or na-amass na wealth is at the threshold, na minimum threshold of 50 million pesos, can still constitute plunder.
4: And the 50 million need not be funds, public funds, di ba?
1: No, sir, because there is, I

0: think it's paragraph B about bribing.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
4: Exciting!
3: Ikaw ang
5: Exact time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Live Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos balik Pilipinas matapos ang BRICS Summit sa India.
6: PBBM nanawagan sa barn voters na makilahok sa kauna-unahang BARMM election.
5: COMELEC hindi magdedeklara ng failure of election sa Cotabato City at Maluso sa Basilan sa kabila na naging aberya.
6: PBBM nakatanggap ng $75 billion mula sa Indian firms para palawakin ang operasyon sa Pilipinas.
5: Senate Presiding Officer Jesse Escudero pinayagan ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang bilang maging surprise witness.
6: UPPGH Director iginit na wala nang agarang pangangailangan medikal si dating House Speaker Martin Romualdez. Kongresista, maaari nang hindi manatili sa ospital.
5: PBBM pa rin, mga katropa, pinamamadali po ang proseso ng pagkakakilanlan sa 76 na nasuwi sa MV June Aster sa Palawan.
6: Sa balitang regional, 612 pasahero ng ambulansya sugatan matapos subalpok sa poste ng streetlight sa Kabatuan, Iloilo.
5: Balitang international, 6 ang patay habang 129 nawawala sa tumaob na ferry sa Indonesia naman.
6: At sa balitang showbiz, Filipiniana napili bilang official entry ng Pilipinas para sa 2027 Oscars.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, Lunes today, September 14, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
5: Buena mano sa detalye po ng balitaan. Bumalik na sa Pilipinas si Paulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos kumatawan sa ASEAN at Pilipinas sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, nag-uwi ang Pilipinas ng mas matibay na partnerships at mga bagong oportunidad para sa bansa at sa rehiyon. Sinabi rin ni Paulong Marcos na kasunod o susunod na hakbang ang pagsasalin sa konkretong aksyon na mga napag-usapan sa summit para maging tunay na benepisyo po para sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
6: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante ng BARM na makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang hakbang ang halalan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at sariling pagpapasya ng Bangsamoro.
4: or encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
5: Kaugnay po ng kauna-unahang BARM election, may sitwasyon tayong tatanggapin live dyan sa Mapuna, Bayabao, Lanao del Sur para sa 2026 BARM election. Katropa natin sa balita, George Bandola ng XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
5: George.
7: Buddy, sa mga oras na ito, ang bahagi ng bayan ng Puna Bayabao dito sa Lanao del Sur ay nagsagawa na ng patuloy na sinasagawa ang kasalukuyang farm elections. Ngunit magkakaiba ang nagiging sistema ng seguridad para sa ibang mga eskwelahan. May mga ibang eskwelahan na nagpapapasok naman ng mga at very open sa mga kagawad ng media. Subalit ang ilan sa mga eskwelahan katulad dito sa Ragayan Central Elementary School ay pinagbabawal ang pagpasok at pagkuha ng mga video o larawan ng mga kagawad ng media sa loob mismo ng mga polling precincts. Kanina, sa bahagi naman ng bayan ng Masyaw sa Lanao del Masyo sa Lanao del Sur, pinapayagan naman at naging sistematiko naman ang pagsasagawa ng eleksyon at may mga nakalaan na ng mga lanes para sa mga bawat barangay na hindi na humahalo doon sa ilang mga general voters na nagtutungo sa mga nasabing eskwelahan. So far, dito sa Lanao del Sur, wala pang mga naitatala mga untoward incidents maliban na lamang sa ilang mga lugar sa bahagi ng Cotabato na naunang naiulat ng Commission on Elections na nagkaroon ng mga insidente ng panggugulo. So far, so good. At dito ba sa bahagi ng Lanao del Sur, patuloy pang magbabantay ang XFM 99.5 Mega Manila.
5: George, kamusta
7: ang
5: panahon?
7: Wala rito sa Lanao del Sur para sa nagkakaisang Pilipino, para sa nagkakaisang Pilipinas. Ako si George Bandola ng XFM 99.5 Mega Manila.
5: Thank you, George Bandola, live. What was there in Lanao del Sur?
2: Live report.
6: Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magdedeklara ng failure of elections sa Cotabato City at Maluso, Basilan sa kabila ng mga insidente ng karahasan at problema sa mga balota. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, idineklara ng under COMELEC control ng Cotabato City matapos magkakasunod na insidente ng pamamaril, pagsabog at pag-ambush sa convoy ng isang kandidato na ikinasawi ng ilang individual. May itinalaga rin COMELEC administrator sa lungsod upang matiyak ang maayos na pamamahala at paggamit ng mga government resources habang isinasagawa ang halalan. Samantala, nasa 36% o presinto sa Maluso, Basilan ang pansamantalang hindi nakapagsagawa ng botohan matapos madiskubring may mga balotang tinamper at may pre-shading. Agad namang nag-imprenta ng mga bagong balota ang National Printing Office na inihatid sa Basilan upang may pagpatuloy ang botohan. Sinabi naman ni Attorney Laudianco na maaari ring i-extend ang voting hours kung kinakailangan upang matiyak na hindi magkakaroon ng disenfranchising sa mga botante. Patuloy naman ang case build-up sa mga insidente ng karahasan at ballot tampering.
8: Kailangan may managot, kailangan may sampahan ng kaso, whether dyan sa insidente ng karahasan o yun sa pag-tamper ng balota, yan po ang mabigat na tagubilin ni Chairman Garcia, ang may masampahan ng kaso. At kung madidiscovery po at magkakaroon kami ng ebidensya ng mga kandidato ang involved dito, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Na kami po ay magkaso, i-disqualify po ang kandidato na yan.
6: Si COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
2: XFM News Nationwide.
5: Aabot naman sa 2,000 na Philippine National Police personnel ang inihanda po ng Commission on Elections para magsilbing election inspector sa kauna-unahang BARM parliamentary elections ngayong araw. Ayon sa COMELEC, mga katropa, sinanay at binigyan ng DOST certification ng mga polis bilang bahagi po ng contingency plan sakaling may mga gurong hindi makapaglingkod. Ito ay matapos ang 839 na guro ang umatras na sa kanilang tungkulin bilang election official dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng COMELEC na automatikong papalitan ng mga sinanay na PNP personnel ang mga gurong hindi nag-report sa kanilang mga assigned polling o assigned polling precinct. Nilino po ng poll body na voluntaryo at hindi sapilitan ang pag-attend ng mga guro para gumanap bilang election inspector sa halalan.
2: XFM News Nationwide.
6: Philippine Red Cross nagpakalat ng 53 tauhan at medical assets para sa BARM election 2026. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.

0: FM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, katropa, nakatanggap po si Paolo Ferdinand Marcos Jr. ng mga commitments mula sa ilang kumpanyang Indian na palawakin ang ganda ng operasyon dito sa Pilipinas. Sa larangan ng agrikultura, kalusugan, digital payments, aviation at technology. Pinakamalaki rito ang $75 million na bagong investment ng Eason Group na inaasang lilikha na nasa 2,000 na trabaho sa bansa. Kasama rin sa matinakay ang digital payments, artificial intelligence, telecommunications at pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport. Sinabi po ng Department of Trade and Industry na kumpiyansa ang Indian firm sa ekonomiya ng Pilipinas at nais nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Bibilisan ang Administrasyong Marcos ang paggastos ng gobyerno sa mga proyekto para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makakahabol ang public spending sa mga susunod na buwan matapos maantala ang ilang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sinuri muna ang mga kontrata kasunod ng 2025 State of the Nation Address. Dahil dito naantala rin ang bidding at pagsisimula ng mga bagong proyekto. Igrit ni Pangulong Marcos na ang pagpapabilis sa mga proyekto ay makatutulong sa trabaho at paglago ng ekonomiya matapos maiugnay ang paghina ng government spending sa pagtaas ng unemployment.
0: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat naman ang supply ng pagkain sa bansa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa di pa pang bilihin dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East. Ayon kay Marcos, hindi kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis at epekto ng digmaan. Pero maaaring kumilos ang gobyerno para mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain. Kasama sa hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mahihirap at iba pang pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo. Inihayag din po ng Pangulo na pinag-aaralan ng Pilipinas at Vietnam ang isang pangmatagalang kasunduan para sa supply at pag-aangkat ng bigas.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Impeachment Presiding Officer Chisa Escudero pinayagan si Amparo Kabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report.
3: Pinayagan ng Impeachment Court Senate Presiding Officer Chisa Escudero ang pagharap ni dati Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang surprise witness ng prosekusyon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutol ang depensa dahil hindi umano nakalista si Kabotahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng subpoena sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jocno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Kabotahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Kabotahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sinabi po ni UP-PGS Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan na wala ng agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legazpi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala ng imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confine. Nilinaw din ng PGH na hindi naka-confined sa tinatawag na presidential suite si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw ganitong uri na accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasalukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabala sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain, pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito, agad na kumuha ang mga forensic expert ng ngipin mula sa mga labi dahil maaari pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang alagdagang forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa ang nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihahanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang linggo.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo, XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
0: Balitang regional.
1: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero na ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa kabatuan ni Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Espinosa, XFM Iloilo.
4: Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunao, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya sa imbestigasyon na may problema na ang sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi. Sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: 19 anyos na estudyante na sawi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
5: Nasawi ang isang 19-anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalaang lungsod ng Tugigaraw sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jez ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula Connor Apayaw na pansamantalang nanunuluyan sa Arellano Street, Centro 9 ng Tugigaraw City. Batay sa paunang impormasyon, nakasakay bilang back rider si tipoy sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapwa estudyante na si alias Roji, residente ng barangay Kapatan, Tugagaraw City, nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng banggaan, parehong tumilapon mula sa motorsiklo ang dalawang mag-aaral. Agad na isinugod sa ospital si Pipoy dahil sa malubhang pinsalang tinamo, subalit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Samantala, kinumpirma ng ina ng biktima na nagsampa na ang kanilang pamilya ng reklamo laban sa 60-anyos na driver ng ambulansya, residente ng barangay Libagsur ng lungsod, kaugnay ng insidente. Kasalukuyang nakaburo lang kanyang labi sa bahay ng kanilang kamag-anak sa barangay Palwasur, Tugagaraw City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan, kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugagaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugagaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Muling nanawagan ang mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at karagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City, kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasawi sa insidente ang 36-anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu, at Tubong Digos City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolinahan. Nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay ng Yamaha R3, nang tagkain ni Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bahagyang kurbada sa loob ng tunnel, kumabig siya pakaliwa, ngunit bigla umano nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapon ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya ng matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival. Dahil dito, pinaalahanan ang mga motorsiklo na may pit na sundin ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairalin ang defensive driving, lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Antike, nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
7: Ni Governor Paolo Javier ang Executive Order No. 83 Series of 2026 na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs sa buong probinsya ng Antique. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbebenta at nag-aalaga ng mga baboy ng pansalabis na mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayang sistema sa kalakalan ng mga baboy kasama ng pagpapalakas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang probinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kanikanilang ordinansa upang lubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
1: At panghuli katropa sa probinsya, bilang po na nasuwi sa nasunog na MB June Aster dyan sa Coron, Palawan, umakit na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
8: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV Junaster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasadsad malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi ang bangkay pero karamihan dito ay hindi pa nakikilala kaya kailangan pang kuna ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago ilalabas ang resulta ng DNA test kaya pansamantala mo nang ililibing sa Koron Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag na ang nasunog ang MV Junaster pasado alas 7 ng gabi noong September 9 habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Koron Palawan. Lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew. Sa tinatakbo ng investigasyon, wala pang malinaw na dahilan ang pinagmula ng apoy. Pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko. Pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas. Habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila ng 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, Sterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands sa mga local standard storm naman. Ang pangunahing dahilan ng pagulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
2: Katropang Buddy, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Sumikat po araw 5:45 this morning, katropa, at 5:59 ng gabi ang lubog.
0: Balitang International.
1: Yatid sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. 6 na katao ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang niligtas mula sa Virgo Transport 8 na may sakay na 213 na pasahero at 30 crew mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawalan ito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumaob ang barko pero hindi pa tuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas ng mga alon sa lugar.
0: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae nagtatrabaho sa isang golf course. Inaasang ilalabas sa December 15 ang Oscar shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kalahok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Atid po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula. Nanguna ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umiscore si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting, bukod pa sa 3 steals, para tulungan ang Lasal na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban pero sumablay ang game-winning three-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 seconds. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali.
10: Program is regularly aired to our sister company
2: YouTube channel, TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Clarence, Anna.
12: Exciting!
11: Exciting! Exciting.

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santhome Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, isa sa mga kapartner po natin dito sa atin pong programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Magkasama sa ang pumuli tayo ng live, mga ka-wellness. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa atin pong mga consultants. And of course, isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Peller. Doc Ron, magandang umaga po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. And ito, continuation ng ating tinalakay kahapon with regards sa kalusugan ng mga kalalakihan at ang risk ng pagkakaroon ng heart attack at ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay may pinakamataas na risk ng heart attack kumpara sa mga babae at ano pang mga bagay ang mas nagpapataas pa nito. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096545. Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations at ganda rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa atin pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo po and i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Naka-post po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Okay? Nasa mga kababayan naman natin na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan natin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kababayan. Ha? Ang Santhome Gold Coffee Mix natin ay mabibili rin po yan, ha, sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili ng ating mga produkto, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, kapag ka pupunta po kayo, meron din po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng ating Yes to Health clinics nationwide. Kayo po i-cater na at i-assist ng atin pong naturopathic practitioner na naka-ano po, naka-assign sa atin pong mga clinics. And of course, libre po ang konsultasyon. Yes, libre po ang konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po para sa inyo. And of course, pag mga iniinda kayong karamdaman, meron po tayong mga personalized program na kung saan ay makakatulong na mas mapabilis at umigi po ang inyong karamdaman at makaiwas po kayo sa mga degenerative disease. Meron po tayong cleansing and detoxification program, meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron din po tayong therapy na exclusive sa ating clinic lamang, ang atin pong bugok buyang Korean therapy, and also meron tayong terahertz therapy and biozapper therapy. And of course, meron din po tayong hiluktok therapy na kay ano po yan, is specialty ni Doc Wendell. Schedule po yan sa atin pong Quezon City branch and of course, sa atin din pong Santa Rosa branch.
0: Yan. Yeah. Sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong sumubok ng mga serbisyo na inihahandog ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalakas.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay halid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ano? Ang mga problema na particular na mas mataas ang chance na makaranas ang mga kalakihan, ano? So focus muna tayo sa mga problema na nararanasan mas madalas ng mga lalaki. At isa na po dyan ay itong heart attack, kung tawagin. Dok Ron, simulan natin sa pinaka basic. Mm-hmm. Ano nga ba itong problema na heart attack?
1: Ang heart attack po, mga ka-wellness, ay kung saan pag nangyari na biglang nabawasan o di kaya naputol ang blood supply sa isang bahagi ng muscle o ng muscle ng ating katawan, mm-hmm, yun ay tinatawag na heart attack. Mm-hmm. At ang tawag dito, other term din dito, is myocardial infarction.
0: Oh, gawin natin mas simple pa, mga ka-wellness. Isipin nyo, ang puso nyo parang isang makina, mm-hmm, na kinakailangan yan. Kung gustong natiling umaandar yung makina ng sasakyan mo, kinakailangan continuous yung supply ng fuel and air, mm-hmm, doon sa makina. At pagka nagkaroon ng ano doon, Doc Ron, mm-hmm, nagkaroon ng problema na hindi makapag-supply ng sapat, mm-hmm, tendensya nun, mamamatay yung makina mo.
1: Makina,
0: oo,
1: yes.
0: Mag-shutdown yung makina mo. Ano? So, ganun din sa puso natin. Kinakailangan niya ng constant supply ng oxygen at blood mula sa mga ugat na dumadaloy dun sa atin pong puso, mga kaibigan.
1: At ang ano naman, yung ating mga ugat o tinatawag nating coronary arteries, parang tubo yan na supply o kung sa ano, kung sa tinatawag natin sa motor, is yun yung hose mula doon sa tangke papunta doon sa karburador.
0: Yan.
1: At yan ang naghahatid ng oxygen sa ating puso, sa lahat ng sa puso at sa lahat ng parte ng ating katawan. At kung titingnan natin, kapag ka maayos o malinis yung tubo, tuloy-tuloy ang supply. Pero kapag ka naipit, pagka lumilipas ang taon, nagkakaroon ng accumulation ng tinatawag natin ng mga plaque. It's either cholesterol o di kaya calcium deposit. Ay nagkakaroon ng bara doon sa loob ng ating mga ugat.
0: Oo, parang sasakyan din yan, mga ka-wellness. Meron yung mga tinatawag na carbon deposit, di ba? O pagka nagpapa EGR cleaning at kung ano pa yung ginagawa na maintenance sa sasakyan nyo, pag natatanggal yung mga carbon na yun, parang bumabalik sa brand new
1: yung
0: takbo
1: ng sasakyan
0: mo. Pero pag the more na mas maraming nakadeposit doon ng mga carbon doon sa daluyan ng ano na yun, ng hangin or ng gasolina, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng problema sa takbo mismo ng atin pong mga sasakyan. Ganun din sa pangangatawan natin, Doc Ron, ano? Yung nabanggit mo na mga bara na yun, over time, pagka unti-unting nababarahan yung mga daluyan ng dugo natin, nababawasan din, ano? Yung supply ng dugo na nahahatid doon sa ating pong puso.
1: Exactly, Doc L. At ang proseso, ang tawag sa proseso na yan ay tinatawag na atherosclerosis. Kapag ka ang plaque ay pumutok o nagkaroon ng rupture doon sa loob, lalong-lalo na pagka mahina na yung endothelial wall, maaring makabuo ng tinatawag natin na blood clot. At yung clot na yon o yung buong ano na yon, buong dugo na yon, kapag nakabara sa ating ugat, ay maaring maputol ang blood supply. Kapag pupunta doon sa ating heart muscle, is nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack.
0: Bakit emergency itong problema na heart attack, Doc Ron?
1: Ay, kung titingnan natin, is kapag ang muscle natin nangangailangan ng oxygen, tapos walang sapat na oxygen, ang nangyari is namamatay o nagkakaroon ng damage ang muscle. So pag nawawala yung function ng muscles, of course hindi siya yung tinatawag natin na makapag-perform ng maayos doon sa kanyang trabaho. Kaya ang magandang phrase na ginagamit sa emergency, especially ng mga cardiologists, is time is muscle. Kaya as much as possible, as quick as possible, kailangan ng medical intervention agad kapag ka ang isang tao ay merong episode ng heart attack.
0: Ibig sabihin, Dr. Ron, habang tumatagal, ang bilang dyan, segundo or minuto lang binibilang dyan.
1: Kasi seconds.
0: Pag oras na, wala na. Napakahirap na at bibihira na lang, nakaka-survive doon. So sa mga segundo na yan na tumatagal na walang supply na sapat ng dugo doon sa heart muscle natin, parami ng parami, Doc Ron, yung namamatay na mga area doon sa ating heart without enough oxygen and blood na dumadaloy doon.
1: Tama. Kaya kapag ang isang tao ay merong simptomas or merong tinatawag na episode na heart attack, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga ka lang. Pahinga ka lang muna dyan. Sasabihin mo, ay pagod lang yan. Hayaan mo na yan. Or uminom ka lang ganito, ganyan. At hintayin na lang natin mawala yung mga simptomas, dahil kapag yung pag-iintay na ginawag-gawa natin, mas maraming heart muscle ang nadadamage at mas delikado ang buhay kapag naghihintay tayo at hindi agad binigyan ng kaagarang lunas yung problema ng pagkakaroon ng episode ng heart attack.
0: Exactly, Doc Ron. At ayon nga sa ginawang guidelines ng ACC at AHA noong 2025 para sa acute coronary syndrome, ay nabibigay din sila ng mabilis na evaluation at evidence-based treatment sa mga suspected na meron pong heart attack. Kumbaga, kinakailangan ng ura-urada na solution pagka meron ganitong problema, mga kaibigan. Kasi yun nga, buhay talaga ang nakasalalay dyan. Okay? Itong topic na ito, Doc, itong pangunahing topic natin, bakit mas madalas nakakaranas ang mga lalaki ng heart attack compared sa mga kababaihan.
1: Kailangan nating intindihin or maintindihan ang mga nakikinig sa atin. Hindi ibig sabihin na mas marami ang lalaki ay sakit ng lalaki.
0: Lalaki lang.
1: Ang nakakaroon ng heart attack. Parehong ang lalaki at ang babae magkakaroon ng heart attack. Nga lang sa ano, sa kumpara sa babae, nasa plus 141%. Ayon sa American Heart Association, ang mga lalaki ay mas mataas na risk ng heart attack at karaniwang pagkakaroon nito na mas maagang edad kumpara doon sa mga babae. So, mas younger na posibleng magkaroon ng heart attack ang lalaki compared doon sa mga babae.
0: Bakit kaya, Doc? Yun yung tanong ng karamihan. Bakit ganun na parang ano, favorite yung lalaki
1: favorite kaysa sa babae? Yes. Number one is biological differences ng babae at mga lalaki. Kabilang doon is yung hormonal differences. Marami sa mga kababaihan bago nagmenopause, meron silang tinatawag na high estrogen production sa kanilang katawan at merong itong epekto sa tinatawag na cardiovascular effects na kung saan nauugnay na mas mababang cardiovascular risk kumpara doon sa mga parehong age group ng mga lalaki.
0: Sabihin, yung estrogen, isa yun sa kumbaga nagiging ano, nagiging
1: protection
0: ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan. Well, ang lalaki may estrogen naman, pero mas mababa.
1: Mas mababa. Oo. Mas madami yung babae.
0: Sa babae.
1: Kasi primary hormone ng babae, yung estrogen. Kaya kung titignan natin, during sa age na kung saan mataas ang production ng estrogen ng babae, is meron silang something like protection sa pagkakaroon ng heart attack. Ngunit, after naman, ng tinatawag natin na menopausal stage, kung saan is humihina yung estrogen production ng babae, is doon din naman tumataas yung cardiovascular risk nila. Kaya ang pagkakaiba ng risk sa pagitan ng babae at lalaki ay nagbabago kapag ka ang isang ano babae ay tumatanda.
0: Oo, nag-menopause na. Kaya nga, ayon sa mga ano nila, datas nila, Doc Ron, mas marami ang nakakaranas ng heart attack sa mga younger adults na mga kalalakihan.
1: Oo. Compared sa babae.
0: Oo, dahil nga doon sa hormones po na iyon, mga kababayan. At isa pang issue dito, Doc, sa problema ng heart attack. Itong smoking. In general, ha, mas marami talaga ang mga kalalakihan na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Kahit sa panahon natin ngayon na marami na rin ang mga babae na nakikita natin nakakalungkot. Kahit minsan may nakikita ako buntis, naninigarilyo. Nakakaawa ng
1: gusto.
0: Nakakalungkot. Oo.
1: Yes.
0: Ayon po sa WHO, mga ka-wellness, 5 times more ang prevalence ng mga lalaki na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Yan po ay roughly 32.5%. Globally, Doc Ron, ang mga lalaki na nigarilyo at 6.6% lang ang mga babae na nigarilyo ng tabako.
1: And of course, itong paninigarilyo is napakalaking factor, mga ka-wellness, with regards to its risk ng pagkakaroon ng tinatawag natin ng heart attack. At ang kagandahan dito, ang paninigarilyo is isang modifiable risk. Ibig sabihin is pwede ninyong mabago ito, especially doon sa mga naninigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay nakakasira sa ating mga blood vessels at nakakadagdag sa proseso na tinatawag natin atherosclerosis. At sa maraming population sa buong mundo, historically, mas mataas ang tobacco use ng kalalakihan kumpara sa mga babae.
0: Kaya kung ikaw ay isang lalaki, tapos naninigarilyo ka pa, tapos mataas pa yung blood pressure mo, mataas ang cholesterol, halos wala kang physical activity,
1: exercise.
0: Walang exercise, tapos yung diet mo pa is unhealthy, yung mga factors na yan yung nakakapagpataas ng husto ng panganib mo sa pagkakaroon ng heart attack.
1: Exactly. Kaya hindi lamang isang bagay ang kung saan ay nagiging dahilan, na karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack. Ang risk factor is nag-accumulate or nag-iipon-ipon. Ang World Health Organization ay nag-identify as yung paninigarilyo, unhealthy diet, you have mentioned already, and also yung alcohol use ay isa sa mga risk factors among sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng mas maaga or mas maraming namamatay na dahil sa heart attack.
0: Dagdag pa dyan, Doc Ron, ito pa, isang malaking factor kung bakit ang mga kalalakihan ay mas prone sa pagkakaroon ng heart attack. dahil dun sa mindset ano na lalaki ako. Mm-hmm. Kaya ko ito. Minsan ayaw nilang magpasuri. Yes. Ayaw magpatingin. At minsan ay tinitiis na lang.
1: At naiintindihan natin yun kasi tayo naman mga lalaki. Tama. We want to act tough. Mm-hmm. We want to act strong. Uh-huh. Kaya kung minsan kahit na alam natin mismo na mahirap na sa pakiramdam natin.
0: Yung nararamdaman mo na yung mga symptoms.
1: Yes, nararamdaman na yung symptoms. Is parang dinadala lang. Mm-hmm. And some other issues might be or yung mga dahilan might be yung sa ano natin. We were thinking about finances. Mm-hmm. And of course, pagka ma-hospital is hindi tayo makakatulong sa pamilya. Mm-hmm. Kaya wag po nating isipin na pagod lang ako. Uh-huh. Di kaya sinisikmura. May acid lang ako. Kumbaga is ngalay lang to sa ating muscle. At yun ang pinaka problema, itong sasabihin na lilipas lang yan.
0: Nako. Eh talagang pag hindi mo yan na solusyonan, nako, yung term na lilipas lang yan.
1: Lilipas lang yan, baka tayo ang lilipas.
0: Yun na nga, Doc Ron. Ano? Kaya yan sa mga kalakihan, ha, hindi naman ibig sabihin na maging soft ka. Ano? Mm-hmm. Pero kinakailangan mo din na i-prioritize yung kalusugan mo. Mm-hmm. Ano? Kasi iba talagang ano you want to act manly. Mm-hmm. Ano? Na ayaw mo sabihin sa pamilya mo, kinikim-kim mo lang, tinatago mo lang. Eh wala ka rin namang ibang ginagawa na precautions or wala ka rin ibang ginagawa na way para na mabigyan ng solusyon yung problema na yun. So mas, kumbaga natatago, Doc Ron, at lumalala ng lumalala.
1: Mm-hmm. Kaya meron akong isang paboritong speaker, Doc L, na sinasabi niya, kalimitan sinasabi natin is we need to take care of others. Pero ang pinaka-the-best, sabi niya, pinaka-the-best is I need to take care of myself so that I could take care of you.
0: Yun.
1: O yan ang tandaan natin mga lalaki, ha, yung self-care and also yung pagtingin doon sa mga kalusugan natin is hindi po yan hindi po yan ibig sabihin na tayo ay mahina.
0: Uh-oh.
1: O mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya maalala ninyo sa precaution, sa pag magsakay tayo ng eroplano.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka merong emergency at bumagsak yung oxygen mask, ang pinakauna mong gawin is isuot mo yung oxygen mask mo bago mo isuot yung
0: tulungan yung iba.
1: Kasi hindi mo matulungan yung iba kapag ka mismo yung sarili mo is wala na.
0: Pag ikaw nag-collapse na.
1: Ikaw lang na. Nag-collapse.

0: mga senyales, mga warning signs na kinakailangan po nating bantayan sa ganito pong problema, kasi ito nga isang emergency na sitwasyon na kinakailangan ng agarang solusyon. Ano? At syempre, paano rin natin maiiwasan na humantong tayo sa ganitong kondisyon ng atin pong pangangatawan. Kaya tutok lang mga ka-wellness, dahil magabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong pinag-usapan patungkol pa rin sa mga problema na madalas sumatama sa mga kalalakihan. At isa na nga dyan, ito pong karamdaman na heart attack. Dok Ron, ano-ano po ba yung mga symptoms, mga classic symptoms ng heart attack?
4: Pinaka-classic, ito is pressure and heaviness, and parang yung tinatawag na parang pinipiga yung dibdib o parang merong sobrang mabigat na bagay na nakapatong sa ating dibdib. At ang nangyari dyan is nahihirapan na tayong kumain. Kaya pag mapapansin po ninyo doon sa mga kasama po sa bahay, kapag sinasabi, ang bigat-bigat ng dibdib ko, o di kaya nahihirapan ng kuminga, immediately ay kailangan po agad humingi ng tulong.
0: Ang iba dok, nakakaranas ng discomfort sa parehong braso naman nila. Mula dito po sa biceps area, pahanggang dito sa trapezoids area. So pagka napansin nyo na, obserbahan nyo na, parang mabigat. Hindi ka naman nag-exercise ng shoulders mo. Pero parang halos hindi mo na maangat yung inyo pong braso o balikat. Isa yan sa mga sinyales na dapat nyo pong bantayan. Sakit at discomfort din sa likod. Particularly, Doc Ron, dito sa may shoulder blades, kung tawagin, or scapula. Minsan, nakapaikot lang yan dyan, no? Shoulder,
4: sa kanyang area.
0: Shoulder, sa traps natin, tapos sa scapula banda. So, nandyan yan, yung feeling na parang mabigat din siya na hindi mo maikilos ng maayos. And then, discomfort din sa liig or panga. Yung iba, parang namamanhid na yung jaw nila. Tapos, nangangapal yung kanila pong liig or batok. So, yan yung mga isa sa mga classic symptoms din. Hirap sa paghinga, tulad na banggit mo, Doc Ron. Yung malamig na pawis. Cold sweats, kung tawagin. Then, meron ng kasamang pagkahilo. Yung iba, some other people na nakakaranas ng yung parang naduduwal sila, nausea, at vomiting. Mabilis at irregular na tibok ng puso po ninyo. Minsan iba, Doc Ron, yung irregular heartbeat talaga, yung sobrang lakas ng ng heartbeat, nakikita mo na sa damit .
4: Parang luluwa na yung luluwa.
0: Nakikita mo na
4: yung puso
0: na matindi yung sobrang lakas ng heartbeat nila, And then unusual fatigue, yung kakaibang pagkapagod, kahit na hindi ka naman na nagkikilos, pero pagod na pagod ka. So yan ang ilan sa mga simptomas at mga sinyales na dapat po nating bantayan, mga kababayan. At according to American Heart Association at sa WHO, ay naglista sila ng parehas na mga simptomas na naranasan ng mga tao na inaatake sa puso, ay yun. Yun yung mga pagkakapareho nila, chest discomfort, shortness of breath, upper body discomfort, and then yung pagpapawis, nausea, lightheadedness, bilang pare-parehas ng mga posibleng warning signs ng ganito pong karamdaman. Yung ibang doc nagsasabi, parang inaasid lang ako. So ano ba yung differentiation ng digestive issues dito sa problema na heart attack?
4: Yung acid issues is mangangasim. Kung minsan nagkakaroon ng pagsisikip, pero hindi katulad nung kapag ito magkasabay na pagpapawisan kayo ng malamig. Tapos yung pagkahilo, tapos yung nasusuka, ay kapag ka ito magkasabay-sabay, tapos sumasakit yung as you have mentioned, sumasakit yung balikat, sumasakit yung panga, sumasakit langit hanggang sa likod,
0: mm-hmm.
4: at biglang parang walang ano, parang walang lakas ang katawan, at mm-hmm. nagkakaroon ng tinatawag na sudden anxiety,
0: mm-hmm.
4: o nagbabalik bigla na lang, parang mamamatay na yata, mm-hmm. ako. Those mm-hmm. are

0: Nasense. Kaya kapag yun ang ano ninyo, yun ang tinatawag na nararamdaman o nakikita ninyong simptomas doon sa kasama ninyo sa bahay, emergency evaluation. Huwag na kayong sasabihin, kaya lang to, pahinga ko lang ng kaunti.
1: Mahirap po yun. Ha? Kaya mas mabuting magpatingin ka agad, Dok Ron, magpa-check up ka agad kayo para malapatan ka agad ng paunang lunas. Ano? Lalo-lalo na kung meron kayong history ng hypertension, ano? Meron kayong family history na pagkakaroon ng high blood pressure or diabetes or other condition na kung saan magdudulot ng hindrance dun sa normal blood flow papunta sa heart mo. Yung iba din, Dok Ron, na nakakaranas ng mga ano, vein problems or mga vein varicose veins, thrombosis at yung clotting ano sa iba't ibang parte ng pangangatawan nyo, ayan yung mga ano na yan, mga underlying causes na yan ay malaki ang chance na magdulot talaga siya ng ganun na problema. So kung meron kang mga history before ng ganun, ay magpaano na kagad pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan. Kasi mahirap na pagka yan po ay yung mapabaliwala mo lang siya, ano, mapapaliban mo yung gamutan dyan, mga kaibigan. Okay? Pag-usapan naman natin, Dok Ron, yung mga dahilan, yung mga causes ng ganito pong problema. Ano ba yung kadalasan na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng heart attack?
0: Pinaka-common yan is coronary atherosclerosis. Kapag mayroon ng build-up ng plaque, especially cholesterol plaque o di kaya calcified calcium plaque sa ating mga ugat, yun ay nagkakaroon ng tinatawag natin na pagmara. Kasi ang cause po niyan is hindi po cholesterol. Ang pinaka-cause po niyan is yung inflammatory cells. Especially, ang nangyayari kasi ganito, bakit tumataas yung LDL ng mga taong possible na magkakaroon ng heart attack? Tumataas yung LDL level kasi madaming inflammation sa katawan. So ang ating atay is magpo-produce ng mas maraming LDL para ma-neutralize yung inflammation. Kaya tumataas yung LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag kayong mga inflamed part, endothelial wall, ang ano nito is ang pinaka mabilis na, or imagine ninyo na pinaka mabilis na palatandaan is yung ugat natin is merong tagyawat. Yung tagyawat, makita ninyo parang bulkan na doon sa dulo is parang mapula. Kapag ka manipis yung dulo na yon, yung pumupula at pumutok yon, yon ay nagkakaroon ang nagkukos ng clot. Kapag ka pupunta sa puso, babara doon sa ugat, heart attack ang resulta.
1: Yun yung mga possible na pagmulan ng bara doon sa mga ugat na yung Dok Ron. Ano naman, Dok, yung dapat bantayan ng mga kalalakihan? Ano pa yung ibang dapat nilang suriin sa kanilang pangangatawan na yun yung mga possible din na pwede maging dahilan ng problema na heart attack?
0: Number one, yung mention na natin kanina, paninigarilyo. Number two, pagka mataas ang presyon ng ito. Number three, kapag ka sobrang taas ang LDL level ninyo, abnormal ang lipids, and also mataas ang triglyceride level. Number four, kapag ka kayo ay may taas ang blood sugar, kapag ka sasabihin hindi naman mataas ang blood sugar ko, Doc, nasa normal range, ang sabi ng doktor sa akin, pre-diabetes. Alam nyo ba, ang mga eksperto nagsasabi, pre-diabetes is also diabetes. That is kasi pagka nagkaroon na ng simptomas ng pre-diabetes, that means you have already high blood sugar 10 years ago. Sooner or later, you will have increased blood sugar. Kaya pre-diabetes, huwag ninyong sabihin, pre-diabetes pa lang naman. No, you need to act on it as soon as possible. When you are overweight, when you are not doing physical activity, hindi kayo nag-exercise, also ang pagkain ninyo is unhealthy, mahilig kayo sa mga processed food, madali ang mga pagkain, kayo din ay mahilig uminom ng alak, lalong-lalo na kapag ka nagsasabado nights kayo palagi. Also yung family history ng premature heart disease, kalimitan yan is yung lifestyle. Hindi yung sakit, tandaan natin, ang sakit ay hindi po namamana, ang yung weakness ng genes namamana, but then ang nakaka-trigger nun is yung lifestyle. Also, kapag tumatanda, of course, wala namang pabata sa atin. No. And also, pagka meron po kayong chronic kidney disease at ilang mga chronic inflammatory conditions, katulad ng diabetes, mataas ang cortisol level ninyo, and also kapag stressful ang inyong nature of work.
1: So, maraming factors. Pero karamihan dyan, Doc, napansin ko, na preventable naman sila, modifiable.
0: Mostly.
1: Karamihan dyan. Mm-hmm. Meron lang mga factors, katulad ng edad, yung kasarian natin, yung genetics natin, na kumbaga ano na yun, given na yun siya, mga kababayan. No? Pero kapag yung iba dyan, karamihan dyan, ay nasa atin pong kakayanan yan, nasa ating pagkokontrol kung paano natin yun sila iiwasan para maiwasan din natin yung ganito pong problema. Now Doc, dako tayo dun sa natural prevention. Ito yung isa sa pinakamahalaga na malaman ng mga kababayan natin. Ano yung mga magagandang way para ma-prevent ang ganito pong karamdaman?
0: Ang ito ay marami ha. Incorporation ito ng pagpipigil, pagkain, and also ano yung mga dapat gawin. Walang tinatawag na magic pill. Or walang tinatawag na magic food. Para isa yun ang kakainin mo is yun ang bababa ang risk. Pinakamahalaga is yung mga eating patterns natin. Kailangan mas maraming gulay, prutas, whole grains, beans, legumes, also yung nuts, kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi tayo kumain ng nuts. Ang palagi kinakain lang ang mani.
1: Peanut lang.
0: Peanut, that is legumes. Hindi siya family ng nuts. Doon mataas yung mga ano niya, mga fats niya. Ang pinaka the best is, dito sa atin, most common is yung kasoy. Merong nuts tayo, kasoy. Niyog, coconut. And also yung fish minimally and also as much as possible is hindi processed. Also bawasan ang paggamit ng sobrang maalat na mga pagkain, junk foods, noodles, at yung mga buldak-buldak niya na yan. Okay lang naman kumain, hindi naman ibig sabihin na talagang
1: totally wala na.
0: Totally wala. Kung minsan kailangan ninyo mag
1: emergency cases.
0: Mga emergency cases, aloy-aloy kung minsan magkasabay sa tropa, pero pag araw-araw hindi po maganda. Processed meats, mga dilata, as much as possible iwasan. Foods that are high in saturated fat, liban doon sa ano, sa coconut. Saturated fat ang coconut, pero nasa medium chain fatty acids siya. Ang saturated fat that dapat iwasan is yung mga fat na oxidized fat galing doon sa tinatawag natin mga meat products.
1: At saka yung mga trans fats.
0: Trans fats also, yes. And also sugary foods at saka drinks, especially drinks, and mga highly processed or tinatawag, other term natin yan is ultra-processed foods.
1: Bawasan nyo yan, ha? Huwag masyadong magkakain yan. Pag yan yung lagi mo kinakain, ang buhay mo paiksi ng paiksi. Nagiging instant na rin.
0: Instant. Yung kasi buhay instant natin. Pa ng pagkain, instant na buhay.
1: May mga ano, Doc Ron, may mga ano tayo, pwede tayong ihalo sa atin pong mga pagkain tulad ng garlic. Ito, kailan lang kilala yan na nakakatulong para mapanatili na healthy ang atin pong mga blood vessels. Ganun na rin yung sa atin pong heart area. Ano ba, Doc, ang meron sa bawang? Bakit maganda to para sa puso natin?
0: Ang allicin, which is a sulfur compound, ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating endothelial wall. Liban dyan, ang allicin also is a natural blood thinner. Kapag ka, ano kasi, pagka nagmumuumuo yung dugo natin, mabilis siyang bumara. Pero kapag ka malinaw siya o matining siya, is bibihira yung tinatawag natin na pagbara. Kaya pagkain nito, especially yung crushed, crushed garlic, your fresh garlic, kailangan nyo munang pinuhin siya. Maganda dyan, ihalo nyo sa salad ninyo para ma-benefit kayo doon sa crushed garlic. Kapag kasi naluto na siya, is nagiging minimal and also some other benefits does evaporate o nawawala doon sa benepisyo na tinatawag natin na bawang.
1: Sa pagluluto, ha? And take note, ha? Ang bawang hindi yan siya directly gamot para sa heart attack. Kung siya po, merong ina-atake, bawang na ipapainom mo, eh, hindi yun na directly gamot para doon. Ano?
0: Hindi po yun pang emergency treatment kapag may tinatawag na acute coronary blockage. Same sa principle ng yung mga yung ginger, turmeric, calamansi, green tea, moringa at iba pang plant foods. Oh. Hindi siya pang emergency cases. Mm-hmm. And that is why kung ganun eh bakit ninyo ini-introduce mm-hmm. ang Santon Plus Gold? Mm-hmm. No. Simply because ang Santon Plus Gold is greatly needed by the body, mm-hmm. especially sa panahon na kapag ka ang inyong lifestyle ay hindi maganda. Kahit nga yung mga health conscious, mayroon pa din tayong tinatawag na nutritional gap mm-hmm. that needs to be filled in by nitong ating Santon Plus mm-hmm. Gold. Kapag ka meron na kayong tinatawag na mga markers, mm-hmm. sinasabi natin yung naninigarilyo kayo, yung mm-hmm. alakan, healthy yung pagkain, ay hindi ibig sabihin na hindi ninyo titigilan yon kasi mm-hmm. uiinom na lang kayo ng Santon Plus Gold. You need to also do away with those mm-hmm. harmful habits, including ng pagkain ng tama and also samahan ng tinatawag natin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Especially, pinaka the best niyan, 1 capsule 3 times a day mm-hmm. para mas maganda yung benepisyo and also mas makita nyo naman yung mga markers mm-hmm. especially doon sa mga hypertension. Makikita nyo yan when you are healthy, you are eating healthy, you mm-hmm. are functioning healthy, you are exercising, and then samahan yung Santon Plus Gold, makikita ninyo na unti-unti natutulungan na bumababa yung markers niyo, especially sa hypertension. Mm-hmm.
1: Kasi ang Doc, yung mga herb na yan, mm-hmm. As well as yung mga supplementation like mm-hmm. Santon Gold Herbal Capsule,
0: yes.
1: more on sa preventive side sila.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, hindi siya directly cure para dun sa karamdaman mo.
0: No.
1: Pero kung ito ay iinumin mo way before mm-hmm. na magkaroon ka pa ng ganun na problema, mm-hmm. mas mainam, di ba?
0: Yes, pinaka the best yun. Kasi mas mahirap na gumamot ng karamdaman kaysa doon sa mag-prevent.
1: Mm-hmm.
0: And also, ang kagandahan nito is highly absorbable yung ating supplements. Kaya yung mga benefits, let's mm-hmm. say yung benefit doon sa garlic, yung benefit na makukuha natin doon sa santon mm-hmm. as to protect yung mga endothelial wall natin and also as to reduce inflammatory markers is napakaganda. And that is the reason why that yun ang pinakamaganda sa sa ating supplements mm-hmm. compared doon sa ibang mga supplements dahil standardized extract po ito.
1: Mm-hmm.
0: Ang bilis gamitin at bilis mabinipisyuhan ng katawan. Kaya maraming nag-tetismo yung Doc L na parang merong magic.
1: Tama.
0: Wala pong magic.
1: Oo.
0: Yun lang talaga is mabilis lang talagang ma-absorb ng katawan. Kaya it acts as parang magic ang sa nararamdaman doon sa mga kababayan po natin nakasubok na. Kaya kung doon sa mga hindi nakasubok, subukan ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Para kayo din naman makakapagsabi ay totoo pala sinasabi ng mga testimony sinasabi ni Doc L at saka ni Doc Ronald sa radyo.
1: Mm-hmm. And aside from healthy diet and supplementation, mga ka-wellness, mahalaga mm-hmm. itong exercise.
0: Yes, of course.
1: Mga kabayan, Doc Ron, ano ba ang pwedeng maibahagi na exercise sa katawan natin?
0: Ang exercise is mm-hmm. number one is nagpapababa ng inflammation.
1: Yeah, no.
0: Also ng cortisol, ng sobrang cortisol production ng ating mm-hmm. katawan. Second thing is ito ay nagpapatibay ng heart muscle natin.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka nag-exercise tayo, the more oxygen pumapasok sa katawan natin, the more na tumitibay ang ating puso. Mm-hmm. And also, ito ay nagpapatibay din ng ating mga ugat.
1: Yeah.
0: So, exercising daily and also yung mga excess, let's say, mataas yung triglyceride level mo,
1: mm-hmm.
0: which is bukas yung pag-uusapan natin.
1: No.
0: Pag mataas triglyceride level mo, nagagamit yung excess energy ng katawan, mm-hmm. of course, bababa din yung triglyceride level sa katawan.
1: So, yun ha, sa mga kababayan natin. Pero kinakailangan maging maingat yan.
0: Yes,
1: dahil na kung meron na kayong condition ng mga precursor
0: mm-hmm.
1: ng heart attack, kinakailangan maging maingat. Kasi napakarami yan, nakikita natin, Doc Ron,
0: mm-hmm.
1: at napapanood nyo rin yan sa mga social medias, na nagbubuhat lang, nag-gym, bigla-bigla natutumba.
0: Bigla na
1: inaatake. Mm-hmm. Dahil kinakailangan ng proper din.
0: Mm-hmm.
1: Pagka may nararamdaman ka na parang sumisikip yung dibdib mo, mm-hmm. Huwag mo nang pilitin na bumuhat pa mm-hmm. or do excessive exercises, mga kaibigan.
0: Check up muna.
1: Ayan. Kinakailangan na obserbahan mo yung katawan mm-hmm. mo, pakiramdaman mo yung inyong pong kalusugan bago gumawa, lalo na kung mayroong mga resistant training na gagawin kayo. Mm-hmm. Okay? And lastly, Doc Ron, kinakailangan kung mayroong healthy diet, mayroong mga supplementation, plus exercise pa,
0: mm-hmm.
1: Kinakailangan din ito, yung pahinga,
0: yes,
1: o yung tulog.
0: Tamang tulog.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kinakailangan balance po yan sila lahat.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Ayon sa Doc, sa mga research, ang pagtulog, nakakatulong yan na para pababain yung mga risk sa pagkakaroon ng heart attack, like yung blood pressure.
0: Bababa ang yung blood pressure. Kasi kapag kakulang sa tulog, tataas talaga ang pressure ng dugo.
1: Oh.
0: Also, nagpapababa ng inflammation. If you have a very good night's sleep, yung inflammatory markers bumababa. Also, hormonal function natin and also metabolic balance. Mapapansin ninyo, palaging puyat. Ang hirap bumaba yung timbang.
1: Tama, Doc.
0: Kasi yung metabolism is nagkakaroon ng fluctuations, nagkakaroon ng imbalance.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, kinakailangan balansehin natin itong pong mga aspeto na ito para po maiwasan natin at huwag na humantong sa sitwasyon na kung saan tayo atakihin. Kasi bibihira lang, Doc, ang sinuswerte na nakakasurvive pagka inatake ng isang beses. O yung iba, pangalawa, okay pa yung stroke, merong mild stroke, pero pag yung sa heart attack, walang mild heart attack.
0: Diretso yan.
1: Diretso, kadalasan yan po, mga kaibigan. So, hindi naman sa tinatakot natin, lalo-lalo na sa mga kalakihan, binibigyan lang namin kayo ng heads up na yan, para mas lalo po nating ingatan, alagaan ang atin pong pangangatawan, lalo't higit, mas prone tayo sa ganito pong condition o problema. Okay? Maraming salamat, Dr. Ron, sa mga inbox na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin dyan, ha? We hope na nakapaghatid kami ng mga kaalaman ganito na magagahin po natin sa atin pong pag-iingat at pangangalaga ng ating kalusugan. Okay? Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tungkol lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zamfam Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: The Secret

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais magtanong ka, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65445. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement. Wala pong magic yan mga ka-wellness ha, kundi punong-puno ng mga bioactive compounds, mga nutritional properties nito. At yan ay kabilang sa nutraceuticals, ano? Ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Highly absorbable sa ating pangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herbs. Kaya sa mga gusto maka-avail nito, ay puntahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. As well as sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail yan. Ganoon din sa ating pong Shopee page. Ha? Okay, search lang Yes to Health 2011. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na ipong bibilihin para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit na mga produkto. Okay? Ayan, patingin ko lang Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panonood at pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong, pwedeng i-post yan dyan sa atin pong FB page. At ganoon din sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, mag-text lamang sa atin pong numero mga kaibigan at atin pong tutugunan niyan dito sa atin pong programa.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, mayroon nagtanong dito. Mm-hmm. Ano po ang pwede kong inumin para maalis ang plema sa lalamunan? Regina, 73 years old from Parañaque.
1: Magtanggal ng plema sa lalamunan, pinaka maganda dyan is yung combination ng ito, garlic, sibuyas, radish at saka kalamansi. Tatlong cloves ng garlic, isang medium size na sibuyas, isang medium size na radish, and then pwede din carrots para dagdagan niyo din ang isang medium size na carrots para hindi masyadong maanghang, and also 10 pirasong kalamansi. Gagawin po ninyo doon sa mga liban doon sa kalamansi is gadgarin po yun lahat. Pag nagadgad, ilagay sa tela, pigain. Yung katas noon is lagyan ng 10 pirasong kalamansi para ma-neutralize. Pwede din po sa yung lagyan ng tawag doon ng honey.
0: Para manamis na miss.
1: Para unti-unti pong matanggal ang plema. Mm-hmm. Well, number one, of course, iwasan po ang tinatawag natin pagkain ng mga mucus forming na mga pagkain, lalong-lalo na yung tinapay, gatas, asukal, and also yung mga deep fried foods, mamantikang pagkain, mga macaroni salad, malapit na mga December.
0: Mga cakes na po.
1: Mga cakes, yan po ay napakataas inflammatory. Pasta, also pasta is dapat ding iwasan. And also yung maalikabok na environment dapat iwasan. So, unti-unti nyo pong inumin yon at hayaan lang po ninyo na unti-unting lumabas yung mga plema sa katawan. And of course, sabayan din po ninyo na pag-inom ng Santon Vitamin C 2 capsules 3 times a day. And also Santon Plus Gold. Isang capsule ng Santon Plus Gold, dalawang capsule ng Santon Vitamin C. Para mas magtibay yung inyong resistance doon sa mga viruses. Kasi kapag madaming plema, ibig sabihin yan madami ding mga bakterya sa loob ng katawan.
0: Oo. So, yan, sa mga kabayan natin, yung iba, isang taon na, hindi nawawala yung ubo.
1: Araw-araw, may maasukal, soft drinks. Hindi ba na natigil sa tinapay?
0: Yun na nga.
1: 3-in-1
0: kaya babalik at babalikan ka noon.
1: Talagang magkakaroon din kayo.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan natin, alagaan natin yung respiratory tract. Kasi pagka lagi nandiyan yung mga bakterya na yan, yan din madalas, Doc Ron, yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng antibiotic resistance.
1: Yes.
0: Yung, kumbaga nag-i-enjoy yung mga bakterya at virus sa katawan natin, lumalakas ng lumalakas yan.
1: Tapos, inuman pa palagi ng antibiotic. Tapos, yung mga dosage is, kumbaga, pang lipong lang, pang hilo lang doon sa hindi talaga
0: napaksa.
1: Di, ang mangyayari, nakakaroon ng immunity yung mga bakterya sa katawan.
0: Ayun. Okay, sa mga kababayan natin, ha, na mayroong ganitong problema, mga kaibigan, Lalo-lalo na po ano, yung meron kayong history ng mga COPDs. Uh-huh. Eh iwasan talaga yung mga ano, mucus forming mga pagkain. Well, ang mucus naman hindi naman kalaban niya ng katawan. Actually, protective, yan yung protection ng katawan natin. Ang problema, the more na mas maraming napoproduce na mucus, mas maraming titirahan yung mga bacteria. So, yun yung problema po doon. Okay? Doc, tanong ko lang po, masama ba ang sangkap na yeast o baking sa wheat bread sa diabetic? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ang yeast, especially kapag may diabetes ka, of course, pagkain ng yeast yung sugar. So, the more na nag-iintay kayo ng yeast, kaya mapapansin, nagkakaroon ng itching sa private parts ng mga lalaki at mga babae pagka mataas yung blood sugar. Kapag ang gagawin po ninyo, let's say, pagkakain po kayo ng tinapay sa wheat bread, kailangan nyo pong pasingawin muna yung yeast. Kailangan yung paging launin o palumain muna yung tinapay. Huwag nyong kainin na bagong luto o bagong luto yung tinapay. So, it takes, antay kayo ng mga 2 days. 1 day or 2 days na pasingawin ninyo bago ninyo i-consume yung tinapay. Kaya nga, hindi healthy yung mainit na pandesal na kainin. Kasi yung yeast nandun pa, hindi pa nakaalis, hindi pa nakawala. Ngayon naman, with regards dun sa baking powder, ang baking powder kasi is nag-i-interfere doon sa acid production ng ating tiyan. So, pag nag-i-interfere doon sa acid production, kaya ang ginagawa kasi ng ano ng baking soda is neutralize niya, nagiging alkaline yung stomach natin, which is supposedly acid para magtunaw ng mga pagkain. Kaya ang mangyayari niyan, hindi kayo matutunawan. Kaya yung yes, walang problema, is inon niyo lang, pasingayin niyo lang baking soda. Pinaka the best, wag na kayong gumamit ng baking soda doon sa ano, doon sa paggagawa po ninyo ng tinapay.
0: So yan, sa mga kababayan natin ha, na merong condition na high blood sugar, and then gusto yung ma-enjoy yung
1: tinapay.
0: Yan, pwede naman ano. Yun nga lamang, ang sarap kainin kasi ng tinapay pag mainit.
1: Pag mainit. Natural ba? Kahit naman ako, gusto ko din pag mainit. Pero once I understood na hindi maganda sa katawan, is nagiging as much as possible is iniiwasan. Ang ginagawa ko is inaantay ng ano magbahaw. Kasi especially gustong-gusto namin yung malunggay pandesal. Pag magbahaw, tapos iinitin lang uli. Para mas nawawala na yung yeast. And of course, kasi may problema ng ano, ng tinatawag natin na mataas sa blood sugar. One capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold at tigdalawang soft gel, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi ng premium D3. Sigurado po makakatulong po yan na doon sa pag-regulation na inyo pong blood sugar level.
0: Okay. Eto, Doc, pwede po ba yan sa mga mga age ng adult, Doc? May age limit po ba yan?
1: Ang Santon Plus Gold, wala pong pagkahangga pwede. Kapag ka sa bata naman, ang problema naman sa bata. Doon sa adult, walang problema. Sa mga bata, as early as age 7, pwede na po.
0: Mga nakakalunok na naman.
1: Nakakalunok na capsule. Wala pong problema. Doon sa iba is worry kasi nga parang plastic yung capsule. That is veggie cups.
0: Yes.
1: Subukan nyo ilagay sa tubig. Maya-maya is matutunaw na yan. Ganun po ang, kaya mas mabilis ang absorption rate ng ating Santon Plus Gold kapag tinake ninyo. Kasi yung capsule mismo is veggie cup
0: yan. Oo. Okay. Ito, Doc. Pahabol na katanungan. Doc, tanong ko lang po. Ano po kaya itong ihi ng ihi sa gabi? Di na po, die na po ito ng ulongga po. Salamat po.
1: Pagka babae, possible yan. Mataas ang uric acid o di kaya may UTI o di kaya mataas ang blood sugar level. Pinakamaganda is magpakonsulta kayo kung alin dun sa problema. Kapag nakita po niyong mataas ang uric acid, of course, and also may UTI, of course, you need to treat accordingly doon sa problema. Pagka ganun, you can also take. Pwede naman, walang problema kahit na may problema kayo, ganun, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Kapag na-check ninyo na meron kayong mataas pala na blood sugar, Santon Plus Gold and Premium D3. One capsule 3 times a day, 2 soft gel naman, 2 times a day yung Premium D3. Kapag sa UTI naman, is mas maganda, is ang combination ng combination ng Santon Plus Gold at saka ng Santon Vitamin C. Isang Santon Plus Gold, dalawang Santon Vitamin C 3 times a day.
0: Yun, ho. Yan sa mga kababayan po natin, ha. na ganito, same ang situation, Doc, sa ganito pong mga problema, mas maganda palakasin natin ang atin pong pangangatawan and then i-check nyo lagi sa maraming dahilan kung bakit nakakaranas ka ng ano, yung urinary urgency or frequent urination. Sa mga kabaihan, sa mga kalakihan, madalas yan pagka meron kang prostate problem. UTI din, pagka meron kang problema sa ano, urinary infections, ano, ay possible din yun na makaranas ka ng ano, urinary urgency or frequency ng inyo pong pag-iihi. Ano? So maganda, makapagpakonsulta ka, pa-check up, kung malapit-lapit lang din sa mga Yes to Health Wellness Center natin, kasi bisitahan niyo po. Opo, puntahan niyo yung mga wellness clinic natin para mabigyan kayo ng holistic assessment at mabigyan kayo ng personalized program para po sa inyong mga karamdaman na nararanasan. Okay? Paano, Dr. Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa tayo mga tagapakinig.
1: Yan po, mga kababayan natin, mga ka-wellness po natin, lalong-lalo yung mga kumpare natin sa mga kalalakihan, alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Bisyo po ay mas maiging iwasan at itigil po. At kung kailangan ninyo ng tulong is magpatulong kayo. Kung kailangan ninyong umiwas ng paninigarilyo, mayroon po tayong cleansing and detoxification program sa clinic. Baka matutulungan din namin kayo para maka-get over kayo doon sa mga bisyo ninyo sa inyong katawan. Of course, healthy lifestyle, at huwag kalimutan sa araw-araw ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3, para palaging malusog ang ating katawan, makaiwas po sa mga karamdaman.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakasubaybay sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatang kilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, sa ating pong mga kapartner dito sa ating pong talakayan. Ito po yung linggo, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkaninigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
12: sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
14: Santhon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C,
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarence, Anna.
6: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
1: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated.
3: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: Dalong Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: X-Rated sa XFM.
1: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko, pero usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Vision Next. Daghan ang natabangan.
14: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
13: Exciting!

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa

0: Oh, ako ta kahiluton karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Sister Pain.
8: Si Arlene ni Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Selthon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Selthon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Selthon Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: XFM. XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
12: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: XFM time. It is now 3 o'clock.
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy tsismosa nga ilabtanon.
16: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarek, Anna!
17: Exciting!
6: Exciting!

0: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. Gato marhalaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa pat
2: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
4: Sister Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Zaton Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, zaton at agaricus mushroom. The best!
4: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
15: Exciting!
18: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: or TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: XFM time, it is now 4 o'clock.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ang akong gugma nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: mao ang Santhon Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini, dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon, immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
1: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Fe, sa ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa binag. Gawa sa school, na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Milito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir.
9: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
9: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix.
1: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Clarex!
12: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Si Sara di ay ni, taga Cagayan de Oro.
15: Usa ka call center agent.
14: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
15: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
11: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Sunthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
19: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante seryoso.
2: Clarex, sana?
12: Exciting!
20: XFM 89.1
21: Extra Drive.

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera.

0: antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sa Clarex sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Ayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
14: Da Clarex, sana?
7: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Da Clarex, Ana?
15: Exciting!
14: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Kaklarek sana.
2: Exciting.
13: Exciting.
4: Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit, dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulo.
4: Cess the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Zaton Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
4: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: kayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
13: Baklarek, sana?
17: Exciting!
18: XFM 9.1. This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlin, o Chia, gasiyok. Akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon!

0: apan wala gihapon kamo hamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na kada sa abroad?
3: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santhan Vitamin C para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
3: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
2: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal, I love you.
4: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhan Vitamin C.
5: Santhan Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
7: Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho.
8: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santhan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Clarex, Ana.
17: Exciting!
15: Exciting! Exciting.

0: pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarex, sana.
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mac Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamihod akong tiil. Taog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Joseph. Uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
9: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: XFM 9.1
16: Tambayan sa Katropa.
17: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka anti-

0: Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Kaklarek sana?
4: Exciting!
5: Sister Pain!
6: Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santhone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kape natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santhone Gold Coffee Mix.
2: Santhone Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, call the doctor. Southern Gold Coffee Mix!
13: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap! Tanggal talagang stress!
12: Southern Gold Coffee Mix!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao City
0: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
11: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
13: If symptoms persist, call the doctor. Sa mga
14: butika. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turin, Rhea

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
3: Hi babe, puta tayo sa gabi na.

0: maskin gibiyaan na, gipangita gihapon kita. No, maskin sakit na kaya ang buon. Ah. 100 ang score. Hello, B. Hello, hello, hello. Kumusta mo na mga nagluya diha ng mga Disney princesses and prince, ha? Kumusta man mo din ha, Abi? Oy, maing gabi sa inyo ang tanan, ha? Welcome sa tuwang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po, once again, ninyong makauban, hangtod alas 11. Wait lang, ha?
1: Waka, Kuya Pe!
0: Oh, kana. Jo, very sensitive ang ears ko ron ni Cinderella. I don't know why. Na sudlan og tubig sa swimming pool. Naligo kami ng pool gain na. Oh, together with the faculty and staff. Gisulo na ko ang isa ka pool. Busy man sila picture din. Naligo ko. Ang ending, nasudlan og tubig ang dalungan. Bitaw oy, maayong gabi ha. I hope nga okay ra kadiha. I hope nga nanihapon na kadiha. O samtang nga pangsigasikaw-sikaw kakaroon. O isa baka sa mga nagproblema kay walay agas diya sa inyuhang lugar. Okay ra na. O, sige lang, kay basin tayo mabalik na ang tubig. O pag-inom na lang, pag-timpla na lang. Make sure na lang nga naa kayo mainom nga tubig diha nga limpyo. Pag-init og tubig, pag-timpla og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ooh! Kung ikaw gikan sa trabaho, need ni mga mugaan ang imuhang kalawasan, kana ang pinaka-effective po nga kape nga imuhang inumon. Limang ka kape na pero tambal pa jud sa mga balatian. That is Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ikarat na! Okay na oy. Okay na nang mapagaw. Kung mapagaw ka, unya makatingog pa ka, duty. Pero kung ka nang wala lagi kay tingog, lain pud. My precious. Ay, muna, anak na akong tingog din. Nagig ko mo duty, anak, ha? Pero kung ka nang kaya pagyod nga inat-inaton ang tingog, yes, I will be here for you up until kailangan mo ako. Ala! Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukdok? Namura yung spagado? Naanak ako sa manager. Gisi, kusi, gisi, kusi, gisi, kusi, sa bukton, aha. Gisi, kusi, kusi, gisi, kusi, sa bukton, aha. Nanakoy ka ng masterpiece, ha? Hi, nako, karong gabi una. Sa mga nagbiyahe diha, I hope nga okay lang yun ang inyuhang gibati po. I hope nga walay makatulog kay basig malagpas ka. O, imbis nga diha ra ka muna o naabot ka dito sa unahan pag yun unya mga pila ka kilometro na po. Wala na rin ba kayo masakin pabalik? Pagmata, maningkamot kong mapasigan ako ng imuhang mga mata karong gabi una. Syempre inubanan po ang inyong inubanan po sa inyong Disney Princess live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Para po sa tuang Sir BB question for tonight.
2: Ah! I feel good.
0: Tunog gid ay, perting tunuha gid ay oy. Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Maglaag-laag ka unya nag-aslo mang imuhang ilok na ibaho ang imong lawas. Gamita gid na nga sabon ang atong Santon Plus Herbal Soap nga naay antibacterial properties, makapawagtang po sa mga baho-baho sa kalawasan. Kung libre ang tanan, unsa daw imong piliun? Ah, naman to. Kaon, tulog, o uyab? Ay, know na some of you katong bunga-bunga ang life nga kanang medyo yayamanin oh. Dili na kay na importante sa inyo ha nga kuan kanang di na naman dungagan inyuhang mga kuandera, mga kayamanan, di na mo ganahan matug. No? Ang inyuhan na lang is na ay magpalipay sa inyuha na ay saktong tulog o na ay uyab. Kami diri. So far, ako, kung ako'y papiliyon ninyo, I would choose both kaon o tulog. That's what I really need today. Dili na mo wala ang kaon. Dili gyud na pwede walaon ang kaon kay mao man gyud na siya ang kaon gyud. Sa may nagatext, nay nagatext. Nay nagtext. Ah, basin nagsana na siya og GCash. Okay, ayaw mo kalimot biha matag Domingo or the time na naa si Double B na akitay gitawag na pamasko para sa mga BB. That's a pang unsa tawagan manghahara na po kami or manaygon me for a cause para po sa mga bibi nato matigulang man or mga kabataan nga wala pa nakatilaw og chicken joy. Tao eh chicken joy oy. Mamalit kita basta kay kasya lang jud sa tuang budget for kung unsa may mahatag sa tua ato ka na siyang ipanghatag sa mga nanginahanglan o mga wala pagid nakakaon o mga lamian nga pagkaon. Ma-appreciate kay nato Bino para po sa amuang official GCash account. Pwede po mininyong i-message sa XFM Bukidnon. Mao ka na siya nga tuang official Facebook page. Pwede po mo nga mag-message sa tuang official number 0945-443-5869. May gabi po kaya Harold Salang. Thank you! All the way from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Ako ang best friend. Ako ang Maring Biha. Si Maring Marisa Payot Cajes. May gabi diha, Zai. I miss you so much. Monski Aninion Cuerpo. Thank you. May gabi idiha Monski all the way from Cebu. O present kid na siya per me. May gabi idiha si Mommy Josefina Tinambunan. May gabi po sa Tinambunan family and kay Tristan Wyatt Gulay. Thank you. May gabi tunuha gid kaayo oy. Muna agi practice-practice ako na ko na siya sa balay Monski. Ako pa ba? Gipraktisan ko na siya sa balay pero ubang klaseng kanta na gani Monski murag down to earth. Down to earth na gid ko magpahambol-hambol na gid ko kay gid ko kabalo. May man to si Double B kay Cloud bang kay. Ma'am Ann Abapo, maayong gabi, Ma'am Ann. Thank you. Ma'am, once again ha, si Ma'am Ann Abapo, si Mommy Jacqueline Labis, si Double B, thank you. Kaayo gyud sa inyong gihatag para sa tuang mga katropa nga pa GCash para po sa tuang panaygon for a cause. O again ha, gahapon sa mga wala nakaabot, naka-nanaygon mini Double B. Sa mga ganahan, gihapon nga muapas maghatag sa ilahang pahalipay. Bahalag tag-piso rin na, bahalag tag-singko rin na. O ma-appreciate kinamo ng inyuhang mga pa-GCash diha para po sa itong mga katropa nga wala pa-jud na katilaw o mga pagkaon like chicken joy. Ilabi na sa ito ang mga street children, sa mga senior citizens nato nga naa sa mga dalan-dalan. O ay magkabalaha kay dili kita mag-stop diha. Mangayo po kita og tabang pod sa uban na itong mga katropa para makahatag po kita og mga serbisyo para po sa mga katropa nato nga naa karon sa mga kadalanan. Ang gusto ko, ako gusto ko kaon, mahilig kasi akong kumain. Ako din, me, mahilig talaga akong kumain, me. Pero sa ngayon, parang gusto ko talagang magpahinga. Di ko ramdam ang wellness break. Lagi seryoso. O, sige lang. Kaya nang normal, di ay ngunani, di ay ni. Sige lang, okay na. Kaya normal lang mag-iday kayo ngayon. Ngunani, abin man akong mamahuway. Di man di ay, magdaghan pa man dito ang trabahoon. O, manglampaso, manglaba. Ay, ino ko. Hello, BB. Hi, kaya Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Wala ni mo na-abdan kagahapon, Architect Engineer, na naigon me sa inyo. Piliyo na akong uyab, guys. Sige na kong kaon. Tambok na kayo ko niya. Sakto na pod ko sa tulog. Kwarentahin na tadiri nga side. Alam na ano ang piliyon. Mamaan, kurik. Ako sad mam-an. Actually, di nakuha ng uyam. Gusto lang ko ka ng unlimited kaon o unlimited tulog. Pero, syempre, magmatamatapod daoy, lain pod. Oy. O, basta mag-unlimited tulog, gani, magmatapod. Lain pod. Masiga, lahi na pod nga padulungan na. Ha? Si Julian Rantz.
3: Thank you!
0: Mayang gabi, oy, pwede mo mag-text sa tuaha sa 0945-443-5869. Si Glenn Tumakin ng, saan eh? Poblacion, Cordova, Cebu.
3: Thank you!
0: May gabi. Naayon na ngayon sa to ang GCash number. Bibi Jao, pwede ko, pwede pa surat doon sa imuang number. Eh, na lang, ay, nadadari. Wait lang ha, ako i-announce balik ang GCash number ha. Pwede niyong ibutang sa TBTB? nalimot, gani ko, o kanang kuan, kanang pa-include, ana, luluuyan na sa kong cellphone, oy. Ang ako lang yung wish karong Pasko, no, makambiyo, ana niya kong cellphone, do, gaya naman good ka, ayun, tibinom ko. Gahi na siya, gahi pa sa kong ulo. Pero kay poor man ta, so mag-antos na lang sa taong, luoy ka yun. Luoy ka ayo. Luoy na kainin nga to ang cellphone, bito, bika luoy ba, oy. Laban lang diha. Oh, nga ni. Ay, nakakita, Deka. Architect engineer. Ayaw pang hinawi, architect engineer, ha? Kay, muna-muna, ragin intawon na ako itong utong-utong para makakanta lang yun intawon ni. Ang gabi, idea sa inyo, ha? Cinderella profile picture reveal. Huh? Sa'yo profile picture reveal? Basing, kasi pasabutin mo, ani, profile picture reveal. Wala ko kabaloon sa pasabutin mo sa profile picture sa Facebook. Kuan, ka na nakaputi. Pero lahi akong pangalan sa Facebook ha. I'm using my real name. sa screen. Ano, saan pa rin kabalo nga nag-text-text man ka? Saan yung pagkita? Wala man ka sa Facebook Live. Nag-reveal lugar na ako sa imuhang ako ang screen photo. Ako ang lock screen. Oh. Lock screen is yung tawag ana or ka ng screen picture. Saan yung pagkita? Ay, nagtanaw siya sa live. Sige. Akong pahayagan gamay ha. Gusto siya dahil ka makita kung unsa akong cover photo ha. Paduliit na na. Amo na o! Oh. Gusto ka makabalo kung take na ba kung di? O. Oh. Tara. Maklaro ni mo. O, oh, nara o. Oh, nara o. Oh, imong Disney Princess o. Oh. O na. O. Oh. O, oh, naklaro sa live. O, oh, naklaro sa live. O. Oh. Klaro sa live. O oh, na. Basing magsikag pangutan na nag-curious ki ka sa imong life. So, ara, di pakita na nako. O, oh, na sa to ang screen. Kano na nga to ang GCash number, ha? 0936-881-9124. Again, 0936-881-9124. Ang atong official, unofficial pa rin siya actually. Okay, magkaon kami. For the meantime lang usa, muna siya nga ito ang unofficial GCash number. Diha lang sa mo mag-send. Ang ato ang nalikom nga amount para po sa ito ang pamasko para sa mga BB is 650 pesos. Dagang salamat kaayo ha, murag isa ka oras sa bitong panay gumna mo gahapon. Naka 650 gid mini double B, salamat kaayo sa mga tao nga sa mga katropa nato nga nag-help sa amo kagahapon nga kahit papaano matupad namo ang amoang wish para sa mga katropa nato nga nagakatulog sa dalan. Salamat.
3: Thank you.
0: Adabi bali. Ay, may gabi. Cute lagi imo ang profile. Oh, karon kabalo na ka architect engineer. Ang magod architect engineer ka nang naay murag combination gamay sa ko ang pagka medyo boyish gumulihok. Boyish gumulihok niya mo nang mapansin ni mong anak ko mag manamit usaha. Murag dili halata nga kwarentahin ba, no? Bitaw halo. Ay nako bitaw bioy kanang kumusta man ang mga mag-asawa din ha? Ah? Basing galalis-laris na mo din ha, aha, kaya naminaw ang imuhang banas sa ko ang programa. Wala man ko ilaing intensyon din ha, kundi gusto lang din ako nga magbanding-banding gihapon mo. Sa mga mag-asawa, diha, sige na lang away ha. Sige lang, kay basig, pwede pa na nato istoryahan. Usahay manggod kanang away sa mga mag-asawa, kulang lang gina siya sa lambing. Sometimes you also have to appreciate your partner. O dili pwedeng dili pwede mo siya gina-appreciate kay ngano basin pa mag-overthink na nang imuhang asawa or sometimes ang imuhang bana. Need pud na nila og validation gikan mismo sa imuhang asawa or bana nga legit. Kay usahay baya prangkahan ta mo ha. The reason baya nganong ang uban mga bit dili tungod kay dili sila kontento sa imuha. Wala ko'y kuan na ba sigain ang inyong pagsabot. The reason sometimes nganong muling isalain ang inyuhang partner, it's because kamo mismo ang naay problema. Your partner needs validation sa inyo, but you failed to give it to that person na inyuhang partner because mas nag-focus mo siguro sa inyuhang kabisi or nag-focus mo sa laing butang, and then pag-abot sa balay, wala mo yung kanagong wala na may panahon sa usag-usa, eh, siguro naman sa kuan karon manggod sa presence sa technology. O, sige lang, cellphone, or di kaya magtanaw og TV, kaya wala na gyud may panahon sa usag-usa. Make sure to give your partner a time for each other. I-appreciate pod nga, uy, bag-o lagi kang gupit, uy, bag-o lagi imong perfume, bag-o lagi imong t-shirt, humot lagi kaayo ka, ana mga simple appreciation lang. And then kapag ka naman po satisfaction ang problema, syempre kulang man gyud na sa satisfaction ng imong partner kapag ka ikaw selfish pod ka sa iyaha, kay ikaw humana siya wala pa tungod kay kulang siya sa kusog. Dili na siya pwede be. Kung kusog ang problema, adun na kita'y Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer is made from maca and clavo huasca. Dako kini siyang tabang bi aron masolusyonan inyong problema sa kakapoy. Ilabi na sa mga bibi nato nga gikan sa trabaho. Mo nang ikaw diha unsa pa gipaabot nimo tag 85 pesos ra na. Barato ra gid kay na siya biha. Effective pag yun kaayo. Tested and proven na po ang atong Turbo Men Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Well, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Mag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Luya ka diha nga luha, oy. Hoy, bangon diha, ibangon diha si Luya Luya diha. Pagtimpla dito og kape bi kanang para dili ka bation og mag kanang dili ka magluya ba kay resulta pud kaino matulog ka nganya nagluya na kay ka. Agi ka poy. Okay rin na. Timplaha again once again timplaha ang ato ang kape nga Santon Plus Gold with glutathione and collagen aron mawala ng kakapoy sa imuhang kalawasan. Mugaan pod ang imuhang paminaw. Bininot gid kay na siya nga kape, but trust me, dako kay na siyang tabang ilabi na po sa mga bibi nato na gibati og kaluya tungod sa kakapoy sa pang-adlaw-adlaw nga pagtrabaho. Makagaan ka na siya sa kalawasan, makatambal pod sa mga balatian. Mo nang kung gusto na lang man ka og magkape ka nga kanang isog nga kape apan tambal gihapon sa mga balatian, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Oy, daghang salamat po. Oh, sa mga naay bagong nagpadala sa tua og GCash para po sa kaning Pamasko para sa mga bibi, para po sa mga street children o mga senior citizens kaya naa nagpuyo sa kadalanan. Salamat kayo sa 20 pesos nga imuhang gihatag, texter 39. Thank you jud kaayo. Wala man to dyan nag-reflect sa amuha kung unsay name nimo, pero thank you good. Thank you good. Ako na kayo na siyang tabang bi.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo. As of the moment, we have 670 pesos. Thank you good kaayo from the bottom of our hearts. Salamat. Nagsugod pa lang gid ning bulana, pero daghan na gid kay mig nadawat nga pinaskuhan gikan sa inyo ha. Kini nga mga pinaskuhan nga inyuhang gihatag para po kini sa mga bibi nato nga naa sa kadalanan nagpuyo.
1: Thank you
0: gid kaya mo kabalaka kay rest assured na tanang mga inyong gipanghatag maadto na sa ilaha, and we will be posting that sa tong official Facebook page XFM Bukidnon.
1: Thank you.
0: May gabi po kang Kramski Kram, may gabi kang Bang Yasuha Magellan, all the way from Sagay City, Negros Occidental.
1: Thank you!
0: Si Adeline Baratas, may gabi po. Si Anthony Gregorio Castro, may gabi po. Ang ganda po ng song.
1: Thank you!
0: O murag, recall sa itong kabataan bito, sa unang panahon, no? Kanang mga kanta bito sa Westlife, kay murag ma-remember na ko nga gatakyan palang taana, ga Chinese garter. No? Siguro kung libre ang tanan, kung maapil sa option ang ibalik ang kagahapon, ayaw lang ka inyong kagahapon. Ayaw na. Katong kagahapon na example ka to, kung gusto ni mong balikan sa unang panahon na simple lang ang ato ang life, na naapatay panahon nga makipag-chismis sa usag o sa diba, sa unang panahon aha ka magtambaya, ay dito lang ka magtambay sa gawa sa tindahan, duha atua dito nag-inom og soft drink, sige butang sa cellophane nga naay ka ng straw. Diba? O, naka-experience ba buwan na ang kanang ang inyohang soft drinks kaya ibutang sa cellophane niya? Butangan dahil siya og straw? O, ako nga experience ko na. Taon dahil ko og kanang, say tawag ito, katong murag bugas, gani nga gipaoga. Nalimot ko sa term, I'm gonna bring some for you guys. Ikaw bala ka. Ako na siyang ipakita sa live para mabalaan ninyo kung unsa kong ginapang-ingon. Kaya, nalimot ko sa kuan, nalimot ko sa pangalan. Wala na, nag-fog na akong brains. Brains, kadagan sa utok. Nag-fog na ang utok ni Cinderella. Di na ginma-recall kung unsa itong iyang mga gustong ipang-ingon. That was way back 80s and 90s. My God. Maayong gabi kang Charlene.
1: Thank you.
0: Kung libre ang tanan imo, kung libre daw ang tanan, unsa daw ang imuhang pilion? Libre kaon, libre tulog, or libre? Kung libre, libre kaon, libre tulog, libre. Unsa to isa? Uyab. Agoy. Ay, ampaw di ay to. Ampaw. Ampaw, uy, salamat kayo. Ampaw, di ay to siya. Oh, ampaw, texter 665. Salamat. Ampaw na, bibi. Oh, kusog kay kumukaon og ampaw. Di ba sa unang panahon, ang ampaw is color red? Tapos naghimo, ang ampaw is katong murag lingin siya. Oh, di ba lingin na siya nga bugas na gipauga? Lingin na siya tapos color red. Unya, katong, unsa po itong mga murag bugas, gin siya o purma, pero mga gaan kay siya, unya, color-color, kabantay mo ato? No, unya, iputos na siya o goma. Naku sa balay, nakapalit ko. Nalimot ang gala. Ganahan kay ko magkaon ato, as in, gyud. Uy, mga panahon ng pagkakataon. Di naman nato itong mabalik ng panahon, pero hopefully nga ma-remember gihapon nato ang inyo, ang ato ang mga kaagi sa unang panahon na wala gitay laing ginahuna-huna, and we have a lot of bonding sigid sa itong mga katropa sa una, ilabi na sa mga kabataan. Kay di ba nga ito ang bonding sa una, magsigitag dula, tumbalata, tigso, balay-balay, karon wala na, sigirag cellphone. No? Masa ko pagwailuan? Makagasto sa unang panahon sa muhay. Ayaw na naibalik imong kabataan, Cinderella, kay kapoy kay na. No? Ah, lahi naman among panahon karon, Cinderella. Ayaw na lang naibalik. Sa ilu ako, pero mas nalipay jud ko sa unang panahon. Pero kung naman ko ibalik, katulang. O katulang na mga moments. Ayaw na tong kamus imong ex. Ang gapong.
2: Okay, taga.
0: Hoy, wala ko eh. Ikaw ba? Punta na kay kasapuha ba? Balungan eh, balungan! Tingnan, di ka ayaw. Sige. Wala, I don't know the song. Alam ko, ibalik lang ang kanang kuan. O, ibalik lang itong mga kagahapon nga gabanding-banding pa ta nga gadula-dula pa ta with our friends. Dili tong inyong kagahapon. Labot ako nga nga. Huwag na yun. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Diba? Yung ngayon na lang ang pipiliin ko kasi tumaba naman ako eh. Diba? Ang karon na lang, malipayan mo karon kay wala na ko'y ginahuna-huna. Kuan na lang, ako ang lesson plan. No? Lami kay balikan, baby, itong time nga dili pa tama in love. Oo niya, ang magsakit lang sa tuak itong tuhod. Lami to balikan. Di na ko mabalik atong panahon na gihatag ni mo ang tanan-tanan sa iha, pero siya kay gihatag niya iyang kaugalingon sa laing tao. Ayun na to. Ma'am Gloria Malala Apelo.
1: Thank you.
0: Gabi, Ma'am Glo. Salamat kay si mong pagsilip sa Facebook Live. Bi, atangin nyo taod-taod ang ato ang putahi confession ha. O sa kakaagi sa to ang bibi ang ato ang pagkasaluhan. Kung asa siya nagsalig sa to ang programa nga makapagawa sa iyahang hinanakit. Unsay batio ni mo bi kung usa ka single o kaniha. Bibi Jao, ikaw ni bahala. Ano na, nobra ko gamay. Unsay batio ni mo bi o sa kakasingle na kay uyab for 5 years tapos gibiyaan ka sa imuhang uyab because wait lang, pinagpalit, sige po, okay na po, pinagpalit ka po sa isang single mom. Single mom na merong 4 na anak. Halog yun! Halog yun mo niha. Ha? Kung sa ibuhatan nimo kung ang imuhang karibal o sa ka-single mom na 4 ang anak, dugay na kayo mo sa relasyon pero pinagpalit ka. At ang ininyo taod-taod, lingkod na pagplaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix sa imuhang baso nga init pa kaayo tungod sa ininit nga bago pang nibukal. Kay sugda na nato taod-taod ang atong putahi confession sa XFM Network Philippines.

0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
2: Purma dagani, pre. Pero may problema.
1: Ay, ano na aw?
2: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
1: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
2: Turbo?
1: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos, antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako rin si Carlitos Hecari, Parangay Science, Mas City. Sumprana ko ng uric acid, yung pagpulitong lipo, na ko'y kusog sa kundawa, sa gamay na ganit ng kunitan, nabuhian na.
0: Zaton Plus Gold.
3: Sinana ko ng gani, pagpapato, pinatawa kong balati sa kundawa, na rin kusog yung mga tao, kundawa nga na, ay madag mga balatihan sana na po. Kaya natin ang insaktong pagpanambal na to. Kita yun na to, rayon, ang alibyo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adik to.
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyot?
5: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jute ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branch

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

Welcome sa tuang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-confess, pwede kang makapagawas sa imuhang mga hinanakit. Welcome po sa mga gusto nga magpagawas din sa inyuhang mga kasakit. Pwede ko ninyong i-message sa tuang official Facebook page na ka-live kita karon sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and sa XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo nga mag-text sa 0945-443-5869. Biyang ato ang programa is rated SPG. Rated SPG ni siya. Hangyo ko kay, I believe, some students karon kay medyo walay mga kung ano yung nabuhat. Siguro nga kabisi mo or ting pahuway ninyo or naka-term break mo. So, basing nga naminaw mo sa itong programa, makulba-kulbaan mo sa taani. Ayaw lang mo pagganang kuan. Paminaw sa Putahe Confession kay Rated SPG na siya. There might be words na maingon na mo nga dili suitable para sa inyo. Binin ako maglangay pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang atong programang Putahe Confession hatod ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Sa pagmahal sa gasolina

0: ni deserve gud ni mo kung magpagasuli na lang man kagmahal, kinahanglan di kalidad o dili basta-basta o ampingan ng imuhang makina sa imong motor or sakyanan. Ayaw kalimot ang Shell, maskin asa ka sa kalibutan, tatak di kalidad, tatak pang international na brand, dili gud kailaron og mga additives nga dili makadaot sa imuhang makina. Ang atong LE Leon Shell Mobility Station aduna sa branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay na sa atbang sa Polymedic ang isa, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction ipakita nimo dapat ang imuhang Shell Asia app. Kay magamit kina nimo siya o ang mga points na equivalent sa imuhang gipagas or imong gipa-change oil, magamit na nimo siya in the near future, pwede magpagasolina, pwede maggrocery sa Shell Select, o kung makita nga regular customer gid ikaw sa Shell, pwede ka tagaan og scholarship para sa imuhang pamilya. And karon na sila ipapromo bihaw apaman gisen sa kuan ni Double Bigod. Aha, naman sa Double Bigod ba? Kabalo ba mo kung pagpagasuli na kakaroon sa LE Leon Shell Mobility Station, pwede ka nga makalupad sa Shanghai, China? Yes! Kada transaction po ninyo sa LE Leon Shell Mobility Station, kung nalimot ko sa presyo ko pila ito dapat ang imong ipagas, na akanay ticket nga ma-avail na pwede ka, pwede kang maka-addo sa Shanghai, China. All expense paid, right? Hello? Uy, ako na lang din. Sir, back in the man. Muraga, gusto po ko nga maka-experience on basin di ay ikaw ang makadaog sa libreng pa-international tour sa Shanghai, China. Hatod ka na to sa LE Leon Shell Mobility Station. Bisita na po sa mga duol na Shell stations sa inyong lugar.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Leng. Ang akong maingon karong gabi una, Cinderella. Dili na ako madawat. Wala ko kabalo kung nganong kasagaran sa gapangguba sa relasyon. Ilabi na karon nga panahon. Mga single mom. Trending ba gid ni? Wala na ako ginatanan-tanan, Cinderella. Pero personally, nahitabo gid ni sa kuwa karon. 5 katuig mi sa kong uyab. Dalaga ko. Wakoy anak. Mas makabalo jud ko. Wala siya'y kahati sa ako. Dili hamak, Cinderella, nga mas nindot ang ako ang kinabuhi. Mas gwapa ko compared sa babae ngayong gipuli sa ko. And honestly, wala ko kabalo nga nung siya ang gipuli sa ako. Ang babae nga nay upat ka anak. Usa ka gabi ini ana, Cinderella. Nang hagadang ako ang uyab nga makikistorya na ako. Ug iya akong giingnan nga na in love na daw ko na siya sa usa ka single mom. Naging honest siya sa kuha, Cinderella. Katrabaho niya ang babae. Adunay upat ka anak. Dili daw ko na siya gusto nga mahimong unfair sa ako. Kaya ang tinuod, gusto daw ko niyang formal panguyaban ang babae. Like nakapamalikas gyud ko, Cinderella. Na-develop daw ko na siya sa babae. Tungod kay siya ang iyang crying shoulder. Labi na akong nag-aaway mi sa akong uyak. How daw ko na siya maminaw, Cinderella. And grabe makapakita og empathy. In short, adunay emotional intelligence compared sa ako. Cinderella, personally, kabalo ko nga nay mali sa ako. Pero minti na ako siyang ginaaway. Kalma lang siya nga pagkatao, Cinderella. Samantalang ako dili. Sige kong kasuko. Sige kong pakiglalis. Pero ang siya, ang tipo sa lalaki, Cinderella, nga hina pag-abot sa desisyon o nang kinahanglan ako siyang pangunahan. Ginapaningkamutan ako, Cinderella, nga matabangan na ako siya nga mahimong better. Tungod kay hina, gid kaayo siya. And apparently, Cinderella, para sa iya ha, gina-under doon ako siya. Samantalang ang babae, Cinderella, nga ang gipuli na ako. Perminti daw siyang gina-appreciate. Perminti daw siyang gina-validate. Buutan gidaw kayong babae. Og dito daw niya na-feel nga mas gina-value daw siya compared sa ako. Cinderella, lagi paningkamutan gid na ako nga unta ma-convince na ako siya nga mag-stay sa ako. Nihila ko, Cinderella, siyang atubangan. Ako siyang giaway. Masking unsa na lang akong gibuhat para lang mag-stay siya. Kung ako siyang giingnan na basig temporaryo lang ang feelings kayang gibati nga to sa babae. Kay basing ikapoy lang siya sa among relasyon. Pero Cinderella, mura grabe gid ang influence sa babae siya ha. Mura siya gigayuma. Feel na ako, Cinderella. Gibigaan siya sa babae. Guwapo ang akong uyab, Cinderella. And buutan kaayo. And kabalo kong gitintal siya sa babae nga gipuli niya sa ako. Ang akong ginahuna-huna karon, Cinderella, pasing maabot ang adlaw nga magmahay ra gihapon ang akong uyab.
gipuli ko niya. Gipulihan ko niya sa babae nga. Dili deserving para sa iya. Kay ako, Cinderella, pwede ko niyang minyuan nga wala ko'y sapit, nga wala ko'y mga kauban, nga wala siya'y bit-bit nga mga responsibilidad. Ang yung gipili karon, adunay upat ka mga anak. At sa tinuod lang, mas complicated ang iyahang kinabuhi. Unsa may naa dito? Unsa may makuha niya dito? Compared sa ako. Sakit lang una-unaon, Cinderella, nga pagumpan sa 5 years. Sa 5 years niya naging kami. Mas kipili niya ang babae nga bago lang niyang nailhan. Ako, Cinderella, ang kauban niya. Sa ginhawa o sa kalisod, sa kakapoy, o sa kaanindot sa mong kinabuhi, ako ang naa sa iyang likod. Pero Cinderella, wala ko masuko niya. Naging honest siya sa ako, o never sa kong kinabuhi nga nag-cheat jud siya sa ako, Cinderella. Literal nga, iabot lang yun sa moment. Nga mas na-realize niya, Cinderella. Nga nawala nang iyang feeling sa ako. Tungod pod sa kong ginabuhat sa iya, ha? Cinderella, kinabalik-balikan na ako. Kinapangutan na. Gusto ko makabalo. Basin na baguhan lang siya. Apan Cinderella, buo na ang iyahang desisyon. I invested so much. Aning relasyon na mo, Cinderella. Diligyan po na ko ang iyahang last choice. O kung naamong ko'y gustong ibalik, siya ang gusto na akong ibalik, Cinderella. Dili ko mutuo nga, ingana na lang niya nga basta-basta i-give up ang among relasyon. Dili ko mutuo. Pero wala ko kabalo kung unsaon na ako paghatag sa iyo idea nga mali ang iyang gipili. Nga dapat ako. Nga dapat iyang mauna-unaan, Cinderella, nga naghimo siya. Huwag dako kaayong mali. For choosing that person over me. Tabangi ko ninyo, please. Unsaon na ko siya pagbawi. Para sa putahe confession. Leng.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay ka, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na kanyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hello, B! Inyo ang nadungawang istorya karong gabi una ni Leng. Ang ato ang letter sender karon sa putahe confession. Siyempre, hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. B, pwede na mong manawag ha. Abri na po ang ato ang linya. Pwede na mong mutawag sa 0945-443-5869. The first or the great getaway 1,000 winners of exciting prizes. Oh, sige lang, wala pa ko kakuan. Ako pang kuan ng details ani kang Double B ha. Ayaw mo kalimot again ha sa mga nay motor nay mga sakyanan. Kung magpagasolina ta especially karon nga nagmahal na ang gasolina, pili agyod ang dekalidad og dili basta-basta og dili ilaron ang imuhang sakyanan imuhang mga makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Minti na gyud nga sa ilaha ka permiti magpagasolina for you to get a chance to win a raffle tickets para sa trip to Shanghai, China. Sige lang kaya og galuyan po hon. Bas hindi kita'y makadaog. Pwede man daw kami. Ah! No? Wala man siya ko. Ah, basta kaya regular customer lang jud ka sa Shell. Nga na kung dili. Again, 0945-443-5869. Ang atong number na pwede. Tingala ko na memorize naman ako. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una kung ganahan mo nga maghatag og advice sa tuwang letter sender na si Leng. Hi kang Boss Kayabs, Ryan Kayabyab. Thank you! May gabi daw sa pinakagwapa sa tibuok kalibutan. May gabi daw sa mo si Lamor Valmores. Kalami ba ni mo og tingog? Mo ba? Abin ako ganang gawaras na sad ko. Lamat kayo biha. Si Nestor Oliverio ang yahang tambag sa tuwang letter sender. Ana siyang, wait sabi, naman ito na wap, magpinakalit. Good evening, ma'am. Oh, nagtuo ang sender og siya ray babae sa tibuok kalibutan. Maong nagpalabis siya sa iyang batasan. Sorry, sender, but ako masulti nimo is Meresi. Yun lang. Oh, ako pong nahuna si mo sender bitaw no kanang siguro ang imuha is kanang wala gid nimo kinahanglan magid sa usa ka relasyon bingan na agid mo'y validation sa usag usa, naamoy ka ng gitawag na appreciation sa usag usa. Regardless kung pila na mo katuig na nagikasal or managasawa, dili mo na siya excuse nga dili ni mo i-appreciate ang imuhang partner. Example, makita ni mo siya nga bagong gupit, ikuan po nga, ay han, oh baby loves, bagay kasi mo ang imuhang gupit, you look so handsome. And sa karon ba yung panahon, no, ang gina-expect sa mga partners, na yung mga partners nga, ang ilahang gusto is i-flex sila sa Facebook. Imuha sila yung story. Dili ka makalimot sa mga special events sa inyohang life. E, usahay mang good ang ato ang mga partners, diba? Kaya ang languna-huna, ah, kami nabitaw. Ah, ako ang nabitaw na siyang bana. Ako ang nabitaw na siyang asawa. So, wala na yung lesson para i-post pa na ako. Kabalo naman siya nga, iyahak ko. Pero still, kinahanglan gihapon na ninyo para mag-add og spark sa inyohang relasyon. Dili pwede nga, ah, okay, lalagi na. Ah, dato, umangkaan. Ayan na mga ingon-anak. Kaya kabalo mo, that's kanang gitawag na you're losing, you're already kanang murag showing your partner that you're already losing the interest. Diba? And ang delikado din ha is parehaan na turn off ang imuhang uyab sa imuha. Pinagpalit ka sa isa ka single mom. Kung sa man din nasa single mom kung daghan siyag anak, wala, kinahanglan gano'y na ihapon? Pero sa ginamaliit, ginanin mo ng mga single mom, mas powerful pa ba na sa imo? Kaya sila na-prove na ginanin lang, kaya nila ilang kinabuhi, maskin pagka nang, nanaganin sila yung mga anak, pero kaya nila ilahang life, na-survive nila ilahang life, ikaw nga single, marag palamunin pa mga isiguro ka. Diba? Sorry ha, I have to be brutally honest with you, kay dilili mo pwede maliiton ang mga single mom. Oo. Ayaw tao na buhata, kay sometimes, it is not them the problem. Dili sila ang problema. Ikaw ang nay problema. Labi na ka ng tanaw ni mo sa mong kakalingon, taas rapod ka ayo. Ginapangitaan ka guway sa Ginoo nga muubos ka para makita gid nimo nga dili sila ang nay problema kun dili ikaw. Oh! Mo gina siya ang realidad. Mo nang ayo gid mo pagmaliit diha og mga single mom kay mas fighter pa na sila sa inyo, mas strong pa na sila sa inyo. Ana si Charlene, sakit jud kayo sender nga gibaylo kag naay anak. Lesson learned na po na nimo. Dili lagi magpalabis ka malita kay mabiyaan gyud ka. Oo, kana gyud. Dili lagi magminaldita pero again pod usahay naay rason nga nung ginagaminaldita ng inyong mga partner pero too much is not good. Sige, abri na ang linya, tawag na, sorry kay wala ko gitubag kay istorya pa mga good sa camps. Tawag na ha, 0945-443-5869 kay atong tubagon. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni eh?
1: Si Orly ni Bay.
0: Ay, sige, Orly, go ahead sa imuhang tambag sa tuwang letter sender.
1: Ay, alam sa atong letter sender, si Charlene.
0: Si Leng. Leng yung pangalan.
1: Yeah, Ling, Ling.
0: Apa?
1: Sige. Alam kan, Ling, mag-move on na lang na siya. Uy, kay siyang katinud-anay lang. Ang katong lalaki, wala man gintun. May gugma siya ang katinud-anay. Walang gugma-gugma, rabahan. Dili ingon nga sincere yung siyang kasing-kasing.
0: Nga nung kaingon man ka nga, dili sincere ang laki nga na abot man sila 5 years.
1: Oo, oh, anya. Sige, duga yun. Puro lamang yan pong kaplastikan niya. Ginding di aki di puro slain.
0: What do you mean nakikplastikan?
1: Di puro slain niya. Doon na pag yung mga anak.
0: Wala, I don't think na nakikplastikan ang laki. Kaya naging honest man siya sa babae nga na siya nagustuhan lain. Giamin po ba ni Leng na naagid siya ibatasan nga nakapaturn off sa laki. Ikaw, let's say example, ikaw karon halimbawa lang, halimbawa, example lang niya, basig tinanong ni mo. O, nakay partner nga maot yung kinaiya sa imuha, magstay ba ba gihapon ka?
1: Sa akong kabahin, dili na, oy.
0: Oh, maunay gibuhat sa laki karon. Gikapoy siya sa batasan sa babae, maotong wala na siya ganahi, nangita na siya og lain.
1: So, paanpon, anang kulang po gugma siguro ang laki kay og. Gugmahan pa ang laki, bisan pag-unsa ang klase kiniya sa usag babae, iyagina, gihapong kunungan.
0: Ay, kanang disagree good ko ana B. Sorry kaayo, pero disagree good ko anang miingon nga wala kay gugma. Naa siya'y gugma, pero naay limitasyon ang tao. Dili nimo pwede hutdon ang iyang pasensya kay mahurot gid na siya. Lain pug kayo magpa-consume na lang siya per me. Sugod baka nga ikaw andiron ka sa imong partner?
1: Ano ang sa bagay? Ako ni agi nang pugana, bugay-bugay yung pugo na kamupon.
0: Oh.
1: Pero
0: kamu ba gihapon karon?
1: Oh, wala na gihinoon.
0: Oh, di ba? So, wala naman di ay mo. So, ikaw mismo ang living proof na dili ka pwede magstay sa usa ka tao nga wala na may pagsinabdanay.
1: Oh, sa lahi nga pamagi, so pareho gihapon sa ako ang mga kuan na agi gihapon.
0: Mm. Oh, anak na lang, Jude. Munang ayaw lang ikuan kay basig malain po ang laki, no? Nag-antos man siya.
1: So, ako na lang ikatambag ang Lin. Kung makaya, usubunan ang itong gamay. Kaya rin doon na po'y makuan. Masin pagay yung doon na po'y mga panahon na maabot siya. Mm-hmm. Mga lahi mga binuhat. Usubunan mo ang gamay, kayo. Video ba ay bati na namatik na siya ang kagulingon o sa mga batasan. Kaming kamutan na lang umausab kay kabalo naman ta kitang tao. Kabalo na ta kung sa'y pili mayo o sa'y maayo.
0: Tinood, Jude.
1: Inanak na lang. Ano? So, pili mo na to pwede maliit na na to ang tanan mga tao kay sa ilahang pagka himogsok na ng kulitutana, dala naman ang niladaan.
0: Mm-mm.
1: Maayo ka. Maayo ba o dili?
0: Tinood, Jude. B, salamat kasi mong tambag, B, ha?
1: Tubi mo kahangyo, B, request yung song.
0: Sige pa, ningkamutan ako. Ano sa mga kanta, B?
1: Kuhan lang, Power of Love.
0: Ah, ano sa to siya?
1: Power of Love.
0: Power of Love. Si Kuhan, B?
1: Hindi na siya.
0: Kasi nagkantaan ni?
1: Para na siya nga one day. Para na siya nga song katong Power of Love.
0: Kinsa nag
1: tag-as bitaw mo? Kinsa nag tag-as bitaw mo?
0: Ah, si Celine Dion, tama?
1: O, oh, kung matag-as itong singer sa una, wala naman ko sila. Unahan ko ito, Mino.
0: Ah, sige, sige. Play na ko ni katapos ang kanta.
1: Oh, sige, sige. Salamat, Kiddy.
0: You're welcome. Salamat ka, Ayo. O, oh, ano, no. Lisod ka, Ayo, bitaw na. O, oh, tambag na ako kang Lenny Bibi. Mo nang dili siya mga, o siya, mga budho. Kay Maot. Ah, kay Maot siya. Maot, maayong manuroy na lang. Buti mo, Arman. Bu, Arman. Sa'kin ni si Arman, no, kay irrelevant. Ang mga tambag bitan ni mo, Arman, no, kay lamiki. Sus na lang, Arman. May gabi idiasin mo, Arman, ng boss. Thank you! Salamat kayo. Tabago na ito nila. Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi.
0: Ay, may gabi po. Ikaw ni Haim?
1: Brian.
0: Go ahead. Unsa may tambagin mo sa to ang letter sender?
2: Eh, inanawan na. Kaya naman siya nang gusto ang single, ma'am. Tapos, eh, palimiro ito na kung gusto si mga pagdadugay. Bali naman, speakas nga ko ang single, ma'am. Kasi na siya nakita si mga, na siya na dili na gusto ang si mga. Moto siya, naka-adto sa uban nga single, ma'am.
0: Oo.
2: Sa kuwa lang, eh, pasagdil ito siya. Mungita, nag-blind ya.
0: Basin pwede pa nalaka.
2: Oh, kung pwede, oh na, bitaw ko. Single? Single, ma single man to. Ang gipangita niya, nga, single, ma'am. Murag sa kuwan, parang, sa sakyanan pa na, kuwan na ka ng sitanhan na.
0: Ay, hindi rin ganun.
2: Oh, kaya hindi rin bayang pasabon. Kasi kaya isin mo, brand new. Kaya ikaw, kaya brand new pa ka. Dito noon siya sa sitanhan. Dito sa ingon nga, single mom, ana.
0: Dito na lang siya sa imo eh.
2: Oh, pasabi lang to siya na, bitaw ko.
0: Bitaw. Ako siyang pangayon ng number. Kung muhatag siya, akong itunol ni mo.
2: O, tagasa rin na nag sa tawagan na, tagasa rin na.
0: Taga-kuan, wala ba siya, nag-iingon po doon, taga-asa ni Zinza. Mag-text rin siya sa kuan, kung ano rin, mag-update rin kung pwede niya ihatag ang iyahang number sa imo, kung itsa diha.
2: O, sige, itsag na ako, sige daw.
0: Ay, saron, kay mag-chat pa man to siya, kung nana ko yung number niya, akong i-try o gahatag niya sa imo, na naman ko yung number dali,
2: Dili na ko i-plug, karoon ako number.
0: Ayaw lang i-plug. Ay, gusto mo yung i-plug? Ay, bahala ka. Go ahead.
2: Okay, i-plug na ako. Kanang katugon siya kung paon niya. Dubai lang.
0: Sige.
2: At yung number, single ato na akong tingita. 0975-209-353-4. Balikan ako kayo sabi. 0975-209-353-4. Salamat, Benji.
0: Asa, balik ka sa kaisa kay naputol-putol kagain na.
2: Sige, balik ka na ko ha. 0975-209-353-4.
0: Alright.
2: Salamat.
0: Pites, salamat kayo. I-text to kuan. Leng, kung nadunggan mo ang number ni to nanawag sa to agay na kay ninugigay to siya basin di meant to be the eye mo. Pero bitabi, pasensya na siya kayo, wala na magita igong oras. Salamat kaayo biha sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magdungog-dungog kita sa sasamang oras, alas 9 hanggang alas 11 po sa kagabi on. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag na ko koko sa tao sakit kayo tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo ko na ninay na sa mag ninay na sa nagkawala sa nagkawala hadto nawala na gyud mo gyud ni pinakanid de bisnya kay nawala magod basta ka ko usal go kumo testimony ninyo alang nindot gyud
4: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa

0: grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya nami daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako as siyang gisulayan, nagdo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting!
1: Exciting!

0: baklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidaladala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Exciting morning.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
12: Oh pa, maayo ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: SCPs. Gipagula sa National Amnesty Commission aron mahatagan og legal nga proteksyon ang mga kwalipikadong aplikante sa amnestiya samtang ilang ginakompleto ang gikinahanglang proseso alang niini. Subay sa programa padayon ang pagsuporta sa Peace 911 sa reintegration sa mga friends rescued, pinaagi kini sa community-based assistance dungan sa pagpasiugda sa mga pamaagi padulong sa tinuod nga kalinaw og hingpit nga pagbalik sa komunidad.
1: Express Balita.
2: Aduna kita 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ato ang mga hukad sa balitang regional.
1: Balitang balitang regional. Regional.
2: Ang atong balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga katropa mutabang gid aron sa pagpalambo sa atong immune system aron ang pamilya dili magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mapalikin sa mga butika nationwide. Barm parliamentary election na himo kining madugoon. Ang express balita manukad ni Philip Oligario.
1: XFM. Report. Report.
3: Gipaubos dayon sa Commission on Elections kun COMELEC ang tanang 37 ka barangay sa Cotabato City ubos sa direktang kontrol ni ini tungod sa madugoong insidente sukad Domingo sa gabi hangtod pagsugod sa Bangsamoro parliamentary elections kagahapon adlaw Lunes. Ang Cotabato mao ang kauluhan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM nga naglangkob sa mga probinsya sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan ug Tawi-Tawi ingon man ang mga syudad sa Lamitan ug Marawi. Mato ni Chairman George Irwin Garcia, ang lungsod sa Maluso sa Basilan gipaubos usab sa direktang kontrol sa komisyon tungod sa kapintasan nga nalambigit sa Bangsamoro parliamentary elections. Sa datos, tulo ka lalaki ang mitaliwan sa Dato Usman Mampen Elementary School sa Barangay Baguwa 2. Pipila ka higayon ay hamagdomingo batok sa mga armadong lalaki samtang sumala sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, laing 15 ka individual ang nasamdan sa pagpamusil samtang adunay pagpabuto og fragmentation grenade sa residential areas sa Purok Abirol, Barangay Kalanganan, nga gikamatyan ni Zainodin Sapal Makabuat. Sa laing binailungay og bala sa pusil, duha ka lalaki nga parehong nalambigit sa usa ka partidong politikal ang namatay tungod sa mga samad pinisilan nga naangkon ato sa usa ka konfrontasyon sa usa buntag niadtong Lunes sa Cotabato City Central Elementary School samtang samdan ang usa ka kauban og pulis nga on duty. Ang mga unit sa kapulisan gikan sa PRO BAR og mga personahe gikan sa Rayon 11 og 12 uban sa mga tropa gikan sa 6th Maritime Battalion sa Philippine Navy og 6th Infantry Division sa Philippine Army nagtinabangay sa pagsiguro sa seguridad sa tanang polling site sa Cotabato City. Samtang ang parliamentary election sa kasigbit ng mga lungsod sa Sultan Kudarat og Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte malinaw naghapsay nga gipahigayon. Sa pagkakaroon aduna pay pipila ka mga pinusilay og krimen ang gakahitabo sa mong lugar hangtod sa wala pa madeklara ang daog sa piniliay. Aron kadunay andam sa mga madaguong panghitabo, kinahanglan kusga ng imong panglawas. Magturbomen enhancer na, aron sa mas ligon nga tuhod. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang regional, construction worker patay human gidunggab sa kauban sa trabaho. May Express Balita si katropang Rustom Villafranca.
1: XFM. XFM. Report.
4: Patay ang usa ka construction worker human gidunggab sa iyang kauban sa trabaho kadlaw ni ato Domingo, September 13, 2026 sa may sitio Mando, Imbatog, Baongon, Bukidnon. Mismo ang asawa ang ni-report sa Baongon Municipal Police Station kalabot sa iyang bana nga gidunggab sa tiyan. Sumala sa investigasyon, nag-uban sa inom ang biktima nga si Elias Along, 45 anyos, o ang 32 anyos nga sospetsado nga si Elias RJ dungan sa pagsaulog sa fiesta sa ilang dapit. Taod-taod ni barog ang biktima aron mangihi, giingong gisundan kini sa suspect o kalit lang nga gidunggab sa tiyan. Gidala pa sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City ang biktima, apan gideklara kining patay na sa attending physician bandang alas 10 sa buntag sa susamang adlaw. Personal nga dumot o panagbangi kalabot sa ilang trabaho, isip mga construction workers ang gilantaw karon sa kapulisan nga motibo sa maong pagpangdunggab. Human sa insidente, daling nisibat ang suspect o padayon pakining gipangita sa mga otoridad. Mga katropa, aron nga lawas perming baskog ug healthy, tumar sa alkaline nga vitamin C ang Santon Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita!
2: Ato na kitay 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukan sa balitang nasyonal.
1: Balitang, balitang national.
2: Ang ato nga balitang nasyonal, ato na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropahan, soft gel capsule, gini, nga makahatag niyo instant energy, tungod na kini, taas nga medium chain na triglycerides, nga kung musulod kini sa lawas, moderate sugar sa atay. Huwag mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3, nga adunay VCO, huwag moringa seed oil extract. Ato nga siron ang detalye sa ito nga balitang national, manukad sa ito nga sister station. Ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso matapos magsara noong Lunes sa 62.86 kontra dolyar o 18 centavos na mas mahina kumpara sa 62.68 noong nakaraang trading day. Ayon sa mga trader, patuloy na naiipit ang piso dahil sa malakas na dolyar, mataas na presyo ng langis at patuloy na demand para sa US dollar sa local market. Kasabay nito, tumaas ang mahigit 2% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Sinabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi nito tinatarget ang isang partikular na palitan ng piso kontra dolyar, ngunit kumikilos ito kapag nakikitang masyadong trader, posibleng malapit nang maabot ng piso ang 63 pesos per dollar, ngunit hindi pa malinaw kung magiging bagong mal na trading level ito.
1: Express Balita.
5: Para sa mga motorista, ngayong araw, ngayong umaga, ang panibagong oil price hike sa mga produktong petrolyo. Simula po alas 6 ng umaga, pinakamalaki ang dagdag sa gasolina sa Petron, Shell at Unioil na tig 5 pesos 70 centavos kada litro, habang 5 pesos 68 centavos naman ang dagdag sa Petrogas at Sea Oil at 5 pesos sa Clean Fuel. Sa diesel, pinakamalaki ang dagdag na 4 pesos 40 centavos kada litro sa Petron at Shell, 4 pesos 31 centavos sa Petrogas at Sea Oil at 4 pesos 30 centavos sa Unioil at 4 pesos naman sa Clean Fuel. Para naman sa kerosene, nagpatupad ang Petron at Shell ng 4 pesos 60 centavos na dagdag kada litro, habang 4 pesos 62 centavos naman sa Sea Oil. Sa kabuuan ngayong taon, umabot na sa average net increase na 59 pesos 32 centavos kada litro ang gasolina, 60 pesos 46 centavos naman ang diesel at 53 pesos 45 centavos ang kerosene.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Nagpapatuloy ngayong Martes ang ikalawang araw ng nationwide transport strike ng grupong manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ipinanawagan ng grupo ang agarang mga hakbang para maibsan ang gastos ng mga tsuper, kabilang ang pagsususpinde ng petroleum taxes at mas madaling access sa fuel subsidy. Ayon sa manibela, malaki na ang kinakaltas ng mataas na presyo ng langis sa araw-araw na kita ng mga driver, kaya nananawagan sila ng konkretong tugon mula sa pamahalaan. Samantala, sa unang araw ng protesta, nanatiling normal ang biyahe sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila at marami pa rin jeepney ang pumasada.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax o VAT sa allowable system loss charge na pasok sa limitasyong itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026, itinuring ang naturang singil bilang government-mandated pass-through cost, kaya hindi na ito isasama sa gross sales sa pagkukwenta ng VAT. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, ipatutupad ang VAT exclusion alinsunod sa bisa ng ERC Resolution Number 26, Series of 2026. Sinabi ni Mendoza na bahagi ito ng pagtupad ng BIR sa naunang commitment nitong kumilos kapag nailatag na ang kinakailangang regulatory basis kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mukbang para magbigay ng praktikal na ginhawa sa mga consumer.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Inilipat sa infirmary ng Quezon City Jail sa Payata si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos iutos ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa male dormitory ng kulungan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, inilagay si Romualdez sa infirmary dahil sa kanyang medical needs at rekomendasyon ng mga doktor para matiyak na patuloy siyang mabibigyan ng kinakailangang atensyong medikal. Mananatili si Romualdez bilang detention prisoner at hindi maaaring ilipat o palayain ng walang bagong utos mula sa korte habang nakatakda ang kanyang arraignment sa Miyerkules sa 8:30 ng umaga. Si Romualdez ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umunoy 7.2 billion pesos na kickbacks sa pondo ng pamahalaan.
1: Express Balita.
5: Iginiit ni later representative at dating House Speaker Martin Romualdez na inosente siya sa kasong plunder habang sinabi niyang inagalang niya ang utos ng Sandigan Bayan na ilipat siya sa Quezon City Jail. Sinabi ni Romualdez haharapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya at sasagutin ang mga paratang sa tamang korte. Nagpasalamat din siya sa Cardinal Santos Medical Center at Philippine General Hospital at sinabing patuloy niyang susundin ang payo ng kanyang mga doktor.
1: Express Balita.
5: Inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang paglahok ng apat na retiradong mahistrado ng Supreme Court bilang Amici Curiae upang talakayin ang interpretasyon ng pariralang all members sa Article 11, Section 3.6 ng Konstitusyon. Kabilang sa mga itinalaga sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Reynato Puno, retired Associate Justice Adolfo Ascuna, at retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Personal na haharap sa korte sina Panganiban, Puno at Ascuna sa Miyerkules, September 16, samantala magsusumite naman si Davide Jr. ng legal memorandum sa halip na personal na humarap dahil kasalukuyan siyang nagpapagaling. Bahagyaring pinagbigyan ng korte ang extension ng Philippine National Bank at Union Bank of the Philippines para sa pagsusumite ng mga natitirang dokumento hanggang September 17.
1: Express Balita.
2: Balik rin sa ito sa Dakben sa Davao o Gratong Luparan, ang Balitang International.
6: Balitang International.
2: Ang ato nga balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, ito yung ginipaghimo alang sa mata. Ato na ginipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, oga vitamin E. Nga magkatabang kinirang malikayan, nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium, uban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagpasidaan ang usa ka bag-ong report gikan sa mga eksperto nga nagaduol na sa gitawag nga tipping point ang Himalayas tungod kini sa paspas nga epekto sa climate change ug pagtaas sa temperatura sa kalibutan. Para sa report padayon, ang kusog nga pagkatunaw sa mga glacier sa rehiyon nga maoy tinubdan sa tubig sa daghang dagkong suba nga naga-supply kini sa tubig ug panginabuhian sa milyon-milyong tao sa Asia. Gipasilan-an sa mga eksperto nga kon magpadayon ang kasamtangang trend sa global warming, posibleng musangpot kini sa mas daghan pang pagbaha, landslides sa kakulang sa tubig ug kadaot sa agrikultura sa umabot nga mga dekada. Nasairan nga ang Himalayas giila isip usa sa labing importante nga fresh water reserves sa kalibutan. Gawas kini sa polar regions, inundan nga dako ang mahimong epekto sa bisan unsa man nga dako nga pagbag-o niini.
1: Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin gipahibalo ni US President Donald Trump nga maghisgot sila sa nagkadaiyang mga isyu ni Chinese President Xi Jinping atol sa ilang umaabot nga panagtagbo. Nakip sa mga hisgotanan ang posibilidad sa pagtugot sa pagsulod sa Chinese-made automobiles ngadto sa merkado sa Estados Unidos o sa kaisyu nga adunay dakong epekto sa automobile world industry. Matod pa ni Trump, daghan pang ubang mga butang ang ilang pagkahisgutan lakip ang ekonomiya, trade relations ug uban pang bilateral concerns tali sa duha ka nasod. Padayon nga gisubay sa mga analysts ug investors ang maong panagtagbo tungod sa impluwensya niini sa relasyon sa duha ka labing dagkong ekonomiya sa kalibutan. Gilauman nga mahimong adunay bag-ong kasabutan o polisiya nga mugawas gikan sa maong panagkita nga mahimong makaapekto sa internasyonal nga merkado ingon man negosyo.
1: Express Balita.
2: 25 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa tuang balitang paugnat sa kusog.
6: Balitang sports.
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog gatugan nato sa Turbo Men Enhancer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Pagkatabang kini sa sex life ninyong mag-asawa mga katropa, ang Turbo FDA approved mao nga safe kining inumon. Magturbo na. Mapalit kayo sa mga butika nationwide. Posibleng dili maprobahan sa Women's Tennis Association, WTA, ang hangyo nga mahatagan og exemption si Alex Iala nga dili makadula sa mandatory event nga Beijing Open sa China. Una nang gipamahayag ni Iala nga buot nini nga magdula alang sa Team Philippines sa Asian Games sa Nagoya, Japan, dungan kini sa Asian Games ang Beijing Open. Ipahigayon ang Beijing Open sa September 30 hangtod Oktobre 11 samtang magsugrosab ang tennis event sa Asian Games gikan sa September 27 hangtod Oktobre 13. Wala pa'y gipagawas nga statement ang filta o ang kampo ni Iala sa resulta sa exemption sa, o exemption sa request nini. Kung dili makadula sa mandatory event sa WTA, pamtangan ang usa ka player og 0-point penalty sulod sa 52 ka semana o multa nga sobra 600,000 pesos. Dako nakataya sa Asian Games tungod kay ang magkampiyon. Otomatiko kini nga makasulod sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, California.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz, Showbiz News.
0: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Aduna kini glutathione, kojic o virgin coconut oil. Feel fresh and confident every day with Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, naghayusa sa usa ka viral TikTok dance challenge ang tulo ka mga aktres na nailang nagdala sa karakter nga Jezebel sa nagkalain-laing henerasyon. Makita sa social media ang video nila Ann Curtis, Alice Dixon o Marian Rivera nga nag-appeal sa sikat nga Ulala Baby Dance Challenge nga dali nga nakadani sa atensyon sa mga fans. Sa iyang Instagram post, gibutyag ni Alice Dixon nga una nilang plano ni Marian Rivera nga sila ra ang maghimo sa video. Apan ni appeal usab si Ann Curtis og mitabang pa sa pagtudlo sa sayaw. Kahinumduman nga si Alice Dixon maoy unang nagdala sa papel sa Jezebel sa pelikula ni atong 1990. Gisundan kini ni Marian Rivera sa television adaptation ni atong 2008 og si Ann Curtis sa bersyon ni atong 2014. Gidayig ang ilang panaghiusa sa mga netizens nga nalipay nga makita sa usaka video ang tulo ka mga artistang nahimong simbolo sa sikat nga karakter sa Philippine entertainment industry.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuwang balitang lahi region kon LRG. Atod nga ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, gamagin sa 100% nga extra ka supplements, natural ingredients. Ado na ganyang mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit ganyan sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Atensyon mga bana! Kini ay bana nga gidemanda sa asawa. Human gitawag niya og chubby ang iyahang asawa sa iyahang phone book sa cellphone. Phone book. Usa ka bana sa USAC o USAC Turkey ang misangko sa korte human na nadiskubrihan sa iyang asawa nga gitipigan niya sa cellphone ang contact number nini gamit ang ngalang chubby nga nagpasabot kini og tambok. Ayong isang at sa asawa ang divorce case tungkol sa giingong emotional abuse. Lakip na ang maong nickname ug mga mensahe nga iyang giingong nakapasakit kini pagmayo ug nakapaubos sa iyang dignidad. Gisusi usab sa korte ang aligasyon sa bana nga dunay relasyon ang iyang asawa sa laing lalaki apan wala gini mapamatud-i. Inoo nakitan sa korte nga ang binuhatan sa bana naglangkob sa emotional ug economic violence. Sa katapusan gipormal ang ilang diborsyo ug gimanduan ang bana nga mobayad og material og moral compensation sa iyang kanhing asawa. Walay pagawas ang eksaktong kantidad sa bayranan apan nanukad kini sa pagtawag og tambok.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthong Gold Herbal Tea. Sugdi ang matag adlaw katropa uban ang limpyo himsog nga pagbati gikan sa sulod ngadto sa gawas uban sa moringa, turmeric og cinnamon bark ang Xanthong Gold Herbal Tea, your daily dose of detox. mata, posibleng makapakita o timailhan sa diabetes, high blood pressure o uban pang sakit. Ang mata dili lamang para sa pananaw, apan mahimo usab kini magpakita o mga timailhan sa pipila ka kondisyon sa lawas. Sama na lamang sa diabetes, high blood pressure o jaundice. Pinagi sa eye examination, nga sagad gihimo sa mga iridologist. Makita ang pipila ka kausaban sa blood vessels sa retina, color sa puti sa mata o uban pang abnormalidad nga mahimong adunay kalabutan sa kahimsog. Apan ang mga timailhan sa mata dili automatikong nagpasabot nga adunay usa ka partikular nga sakit. Kinahanglan gihapon ang medical examination o laboratory tests aron makumpirma ang diagnosis. Mao nga ayaw pasagdi ang dili normal nga kausaban sa mata katropa. Ang VisionX Plus nga gama sa Y2H Incorporated. Dili lamang kini aron makapatinaw sa atong mga pananaw. Dako usab kini og tabang sa pagbalig-on sa atoang immune system.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo ko tawag naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Martes, pizza 15 na ni nga bulan sa September 2, 2026. Ngayon di ba kung palito ka ni pizza 15 na? Kami naa sa pizza 15 ba?
0: Oo, kay 15 is the payday. Congratulations and...
2: Bayad day.
0: Bayad day. Congratulations sa mga aduna pay sukli sa ilang sweldo karong adlaw katropa. Pero it's still a blessing, no? Kay naatay madawat. Bahalag.
2: Ano nang gi-avail naman na?
0: Bahalag seconds to play lang sa atong mga accounts. Bitaw ha sa at mga bana din ha para dili mo mabulag gan sa inyong asawa, di mo makiha din na kami ingon magtambok ang inyong mga asawa. Paim na sila sa atong Xanthone Plus Coffee Mix katropa kay makatabang ni aron pag-detoxify, pagtunaw sa mga fats sa atong lawas. Plus, paim na pagyod og Xanthone Vitamin C para ligon ang immune system og matunaw ng mga toxins, no? Kay dili man healthy ta nato ginasulod sa atong lawas katropa.
2: Ang asawa, ay ka lain kung ina ko ni macho ang imong hangbok to.
0: Ni macho lang. Ayaw yung nagtambo kay basig makuan ka emotional og sa to psychological
2: emotional og kining unsa to
0: psychological nga stress. So mo na siya katropa ha. And be mo na gina nga be kind sa atong words, no? Labi na gyud sa inyong mga kapika sa kinabuhi kay mo na gina yung kaagapay sa kinabuhi. And good morning sa atong mga katropa ha, nga naglantaw sa atong Facebook Live. Sir Alan Cañete, Randy Santisas, Gloria Malala Apelo, gikan sa Bayugan City, Agusan del Sur, kang katropang Ray Ann Sayahon sa Barangay Limbaan, New Carril, Davao del Norte, and kang napaisa, Rodelia Capolonias. Maing buntag din na katropa sa ato ang mga katropa sa New Corellia, Davao del Norte.
2: Good morning mga katropa. Ugatagi po ninyo ang itong ang The Secret of Health mga katropa. Para dili ta ingon og chubby, di po ta ingon og payat mga katropa. Nga ito ang lawas normal lamang kini nga tanawon. Kaubra na ito diha si Doc Remily Tuuy mga katropa. Uga siyempre ang program mga Bullseye Back to Back with the Brixa Flores and yours truly. Ang inyong makauban sa mga issue por issue lang. Trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa to ang kreatibo kang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropang Alan Abais, kami magaingon. Kamaturan ang sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarit sana.
11: Exciting.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: X FM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan na ang natabangan.
15: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
7: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Kaklarik sana!
16: Exciting!

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:46.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Weather Update.
1: Good morning mga katruwa sa tuwang weather update karon ng tuwang dag pa sa Davao. Makasirati kita og kaniton 31 degrees Celsius to 32 degrees Celsius mga katropa. Og ang tuwang precipitation nagni sa 35% ang humidity sa tuwang dag bayan. Makasirati kita og 74% humidity. Ang atoang hangin, ang haguros hangin nasa 14 km per hour mga katropa. Og siaring adlaw, musubang kini alas 6:30. Og yung mamusalop kini alas 5:30 ning katsamtangan nga adlaw. Og aduna poy pagbago-bago sa tuang lakad sa panahon alas 7 sa buntag mga katropa, dunay mga pag dagom og pagulan-ulan sa uban na mga pili nga lugar ning atong dagbayan sa Davao. Alauna ngadto sa alas 4 sa hapon do na pud kini mga medyo dilimayo nga lakat sa panahon karong mga orasa. Init ang ato ang lakat sa panahon. Adlaw kita karon nga Martes, medyo sagol na. Init sa buntag og medyo makulimlim. Pagabot sa sayong kahaponon mga katropa, gikan alas 7 sa buntag mga katropa, dunay sagol ang atong lakat sa panahon. Pag tutaliksik ang masinatian sa uban ng mga lugar ni ato ang dagbayan sa Davao, labi na sa Bukirong area ning atong syudad.
0: Weather Update.
1: Welcome, welcome sa itong programa nga Bullseye.
0: Bullseye.
1: Alas na bayis po, managlawig ta, kutob ta, alas 9 sa buntag. Siyempre, abagahan ta sa mga balita o impormasyon. Ito ang hatagan o pagtagad. Tungod kay importante man ang mga balita. Huwag ka matayo mga katropa, ikaw o ako na po dumahimong unod sa mga balita. Huwag mag-amping ta. Kumustamos lamang gyapo kita, mi amigos y amigas. Welcome sa ito mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomo ng mga kaluman sa matag lugar o probinsya sa rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o gakotob nga sa mabuti atong pagsibyo sa kapanginaot. Nga kanunay kitang buligan sa grasya sa itong labaw magagagahom, ito nga safe and sound sa matag usaka destinasyon, pasunod gawin sa itong dagpain sa Davao. O ga syempre ato ang asugnan ato ang programa karon mga tropa pinagi sa pagkape kay medyo nagasampila ta mga tropa silapin atong dila no? Nanam!
2: Pinawa!
1: Nanam yun! Ang kape na ito mga katropa ang atong ginom kung mga tanam, oh. Gisagol na ko. Ang Santon Plus Gold o ang Premium D3 akong gitunga mga katropa. Pwerte ka nanam yun, ha? Ako magod, mahilig ko ka ng mga explore. Akong gitunga ang Santon Gold o Santon Gold Coffee Mix o ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kining ako karong tasa o kining tasa ni akong mag mga katropa. Ikatulo na nako ni karong buntaga. Di na ako nagpamahaw. Kini na ako ang kapina. Mabusog ka pa, nagkakapina ka o ma-ignite pa yung mga katropa o ma-recharge ka kung naglaluya-luya ay mong lawas mga katropa. Kapina. Gikan sa Yes to Health Incorporated. Kita maglangan siyempre mga katropa itong i-welcome mga itong sparring partner. Gikan para banig Cotabato City mga katropa. Huwag naki-aninaw yung sarito mga katropa sa buto-buto sa mga armas.
2: Pinawa!
1: Kaya ma-imagine niya kanya itong siya batanon-batanon pa ang dito nagkamangkamang mga katropa sa mga election nga sama nini. Magkaroon siya nga sisyo ramaning eleksyon na kanya ito. Arang-arang pa manig karon. Arang-arang na ganyan mga katropa na itulog kabuk na matay.
2: Pinawa!
1: Kanya ito sa iyahang kapanahunan mga katropa kay listener mga kunini. Ato sa i-welcome kay Pusing Manimalos ni Katropang Bricks sa Flores. Good morning!
3: Good morning!
4: Good morning, Katropang Alan!
1: Good morning, good morning!
4: Ako pa pa mako, itong kakinder pa ko.
1: Para mo tanig si Armando Piniquito. Ano eh? Kung papa ba ninyo ba? Kung pa, kada ganing PC pa, listener sa inyong duha. Naminaw ni Karol.
3: Good morning!
1: PC pa daw yung papa sa una, listener na grabe.
4: Pero po si Sir Leo Villarreal ba? Asa na si Sir Leo Villarreal?
1: Tuwa na sa Kabisayan at assign no, sa DAR.
4: Kay sa una, listener pa ko ato. Ako ngayon ba nga, Sir, listener kay ko sa imuha, Sir, sa una katong wapa ko ka-eskwila. Sadya.
1: Grabe. Dito mo sugot.
4: Dito mo sugot. Kaya matanon pag ito. Dini karon, good morning sa to mga kaigsunan sa mga...
3: Good morning!
4: Tig paminaw diri karon sa tuang dakbayan sa Davao. Kumusta mo ang tulo ka mga distrito nga sakop sa siyudad sa Davao? Kumusta? Mayong buntag kanatong tanan mga katropa. Og of course ang ato mga tig paminaw sab nga karon sa mga probinsya gikan sa Davao del Sur, diri dapita sa may Davao Occidental, sa Davao de Oro, Davao del Norte, o ang Davao Oriental. Kumusta mo? Welcome din karon sa panaguban sa programang Bulsay!
0: Bulsay! Bulsay!
2: Good morning!
1: Mga katropa, like, share, and follow sa tuang Facebook page sa XFM Davao Katropa. Huwag kamo namin na nag-tune in mo sa tuang Sibihanan sa FM station, mga katropa, ha? Dilita AM. FM station ta. Ang XFM 89.1 sa dial sa tuang FM band. Si Tara Bata sa tuang listener, nag-atang na sila daw. Tingin mo, naamoy ka na ganing question answer, atang-atang na ba mi?
3: Nalimot!
1: Nalimot mi mga katropa! Ito mga panahon na, wapay kape ni Abot.
4: Karon na, na naman.
1: Nga na ko nakita diha kape mga katropa, o kisa in charge na, basta nakakuha na kong duha.
3: Pinawa!
1: Perting uhawas kamil yun. Kagahapon pa dyan ko giuhaw mga katropa, nag-try ko og inom og kape katropang bricks. Kaya ganing synthetic nga kape. Ningon na akong asawa ba, wala na mo'y kape. Urot na eh. Sabi pa na itong magkakape din mga katropa, mura magipangalimugmug. Di katong kape nga, kung ba, katong herbal, ayun eh, kay gitawag na niya, abnormal ni mga kapehan eh.
3: Pinawa!
1: Isakit akong kuto-kuto katropang bricks, kanang gibidli ko. Wala ko ka na ganing ikabuhi.
4: Wa na ka naanad.
1: Wa na ko naanad mga tropa. Kay pag nanam na ko sa kape nga mga synthetic nga mga kape ato nandan mga tropa, cornstarch ang ako ang nalasahan. Katong ganing mga 3-in-1 nila.
4: Lagi? Kay naman tayo nakita ko na na katropa ang alan ba ang butog unsa ka tinod sa mga postings ba?
1: Basta na taste na ko cornstarch.
4: Ang makadawat niya karon kining ilang creamier nila katropa ang alan. Medyo wala mingon ko. Dili na lang yuko sa kaning kape sa Yes to Health Incorporated. Kay sigurado ta mga nga tambal ni.
1: Kay mga katropa ang mga ingredients ani adi extract ini pagmayo.
4: O gikan gini sa mga prutas, gikan gini sa mga tanom.
1: Natay sariling farm ani ato ang mga mangustin, no? Kay mo ni number 1 ato diri karon ang Santon products mo ni ang mangustin mga katropa. So makasalig yun mo nga gikan sa farm ngadto sa kining
4: tasa
1: sa tasa mga katropa, pure yun na. Nya ginasuko din ang katropang bricks.
4: No, dili nang ingon. Dili mga measurements sa
1: measurement.
4: Dili na measurement kay bago ni ipasar dito sa kuan sa Department for Department of Foreign Affairs, Department of Food and
1: Drugs.
4: Bureau of Food and Drugs or BFAD. Kinahanglan dunay saktong competition ani. Wala nga si Doc Remilito oy sige compute.
1: Sige compute
4: katropang alan.
1: O nya, nanod yung mga test ana. Dili ni basta-basta si Doc Rems mga katropa nga basta na lamang mudawat, no? O kanaganing imno nato mga katropa dita ingon og kanaganing mamaayo. Tanan mga katropa, kanang inyohang giinom dia ngon nanak epektibo ang atoang kapsula sa Santon Plus Gold. Mga katropa, gumikan kay gawas nga 100% extracted ni nga supplement mga katropa og natural ingredients ang mga sangkap nini. Dito na ko nakita sa demo ni Doc CJ Nidroda. Alay mga ka-imagino ni mo mga katropa nga nakinahanglan tawag ka na ganing immune booster. Diha palang daan mga katropa nga gibutang niya sa tubig ang kaning isa ka capsule, giablihan niya. Taktak niya dito. Dali ram ni matunaw di ang atuang kuan katrobang bricks, no? Dali ram matunaw sa kaning atong tiyaning atong capsule. Dili ang uban mangod mga katropa kay
4: tagdugay, no?
1: Naabta na lag birthday na pajabon. Plastic man. Unya ang
4: abta na lag Christmas man.
1: Abta na Christmas ang to na operahan. Naganab ang kapsula ni. Kaya pataka naman, dili man siya, di ara magikagod sa kilid mga katropa niya, namalit lang kung kanaganing capsule sa Shopee. Anyway mga katropa, dito sa demo ni Doc CJ, nisiga ang suga, ang bumbilya katropang bricks. Igibutangan niya, kung ba, primero, yung gi-test ito, wala, tubig pa to pure. Ayang gibutang dito, wala nisiga. Pero gibutangan niya o kanang Santon Plus Gold, gitaktakan niya ba? Gibalik niya tong iyang tester. Siga ang bumbilya oy. Ha? Siga magani.
4: Sa wala pa butang yung Santon Plus Gold, wala ni siga.
1: Wala ni siga.
4: Pero gibutangan og Santon Plus Gold ni siga na.
1: Ni siga. Unsa may explanation? Ningon ta nga dito ta mo ni kay makurintihan ta.
3: Pinawa.
1: Tungod na sa minerales. Kinidiaing mga
4: naghatag din ng energy katropahalan.
1: Naghatag ng energy. Oh. Nya, kita ka naman katropa, kapalungon na ka, musiga d'yo ka.
3: Pinawa!
4: Siga ganing bad?
1: Siga ganing bad. Wala na bang
4: magkalimutan? Naway kinabuhi ito. Ang nagdalag kinabuhi ato, kurinti ra.
3: Pinawa!
4: Kita pataha ka may nanatay daay kurinti?
1: Natay kurinti, oy. Banto na daay kining na nagdemo po ng mga katropa, wilder? Ang katong iyahang, di ba, kasagaran sa wild machine, ama na yung kanang imuang gunitan, kasi tawag
4: niya. Kanang ground.
1: Ang ground niya. Niya ipaipit man mo itong iyahang rod.
4: Katong handle.
1: Handle. Dito, ang katong iyahang, instead of iyahang ipiton itong rod, iyang gigunitan. Pero ang katong handle niya, iyang itamakan sa iyahang tiil. Wala nakatat sa yuta, pero siyang sinilas. Sa nganong naka-wild man siya, nga diretso man siya gunit dito sa wielding rod. Kaya na ay kuryente, na ay ground ang tao. Na ay ground, not ay ground. Mapun na ang gingon sa muang technician. In siya, talawan mga ikaw, muibot-ibot na mga na-live wire gani, katropang bricks.
4: Adlock taan na oy.
1: Kaya makurintihan ka. Iya kong gidimohan. Ingon siya nga, pag inani gani, ayaw itouch ang imong isa katiil sa ground. Magtakingking ka. Unya, o diba ka, imo, magluhod ka. Unya, ibutangi og chinilas imong tuhod. But di lang yung matouch imong tiil sa ground. Isa lang imong itouch. Pag ibot ni mo, ana, bisag naka-grounded na siya, dili ka makurintihan. Iyang example, langgam. Nga nung ang langgam ko, no, pag mutog pa diya sa live wire, dili man makurintihan.
4: Di makurintihan.
1: Eh, kung ka na magong langgam ang god, muram ko nag-guantis ka na sa taga-Davolite.
3: Pinawa!
1: Di makurintihan.
4: Ang tila na, mura guantis.
1: Control diya sa langgam, ang ilang pagtugpa, isa katiil lang. Kuya rin ang langgam, ha? Ngano na may langgam makurintihan? Kaya na-touch lang duha katiil.
3: Pinawa!
1: Muna ay, sa mga langgam di ay, pagtuon ni mog, duha katiil nag-touch niya, control nila ng isa nila katiil, nag-touch sa live wire. Mga bright po ni mga langgama.
3: Pinawa!
1: Hindi mga tropa, puni ato ang mga produkto diri, di nato makita nga, usa ka epektibo nga produkto. Huwag ay mo pag pataka-taka, di hagpalit ang mga nai, mga tatak santon-santon ha. Kaya basig santa na siya. Onya.
4: Basta dunay kuan kining lugong
1: logo.
4: Yes to help.
1: Yes to help.
4: Mo na importante kayo mga katropa.
1: Na ay Y2H nga tatak mga katropa.
4: Kay aprobado na siya sa Bureau of Food and Drugs Administration or FDA.
1: Onya, makasigurado jud ka nga kini siya kaniganing tested and proven na siya pag naitatak nga Y2H mga katropa. Right.
4: Ako katropang Alan na tested and proven ko na sa kuang mga kaliwat, sa kuang mga kadugo. Proven na ni sila ha.
1: Nya mayon sila nga nung kamudian no nagasinaw lagi niyo mga naong nagidihan niya tapos nagahugot inyo mga aping. Amon na ipikto sa Santon Gold
4: so,
1: Coffee Mix.
4: Mahabhab ani?
3: Pinawa.
1: Pagkaon man guni, kapi ni siya pero pagkaon man ni.
4: Alam mi sundugan ninyo kay kami man go dili na mo mapugngan na mo ang habhab. Kay usay di ba mi makapamahaw? Among pamahaw paniudto na.
1: Sagol na.
4: Si katropang Marvin Ibano pa brick lunch. Brick lunch din
1: breakfast na breakfast. Breakfast lunch, nasagol na.
4: So, grabe na kay dapat i-break ni mo ang imuhang, fasting sa morning. So, eat light, like a king ka diha. Sa tapos, wag mang kakakaon sa morning. So, brick lunch na.
1: Brick lunch na. di po ka magsakit mga tropa yung mong kutukutog tinae kay nakainom ka ni mga tropa daw sama sa nakakaon ka. Kay food supplement man.
4: Sa morning man good, nagainom man good tag-kape, good ka tropa ngalan, morning. Ako, sa kuang nahimon akong batasan, inigmata ka tropa ngalan, nakutaw da yung kape ba? Santon Plus Coffee Mix or Santon Plus Gold or kining premium D3. Muna ako ang pilipilian ako ga asay magunitan ako diyan, muna akong timplahon. Puros man ikuan, puros man ikuan.
1: Kumpito ka dito, sa tulo na ito ka mga kape.
4: Puros man nakahatag o kayuhan sa itong lawas, good. Kayo, nahurot na ang ayuda ni boss, mamalit man ko katropang Alan.
1: Si boss man good ba, kayo mga hatag ayuda ba, tagtulo na man good ka buok ba, dapat isa ka karton, isa ka ng dakong karton pa rin na itong nakita dyan sa gawas.
4: Ka na box na gina.
1: Buso na buso. Anyway, mga katropa, salamat kayo sa mga naka-testing na o naka-test mga katropa aning ato ang mga produkto. Pinakabarato ta katropang bricks. compared nga to sa uban ha. Unya pinaka-epektibo pag yun.
4: Kay sila doon ay mga display katropang alang ka ng uban nga nag-display sa mga mall. Pag tanaw na ko dito, oy grabe mura magkag-hold up ani.
1: Oh, grabe. No, nyo dili pa kayo na to ma-testingan ugun sa gyoy unsa kay epektibo ba.
4: Ya ko mag-hold up aning pisiwa unsa man gid nila mga formula di ay nga ang formula aning Yes to Incorporated da mas best ba ni?
1: Oh. Unya karon mga tro. Nya di ka kasiguro asa kaning pharmaceutical kuani kagani nga kanang dito
4: gi kagani uban katrupang ala na gani uban nga nag-ingon ba nga sa maning nga nang luto maning uling ani
1: oh kana
4: bantog ra nga nahurot tong galas ta gi kuan de gi galing de itong kuan kining uling
1: kadumdum magkuatong ni pana ana unsa maning kape ni uling ni kaya pag inom nimo nang ito may mga ipon.
4: Amigo na magkainagot. Grabe to ka amigo na kasi pangalan kay pareha magkumi ato taga-Digos ba?
1: Oo, oh, taga-Digos to.
4: Oo, oh, taga-Digos man to niya. Sa Picas to siya nga stasyon. Sa una niya mag-report me. Mag-abot me na sa kuan kanang kuan ba police station ba? Manang migo kay me niya.
1: Hilig ito to siya.
4: Hilig ito siya kanang kuan, hilig ito siya kanang vest jacket.
1: Oh, kanang oh. Manaya.
4: Nandagang kay bulsa ba?
1: Nandagang bulsa. May kinaraan, kinaraan. Ito.
4: Oh. Oh. Nandagang kay bulsa.
1: Pero once upon a time, nahimo siyang billionaire. Pero lagi, di. Lagi po ito.
4: Billion lagi po. Dili lagi madala sa langit katong pangalan. No?
1: Nadaot sa COVID po. Oh,
4: nadaot sa COVID.
1: Isa ra yun, kakapsul ang what niya nahimo.
4: Oh.
1: Kana ganing kapsul nga tawag aning kana ganing magkapawala sa
4: bakterya sa virus
1: kay motoy namatyan
4: ang Yes to Health kay naamang gud ana magud ana katro pangalan kining
1: natay BCO
4: oh kining premium D3 soft gel capsule okay do naman ay BCO do nay kining moringa seed oil so man ay mo fight sa kining mga virus no ug mao ni nagamit pod sa to mga kaigsunan panahon sa COVID-19
1: ang gibot niya dito nga kulang niya kay namatay to tungod kay walay oxygen available.
3: Pinawa!
1: Sa ospital yas Digos.
4: Mga hindi naman po to magpadala gud sa kwan. Sayo lang to nagpadala unta sa ospital kadto pangalan to tong migo buhi pa turon.
1: Oh niya ningo man siya nga di siya magpa-ospital kay di man siya mosalig sa mga doktor na.
3: Pinawa!
1: Unya karon mga katropa pag-abot dito sa ospital ningo man ang doktor nga mao man ni nang atake na to. Kita istorya ng mga tropa, ato ra to mga tropa pero ang kulang atong gigama niya kining oxygenated capsule. Oh, ngano man, naba ni oxygenated capsule na. Oh. Mo na na himo niya. Kay ngano man, namatay siya tungod kay walay oxygen. Anyway, mga tropa, too much to that no. Ato ang mga tropa, makasalig ta sa Yes to Health Incorporated. Kay gigama kini gi tun-an kini pagmayo, BFAD approved. O gagawas nga BFAD o FDA approve niyo mga tropa, doon na po tayo Certificate of Product Registration kining CPR. Lisod kini mo makuha mga tropa o doon ka makasulod sa Mercury Drugstore kung walay CPR. Ginita ng mga herbal products nakasulod sa Mercury Drugstore.

0: Libreng sakay din nga gilusa sa LTFRB 11.
1: Ah, okay.
0: Okay na. Libre ni karong September, nining adlaw magsugod sakay sa ruta Davao City to Don Marcelino, Davao Occidental, and vice versa. Inaisip kabahin ko no, sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa DOTR, na di nagtumong kini nga makatabang sa mga commuter o mga makapaminos kini sa ilang nga mga gastos diya silang kanunay.
1: Actually, laudable ni siyang action sa LTFRB 11 o sa Department of Transportation, mga tropa, kung dunduman na to, nganong ang love bus na address dagpan sa Davao, iya man sa DOTR nga project kanya to pa, o mind us, before ni nahimo nga si Vince Vince Dison ang atuang DPWH secretary
0: sa DOTR
1: pa siya ato. Iyaning gipursugyo din ang love bus nga nasa Davao City. With your respect sa iya.
0: Oh, siya pa gani ang nagkuan na nag-open na diri sa Davao.
1: Oh, yan. Oo.
0: Og motoy dito sa Bunawan. Oo. Ana to mga padahon na.
1: At least na okay ni siya, no? Maya na, good news na para sa to mga katiling ban.
0: So good luck sa to mga kaigsunan nga mga pasahero gikan dito dapita sa May Davao Occidental sa lungsod sa Don Marcelino padulong na diri dapita sa May Davao kay dunay libre nga tanyag, no? Layo a kayo ani kay tropang alan dito dapita sa May Don Marcelino padulong sa Davao. So, layo ni.
1: Muagi ni padada. So kini na mong sakyan karo mga motomig padada ani.
0: Libre pero perminti sigurado ko perminti ni flat tire ni kano katropang alan kay sa kapuno lagoy. Libre gud.
1: Labi na kay Bermant na.
0: Oh. Daga mga tao nga muanis Davao ni ana kung dunay libre nga sakay.
1: Wala pod gisulti pila ka bukbas.
0: Ah, wala pod gibutang dire pila ka bukbas ang ilang i-deploy karon.
1: Wala pod basic katong Hilux.
2: Pinoa.
0: Pero pod ka buk pito ra sulod no. Unya
1: ang extension pod pito ang pod ka buk.
0: Ang dire pito sa likod dak pod mas iltio. Di man pwede pasakyan sa likod o sobra isa.
1: Kaabot mo ka itong Hilux sa kay Kuaman to, di ba?
0: Kay Kainglit.
1: Kainglit, no?
0: Kainglit o Kainglis?
1: Kainglis.
0: Oh, Kainglis.
1: Si Kainglis to, ang Hilux. Biyahig Tagum, biyahig Santo Tomas.
0: Davao to Tagum. Katong minibus gani nga Hilux. Asos, patingganahan kay kumusakay ito. Kay diri kumusakay, kay kusukay mudagan.
1: Grabe, motoy uso-uso sa una.
0: Ang kini mga bus mong gusakyan ni mo katrupang alan kaniya
1: to sige lang. Hinay kay sige
0: hinay niya. Tapos sige ga hunong. Murag lupig pa PUJ, no? Sige pang pick up mga pasayro. Sa lugar pang bahin, Deep Ed Davao nagklaro ha nga walay stop hiring order alang sa mga magtutudlo.
1: Ako nalibog ko ani ba kay dito sa
0: may budget katrupang alan nga gi-allocate ko no para sa hiring. Unya sa man ani karon sa may libre lang
1: si Deep Ed Secretary Angara nagabutyag siya in general siguro to. Pero sa to address Davao City naman gud putay kapasidad to pay nga labi na kani mga unsa tawag
0: sa look, sa LSB.
1: LSB na to.
0: Local school board.
1: Local school board. So kana siguro ang ipasabot ani mga tropa kay kumingon ta og hiring. Why budget ang DepEd?
0: Wala gi
1: why budget?
0: Ako gani nakurat gani ko katropang Alan ba kay actually parang guol ang dagway sa to ang secretary sa DepEd ani.
1: Oo.
0: Sa diha nga dako man ta kay siya budget pero nganong walay allocation for
1: teachers
0: hiring para sa teachers. New teachers. So by 2027 pa kuno dunay budget nga i-allocate ani katropang Alan. Unya considering na dunatay senior high school medyo magkulang kita o mga magtutudlo
1: niya. Nagdugang tawag ka ng mga subject, nagdugang tawag ka ng tuig sa tuang pagpanudlo pero kulang og mga magtutudlo.
0: Mga ganito kanito sa pagsugod gina ni kito pangalan kay ultimo graduado sa lain nga kurso basta kay mantigo ka lang mutudlo okay na.
1: Basta kay makaingon ka nga kabalo ka kinsay napatay ni Magilan.
2: Piling
1: ka maraling panlipunan.
0: Diling graduado sa kining Bachelor of Science and Education, secondary o elementary, no? Basta kay graduado sa kolehiyo, pwede na nilang patudloon. Pero karon wala na gyud. Kuana, definite na karon ang DepEd. Nga dapat ang mutudlo diha karon is dunay kuano kini bang graduado gyud sa Bachelor of Science secondary o elementary.
1: Kurso nga tuhop gyud sa iyaha gyud nga itudlo
0: sa mga bata. Sa edukasyon. Sa dugang pang bahin dinhi karon sa mga balita, DOH Davao nagpagawas og 20 milyones nga pundo alang sa Super Health Center sa

0: Davao di Oro.
1: Wow, kaya bangga na ko na.
0: Actually, Davao di Oro na po do.
1: Davao di Oro, Pinanga, Juganing.
0: Oh.
1: Ang DOH ha, sa Region 11.
0: Oh, Region 11.
1: Oo, oh, oh. Kaya ako nadunggan mo sa Davao City, wala pa tayo budget ang sama ni.
0: Oh. Ang super health center. Sa DOH Davao, DOH Davao, Region 11 ni siya. Doon ay gipagula nga 20 million pesos nga pundo. Para kuno ni dito na pita sa health facilities pod sa Davao de Oro.
1: Sa Davao de Oro. Kay kining Super Health Center mga katropa, kabalo mo kasi proponent ani si Senator Lawrence Bongo.
0: Kay kining kuan, kining Super Health Center.
1: Health Center.
0: Kay panahon pa man ni former President Rodrigo Duterte.
1: Okay, EPRRD pa ni nga program unya na yun ay dapat nga special allotment from the DOH sa Davao region kita la siguro ang nagtuman ani.
0: Naman eh, no, dito sa uban sa Luzon. Pero mao lagi na kay medyo pigado kay wala man kay gihatagan og dugang nga pundo, no.
1: Mao lagi na asa man
0: pundo ato. Do na mo ginunta ni balaod ning tagdon gining nahiskutan nga kuan kinibang super kinibang health programs. Pinagi
1: ni siya kanang under ni sa Malasakit Center manggod.
0: Oh, sa Malasakit. Ano sa Malasakit ni?
1: Unya ang Super Health Center gituyo ni mga tropa kay dito ni sa mga far flung areas. Gipasabot di ay wala tas downtown area. Naata dito sa may Pakibato, natay Super Health dito and diri sa Del Norte sa may Talaingot area. Kini Davao de Oro ni. So good thing kay ang DOH naghatag ni og budget allocation para diha.
0: Para kuno ni sa mga lungsod sama sa Mako, makadawat kini sila 10 million kay 20 million man eh. Sa Mako, Davao de Oro makadawat ni og 10 million sa Super Health Center sa Mako og Pangi. Unya sa Mungkayo makadawat ni sila 5 million para sa Super Health Center. Unya ang Compostela sa Davao de Oro makadawat og 5 million gihapon para sa Rural Health Unit or RHU dito na pita sa lungsod sa Compostela. So, good luck.
1: No? At least natin mga good news nga itong nadungog yan. No?
0: Samtang sa nung pangbahin din karon sa itong balitang regional Tibok Mindanao gipailalom karon sa fall alert status tungod sa BARM elections.
1: O, tropon ni.
0: Sabi ni Lugaraha katropang Alan, sige ka pinatsanay ba?
1: Primero pagaling plastada, entrada.
0: Ako din ako masabtan ng unsang ilang argumento katropang Alan kay ang kining eleksyon manggod magpili ta kinsa ang pinakahaom nga mugunit sa posisyon.
1: Sila manggod tanan puro haom.
0: Oh, dunay control, dunay kapasidad nga mo control og mo manage sa panggobyernong lokal dito na pita.
1: Kanang kasaligan unta.
0: Oh. Pero gipakita nila karon nga kinibang di naman ni gusto nilang kuan, gusto na nilang idumala ni og mga barbaric nga mga tao. Di ba ka nga dito sa Zero may tawag ato, Zero Elementary School sa Cotabato City. Doon ay mga sakyanan nga nagpark sa gawas. O gipang lapdusan katropang Alan og ang buto sa gipang lapdusan to kaning
1: gipang puspusan kahoy.
0: Bato. Purti pagkagubaan in town sa mga sakyanan ni. Wag ito ila.
1: Unsa may labot ato mga sakyanan ato mga ganahan sila dito kay oy ka SUV ni mahalo ni. Kinsa may nagtagiya ni?
0: No? Posible ang tagiya ato mga politician pud kay tropang Alan.
1: Siguro,
0: posible nga nauna nila ba sa mga tao ba nga kamo nakasakay mo og air condition ka masakyanan
1: ni Kami gabaktas mi.
0: Plastic in masakyanan ninyo. Samtang amua, purti ka hugawan ni among chinilas, wag ka ni himol. Nagkatsinilas ng gihapon mi.
1: Mo na giningon nga ang mga tao din pag masuko, di jo ka kapugong.
0: Oh, mo lagi nang wagi na pugin taw sa mga pulis. Mga sibilyan masab.
1: Mga sibilyan.
0: Wa may dalang armas ni sila. Pero ang katong uban nga dunay dalang armas at nakapasama gid in taw sila. Grabe ang ano. Kinibang
1: nakahatag kasamok.
0: Mo na giningon kato pangalan bisan pa siguro milyon ka buok ka security personnel ang ibutang dito na kung masuko na mga tao, suko gid sila. Pati man naghanagin kay thousands. Gani kagahapon ang kasundaluhan nagpadala na pud og laing ihap dito sa mga sundalo.
1: Grabe no, kulang pa.
0: Kulang pa gihapon. Makasaysayanong barn poll sa giablihan taliwala sa mga report nga dunay mga patay, samdan og balot tampering.
1: Grabe tong sa balota eh. Nigawas ba nga nanay, tama to yung mag-ingon katrobang breaks ba nga ang election diha human na. Ang pagpakita na lang ni adto ta sa polling precinct para ma-report nga nagka-election ta. O na-election lang.
0: Para bag formality na lang katropa
1: formality na lang.
0: Formality na lang. Pakita tao dito gamay, ana nang adlawan.
1: Ambo to basa tong kuha na to kagahapon gipakita tong mga balota nga aduna na yung mga sulod. Shaded na.
0: Muna karon ang problema din dapita nga hangtod karon wa
1: pagyapon. Abi na kog nawala na ng kinaraan ng estilo no.
0: Oh, gyapon man resolba. Sa kay mayo ani katropang alan. So mas mayo siguro ani katong kuan na lang katong electronic na lang.
1: Naba dili dili na tuing nato no.
0: Oh, electronic kayo, na lang. Manual katropang alan murag magic magicon man. Sa dugang pangbahin din karon sa tong mga balitang nasyonal mga kaigsunan. Dakong uminto sa presyo sa lana ipatuman karong adlaw.
1: Good news.
0: Oh, gasolina mosaka kini katropang alan magantos na pud ka karon, magsangkiig ka nini karon. Kay mosaka kini og 5 pesos and 68 centavos.
1: Ah, grabe. Unsa man diesel?
0: Sa diesel mosaka kini og 4 pesos and 31 centavos.
1: Ah, grabe. Mas dako pang gasolina. Baylo lang sila last week, dako ang diesel.
0: Oh, dako ang diesel karon. Ah, mas higher karon ang diesel, champion ang diesel karon katropang alan sa patasanay, no? Ang kerosene or gas mosaka kini og 4 pesos and 62 centavos.
1: Ah, grabe pod mo na lang gani kini among haplas gani, mahal pod.
2: Pinoy.
1: Haplas ning gas.
0: Haplas ning gas. Dino na ito pangalan i kuala nimo kadang i tingkarol imo nimo tingkarol. Tapos ibubos imong pad niya, tapos iinit-init din no kanang
1: init-init na siya.
0: Ipainit-init din sa katong kalayo
1: may tambal sa panuhot na.
0: Ay pod kay dili pod tumusunog ato ang kuang lula sa una
1: sa una ang mga bata pag butdan og tiyan kana mokuha lang kag kanang gas ngadto sa lamparilya. Sige pasigahan nimo, dagtaoran nimo niya tapos imong pigaan dito sa imong palad, mo imong i haplos haplas dito sa kining buko-buko og tiyan sa bata kung asa to siya medyo adunay panuot o namugnaw. Epektibo man lang ito sa una lagi.
0: Epektibo man to, wala pa man tong mga kuan sa una
1: gato. Mo man gutoy perfume na to sa mga eskwela ta, baho magagas. Panuot nang ko.
0: Abundag ang gas. Sa bigas gabay do gitapos ang bahin dinhi karon sa tong mga balita sa Sandigan Bayan na Mimando karon. Sa pagbalhin ni kanhi Speaker Martin Romualdez ngadto na sa Quezon City Jail sa Payatas.
1: Gibalhin siya gabi eh. Gibalhin pero mas dindot naman dito ang iyahang kuan dito. Ganagaling presuhan, no?
0: Sa katong
1: sa giandam gipakita na to sa
0: sa DOJ. Ano no, gipakita sa DILG.
1: DILG nga asa tong ospital to?
0: Sa kwanto PG ano PNP GH Philippine National Police General Hospital.
1: General Hospital sa sa Manila na. Karon dito sa kining Payatas nindot ang iyahang jail. Mura po siya sa hospital yun. Anyway, kay ana magyun na basta kuno mga katropa doon na kay anomalya. Ang sign ko no sa taong guilty, masakit.
2: Pinawa!
0: Granted, kung maroon ka rin ang uban, katropang alan nga, drama raman ini, kung ano, kapuyag higda na nang way sakit, no?
1: Kung drama ni mga katropa, siya ay nag-antos.
0: Kanya, ino ang President Bongbong Marcos kagahapon, katropang alan nga, dili ni siya stage drama. Unsa dai ni kanang film drama dai?
1: Kanang siya theater.
0: Hindi man stage. Hindi man stage drama. Lahi man po ni stage ka nabang alam, di ba?
1: Lahi-lahi.
0: Kaya mo actual nga na dito sa stage platform, magdrama sila dito. Unya, kumingon dito karon kung kuha ni siya, kining film drama.
1: Wala na
0: siya. Theatric drama.
1: Di ako na lang, ako lang ang tawag ko ni short drama.
2: Pinawa!
1: Okay, no, ni Oso karon mga AI. Ka
0: ron. Mga patitik.
1: Mga patitik.
2: Pinawa!
1: Yun na nga, wala ng patitik.
2: Pinawa!
0: Patitik
1: tigtanaw dyan ka katropang Briggs. Pareha na mo ang GM da. GM, na-memorize na niya ng mga patitik o mga
2: pinawa!
1: Mga ears.
0: Sterling ears.
1: Kana mga Sterling. Sterling Group. Ay, nako. Manalit tayo ni Kalingawan sa mga tiguang.
2: Pinawa!
1: Ay, dilita mga katropa, be. Una ta sa toa mga katropang news trends sa ganoong oras, ha? Unsa pa mga isyu nga tuhatag ng pagtagad katropang Briggs?
0: Ato ni hatagan og pagtagad kining gipagula karon nga kuan ba? Kani bang saysay ba nga i-exclude ko no kining mga unavailable senators gikan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Doon na ni siya yung mga ginatawag usab karon na katropang alan nga kuan ba? Makaayo ba ka nino? Kining ginatawag bitaw nga sentinel?
1: Sentinel loss.
0: Tanaw na to ni kung makaayo ba ni?
1: Sige, ato nang ikuan na. Ato nang itandi no sa kining ilahang mga opinion no. Og posibilidad ba ni nga mahitabo og mao na ba ni ang ginasubay karon sa ato nga Senate Impeachment Court. Ang sa City Council na to napabagyapon din nino ang at ilahang pagkatingala din ha. Sige lang kay ato ning paningkamutan mga tropa nga makakuha ta og kanang kwandri kanang reaction sa 11th RCDG no. May kalabutan sa status diha sa ilaha sa UP Mindanao. Uman nga niatras ang City Council, di ba? Ningon sila nga di namin manggilabot din. So sa mga legal nga mga isigutanan, walay labot ang ato ang syudad. May kalabutan ini. It is between the 11th RCDG and the UP Mindanao, sila ang magkasuhay og ang korte na og kinsa mag-decide, may kalabutan niya na mga tropa. Anyway, dirita mga katropa no, ato nang balikan katropang BRICS ha. Dirita sa report mga katropa. Ato ang delikatan ang report manukad ni katropang Marvin Ibano. 87 ka individual na aresto sa usa ka semanang implementasyon sa 4 focused directives sa Davao City Police Office. Ato nga kuhaon ang detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Report.
3: Diabot sa total 87 ka individual ang malampusong na aresto sa Davao City Police Office subay kana sa gihingos ganining pagpatuman sa 4 focus directive sa PNP. Sa datos sa DCPO gikan September 6 hangtod September 12 ning tuiga, 27 kanta illegal drugs operation ang napahigayon niini nga may resulta sa pagkasikop sa 30 ka mga drugista og pagkakumpiska kana sa kapin 71 grams nga sabu nga nagkantidad og kapin 484,000 pesos og kapin 8,000 grams nga marijuana nga nagkantidad kini og kapin 1 million pesos. Samtang sa 21 ka anti-illegal gambling operations, 26 ka sugarol ang naaresto sa kapulisan uban sa pagkakumpiska sa nasa kapin 5,000 pesos nga pusta og 21 ka kaso na ang napasangat ngadto sa korte. Mabungahon sab ang manhunt operation ini batok wanted persons din sa 30 ka operasyon nga gihimo, kumpletong na aresto sab ang 30 ka mga individual, lakip na niini ang 17 ka mga most wanted persons. Anasab sa usa ang naaresto sa kampanya batok loose firearms, dungan ang pagkakumpiska sa duha ka armas, 16 ka armas ang voluntaryong gisurrender, duha ang narecover og duha ang giturnover alang kana sa safekeeping. Din tulo ka mga kaso na sab ang na-file ngadto sa korte. Gipasiugda sa Davao City Police Office nga kini nga kalampusan nagpamatuod sa ligon nga pagpatuman ini sa balaod inubanan sa pagsunod sa human rights og police operational procedures. Subli sab ang gipasiugda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nahimong posible ang mga operasyon tungod kana sa suporta sa komunidad, barangay officials og ilabi na sa suporta gikan sa Davao City LGU subay siniusa ni ining tinguha sa mas luwas og malinawon nga dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Report.
1: Alright, kasalamat kini mo katropang Marvin Ibano. Ato sa mga luparan katropang BRICS, ang ato ang mga regional patrollers na to.
0: Ato na to karon ang ato mga reports gikan sa ato ang mga sister station sa XFM Network Philippines sa Mindanao area. Kay para nga may baluan sab nato karon ang mapangitabo sulod sa milabay nga mainuras. Dito nga mga dapita, mga kaigsunan, no? Check na to niyang direk karon sa report gikan sa General Santos. Di ayos sa ka-estudyante nga gigingon nga gihilam sa tricycle driver. Kanang gihilam, kanang
1: gihimas.
0: Gihimas, no? Gihimas sa tricycle driver. Nireklamo?
1: Na.
0: Saan na siguro kamot? Na, oh, parteng haita siguro kamot. Muragagi, kuhan siguro ni kanang mga sisi.
1: Baga siguro gagawin ng sisi.
4: Pinawa!
1: Mura nagpalag.
0: Ang palag na guwaya. Hindi ka itong pangalan. Mura nagagitamnan og sisi kay hait na kaiba.
1: Gikubalan ni
0: Mayo. Atong i-check karoon ang report. Katrupa mo sa balita si Katrupang Cheris. Lighid. Katrupang Cheris. Good morning. Please come in.
2: XFM Report.
4: kahadlok o kabalakang gibati sa 18 anyos nga dalaga human gikaingon nagihilam kini sa tricycle driver samtang nagsakay gikan sa barangay Labangal padulong sa Golden State College sa barangay Lagaw Ningdak Bayan sa Jensen. Sa pamahayag sa nagpangalang alias Casey nga samtang sakay kini sa tricycle, kalit nang utanak ang driver kung aduna ba kini uyab tungod byudo kini. Dugang pangutana sa driver kung namahaw na ba kini hangtod nga gigunitan ang iyang abaga ug hinay-hinay padulong sa dughan sa estudyante. Dito nagibati og tumang kahadlok sa baong biktima maong mipalag og misibog sa gilingkuran. Dugang pa ni alias Casey nga posible nga sabog ang maong suspect ni atong higayuna rason nga nabuhat ni ini ang maong krimen. Nakigtinabangay dayon ang biktima sa mga otoridad ug management sa kolehiyo kung di ni tungha ang nasampit apan human mailhan sa mga otoridad ang tricycle driver na ngayo kini og pasaylo ug nakighusay sa pamilya sa biktima. Tungod ni ini, nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga ugaling mabiktima sa manyakis nga driver mamahimong manug-an dayon sa labing duol nga estasyon sa kapulisan aron marespondehan. Mga katropa, para sa dugang enerhiya ug lig-on nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat yung mga katropa nga Cherish o Cherish Leghid. Atong abakan mga katropa gikan sa Jensen atong luparan ang XFM Tagum City. Trabaho agad job fair 2026 sa Tagum City. Gidugo kini sa mga job seekers. Ang balita manukada ni katropang Lara Sanyol.
2: XFM Report.
5: Gidugok sa mga tao gikan sa laglaing bahin sa probinsya sa Davao del Norte ang handog ng Pangulo serbisyo sapat para sa lahat job fair nga gipagayon sa Tagum City Hall Atrium September 14, 2026. Gihanyag sa job fair ang kapin 3,000 ka mga bakanting trabaho sa lokal ug abroad nga giablayan sa mga job seekers ingon man ang mga serbisyo gikan sa nasyonal nga mga ahensya nga gidumala sa Department of Labor and Employment kundole sa pagigalayon sa LGU Tagum pinaagi sa buhatan sa City Public Employment Services and Capability Development Office kauban ang mga employer samtang sumala sa job seeker nga si Delmer Rico, 31 anyos, usa ka panday ug mag-uuma, residente sa Santo Tomas, Davao del Norte, taliwala sa kamingaw sa pamilya, ug ugaling mahatagan og oportunidad nga makapanarbaho sa abroad. Agwantaw na lamang niya aron iya matagan og maayong kaugmaon ang iyang pamilya, butang matud pang lisod makabot, kon diri lamang sa Pilipinas manarbaho tungod sa gagmayng sweldo.
6: Kulang gyud ang samot na nga nato mga estudyante, duha ka buok, dili maka kulang gyud sa paigora sa pagkaon. Wala na yung pangalaban sa mga bata.
7: Sa imong tanaw, sir, kung maka-abroad ka, orang mahuas sa kalisod imong pamilya, sa imong paminaw, imong opinion.
6: Basin nga dito ako ang swerte. Swerte-swerte na lang yun eh. Okay.
5: Mas gipili nini mag-apply sa job fair alang sa kasiguruhan nga makabaton matod pa og lehitimong mga employer og minus gastuhon sanglit pag-usa ka tuiga siya nag-apply sa mga online site apan wala kini madawat og migasto na lamang sa mga resikitos makalikay usab siya sa mga scammer.
6: Kayo kay dugay na ko almost 6 months lapit na mag 1 year gyud nangita ko para abroad wala gi kwan kay kasagaran may scam.
5: Sigun usab sa 23 anyos nga si Crisan Aninion, taga New Carillion ng probinsya, kansang lakip sa mga na-hire on the spot. Humanay ni may baluan ang tukmang petsa sa job fair. Gilayon niyang giandam ang mga posibleng kinahanglan nga mga requirements alang sa trabahong buot niyang applyan sa lokal, sama na lamang sa cashier o office staff.
8: Mas daghan magug opportunity diri sir sa job fair sir kay daghan sa mga company nga available, daghan kang kapilian sir ba sa usay mo gusto nga applyan sir.
5: Mas gipili ini mangitag trabaho pinaagi sa job fair sanglit daghan ang mga oportunidad nga mga trabaho nga mahimong applyan depende sa human o kapasidad sa usa ka aplikante. Mapasalamaton usab si Jomari Orunan taga San Isidro Tagum City kansang usa sa mga na hired on the spot sanglit nahatagan matod pa og higayon nga matagag trabaho ang susama niyang undergrad.
9: Ako kaying tabang ning kaning job fair na ibuhat ani. So, pasalamat kayo mi kay kanang ibuhat ni na opportunity sa mua na nanginghangilan og mga trabaho. So, happy kayo kay makatabang mi sa mga pamilya.
5: Okay. Samtang pagsulat ng balita, as of alauna antak na sa hapon, September 14, ana sa 21 ka mga lalaki o 25 ka mga babae ang na-hire on the spot sa nasangpit nga job fair. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat yung mga katropa nga Lars Sanyol. Una kita mag-break mga katropa at nga ni mga katropa ha, makadyot ha, gumikan kay kini nga reklamo karon gikan sa batok sa BIR, naka-alarma ni karo mga katropa. Huwag ka nang apil po diri ang Bureau of Fire Protection. Apil po diri ang, ang FDA mga katropa. Niyato nga milabay ang adlaw manggod mga katropa. Doon na mag-uwi hearing, gipahigayon dito sa Committee on Trade, Commerce and Industry. Dito manggod katropa ang BRICS. Doon ay sumbong, gipaabot ito sa buhatan sa disutin ng committee ba. Nagasulti dito mga katropa ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kining PCCII. Nagsumbong! Abi niyo, unsay sumbong nila mga katropa? Gisumbong nila nga ang BIR wala ko na maundang ang kining katiwalian sa Tagalog pa. Grabe. Ang BIR mga katropa, kining examiner. Dito ni nagtumbok sa examiner. Ningon ang taga PCCII, Philippine Chamber of Commerce and Industry, nga ang kining mga examiner kuno matud pa sa BIR nikita kini og milyon of pesos. Asa ni mga tnukad mga katropa sa gagmay nga mga negosyante gipang daginot pa mga katropa. Ano na damay diri katropang BRICS ang Bureau of Fire Protection, no, og ang kining Food and Drug Administration. Ang Bureau of Fire Protection mga katropa diri sa Davao City, example lang daan, dili makakakuha og business permit og kanang makatugod og negosyo bisan pag mo income ka o kanang dunay doon na gani siya ay puhunan nga mukabat 20 nga to sa 50 milyones ka pesos or pila ka imuhang puhunan mga tropa. Gagmay negosyante lang yung mga tropa ha. Kinahang lamang ka magkuha ka o ka ng permit gikan sa Bureau of Fire. Nga karon kay nanumbong.
0: Magkuha kayo bitaw na katropang alat.
1: O nga karon kay gisumbong ni sa PCCII at tulkin ni matul pa sa hearing dito sa Committee on Trade mga tropa. Si Bam Aquino re ang kuan ani? Ang kining chairperson dito. Okay, nasayra nito mga katropa nga gawas sa BIR kuno gibutyag dito ni Senador Bam Aquino nga ang Bureau of Fire Protection, ang Food and Drug Administration, ingon siya bilang ilan sa mga ahensya ng gobyerno na madalas na nababanggit sa mga reklamo ng maliliit na negosyo at online sellers. Ingon siya yung mga ahensya po na nandito. Narabalito tanan mga katropa, gibang tudlo niya. Kayo po, yung napili namin, BIR, BFP, o kininga FDA, because to be frank, ana siya sa Kotri sa Inquirer mga katropa, marami po sa mga complaints na mga maliliit na negosyo sa inyo po rin tinutukoy, sumala pa ni Aquino. Nakapunto din mga katropa, si Senator Bam. No? Anyway, ato nga isigutan, taon-taon mga katropa, may kalabutan aning corruption. Ito ang nasod na ultimo ang nasa ground area. Ubos nga libelo, like sa na-mention mga katropa nga BIR o BFP o ang FDA, ang Food and Drugs Administration.
0: Dapat i-identify nila karon katropang alat kung kinsa ni mga tao nga naadihan. No? Kay lisod man sad kung ito ma-generalize. No? In fairness ba sa uban nga mga opisina sa Bureau of
1: Internal Revenue? Nadamay ang tibuok.
0: Sa Bureau of Fire Protection. Kanyang Bureau of Fire Protection, doon na ni mga pending karon nga mga, saan ni, mga ambulances, gani, katropang alat?
1: Kana, isa po na. Kana sa pag-purchase nila ganang ambulansya.
0: Pag-purchase o mga ambulansya nga, gani, ang katong nahang kinikarong opisyal sa Bureau, sa Bureau of Fire Protection. Gumikan sa issue sa pagpalit ni aning kwan kinibang mga ambulances. Ang Food and Drug Administration mo na importante kay daghan kayong kaniadto pa ni panahon pa ni sa namatay nga amigo na to katropang alan nga do na may mga balaod good nga kining mga naapilan ni dito sa balaod nga mao ni dapat mahimo pwede nga mahimo ni nga mga tambal. Pero gipugngan daw kuno sa
1: nila kay sa food and drugs. Kaigo ani ang kini mga herbalist mga gadropa.
0: Kini man daw mahalinan po daw ning unsa ni kini nga mga dagko nga magkumpanya kato pang alan.
1: Sila may tinubdan na lang moingon sila og kanang butangin niyo na kining inyo hangi inom dia dili makaayo ha. Ila mo na mo na nga kini nga
0: kini nga kato pang alan matingala ko ba nga. Ngano nga naman tay balaod ani nga nung moingon man nga kining tambal mo dili ni makaayo.
1: Kini nga food supplement lang eh. Food supplement dili siya tambal ha. Dili siya makaayo.
0: Pinawa. Pero yeah, sa tala nga to ang balaod ga ingon nga tambal ni.
1: Tambal ni. Makita kay nanay tested and proven nga naanay na ayo.
0: So dili siya makawag ka drugs. Ikuha na ni karon konsultahon na ni karon sa tuang Senado. Labi na ni Senator Bam Aquino kung ang iyang kasing-kasing na karon sa mga
1: tao. Legacy kanya to ni Kuan ni kisa tong health ito namatay
0: si Kuan, si Clavier. Let's do it.
1: Oh, let's do it si Juan Flavier.
0: Ini mga katrop. Kaning DOH secretary na himong senador.
1: Senador, ayan. Oh. So, kini mga katropa, ang FDA naka-quandary, naka-specify mga godri sa report mga katropa nga sumbong sa Philippine Chamber of Commerce and Industry mga katropa, ang kasagaran do ani nang warta katong mga examiner. Eh kung examiner sa BIR ha? Examiner sa BIR, examiner sa
0: balik na po dahil BFP. Sila sa una, nangawa naman taning
1: nangawa man ang examiner.
0: Nangawa man taning naning mga isyo katropang alas sa BIR.
1: So tama, to'y mo ha, dili ang tibok ahin siya, kung dili ang kato mga naadin ha, mo'y nangwarta atong mga, dili man ni ma-approve ni kay ikaw may examiner. Pagabot ni mo dito, sa man eh, ako ni pirmahan eh, o dili?
10: Pinoan!
1: Pirmahan ang pirma sa examiner. So mo na karoon ang gitumbok ni Senator Bam Aquino. Diya, tinugan na diya, Bam, kung ugaling duso ka, mubarog din na para sa mga small and medium entrepreneurs. Ha? Mubalik na mga katropa sa mga isyo-presyo at ang hatagan bagtaga. Duman lamang sa pipila ka mga reminders sa itong Master Control. Ayan na siya kay 35 size na.
11: XFM.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
17: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
18: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
11: XFM.
13: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Masa mag-iwan ko sa Santon Plus.
2: Kamusad! Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Kog kalag sigig paramdam nimo, mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
4: Kaklarex sana.
5: Exciting.
6: Awesome.
7: Ala mo diha guban-uban mo diha.
8: Pinawa.
7: Basta kay ang gugma mura na siya og bubble gum. Kung makapilit, makabuang. Kita mga tropa, Bik. Kumusta mo din na mga tropa? Una sa to mga isgutan ng karoon. Balik ta sa to ang programa nga Bullseye.
9: Bullseye! Bullseye!
7: Kami pagkapan yung ubos nga lagad sa kahanginan. Katropa nga Briggs Flores o yours truly. At advice mga katropa. Good morning mga katropa. No, sa to ang mga nagkipanood karoon siya sa live streaming. Kay magmahinig din ato ni mabasa ni ilaha mga comment ni mga katropa og greetings sa inyo sa karon nga panahon mga katropa mga katropa no una ta sa tuang isgutanan ipangita na ko ang tuang live okay kay kuani kanang nagahang akong cellphone makita ba nimo diha katropang Bridge ang tuang live streaming
10: ato ang kuani i-greet sa nato ni ato mga tigpaminaw karon ato ang mga si... viewers ha si Sir Alan Cañete. Sayo kayo ni siya nga nagpadala sa message sa Katropang Bridge. Good morning. Sir Randy Santisas mayong pagpaminaw kang Doy Gadoy. Doy Gadoy.
7: Doy Gadoy gyud ha?
10: Si kwan si Doy Gadon. Kumustahan po nato to. Kini si Doy Gadoy ni oh.
7: Doy Gadoy.
10: Gikan kini ni Randy Santisas. May buntag Sir Randy. Si Sir Raksuman de la Piña. Gikan gini dito na pita sa kuan sa Davao de Oro ni oh taga Mawab. May buntag mga taga Mawab Davao de Oro.
7: Salamat sa ganunay. Sa Super Health dito.
10: Oh, salamat kayo ha. Kita taga Mawab man to 10 billion inyo ha sir. Ha, Sir Raksuman de la Piña. Ingon pa niya, good morning Sir Alan, Sir Briggs always watching your program Bullseye. Runi de la Piña. Bawab Davao de Oro. Salamat kayo sa kanunay gid nga pagpaminaw. Si Gloria Malala Apelo. Ingon siya, good morning Sir Alan and Sir Briggs ha, always listening Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Maimbuntag ninyo mga taga Bayugan sa kumusta man mo diha. Si Karina TCL, good morning Sir Briggs ug Sir Alan, ang power tandem sa XFM. Good morning sa tanang katropa.
9: Good morning.
7: Good morning. Good morning.
10: Salamat kayo ha.
7: Ni, ha.
10: Si Ma'am Nita Valderosa, mayong oras ni mo diha Ma'am sa Canada. Good morning XFM Davao Katropa Digital. Salamat ni mo Ma'am ha. Good morning Sir Alan o Sir Briggs sa iyong pa ni Ma'am Nita Valderosa. Si Mamery Grace Cruzada, good morning Katropang Bulsay, Sir Alan o Sir Briggs. May buntag po ni mo diha Ma'am. Kumusta karni ko ni mo?
9: Good morning.
7: Kada mabasa na ko ni kang Ma'am Mary Grace Cruzada, madumduman ako to akong gi-order nga bukog.
9: Good morning.
10: Di po dritaso, kundi kining
7: special cut dito.
10: Kana bang ribs?
7: Oh, ribs na to. Ribs sa baboy na, ribs na to.
10: Kung ka nang minuan ng ribs, Katropang Alan. No? Kana bang pinakison na province bang mga nilutuan bitaw? Di na pita sa kwan.
7: Mura ka ng pritohon lang?
10: Mura ka ng kaldirita type god, Katropang Alan.
7: Wala akong ganahan.
10: Mura kaldirita type ba? Na ilamian ako kayo ng mga ribs na. Si Jihan Wapa listening naminaw karon. Good morning nimo ma'am.
7: Buntaga.
10: Si Elmer Curioso Cabillo Katropang Alan naminaw po dito napita sa May Laak. Ingon pa siya, good morning Sir Briggs ug Sir Alan.
7: Good morning nimo Elmer.
10: Si Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning Sir Alan and Sir Briggs sa keep updating loud and clear.
7: Ayun, salamat right. Kayo ha sa inyo hapon nga pagpaminaw diha. Kato mga namati po mga katropa sa 89.1 na sa inyo mga radio dialed mga katropa. Kamunutang ang uban diha wala nay pang live streaming. Good morning paminaw diha sa atuang station. Good morning nalang natong tanan mga katropa.
9: Good morning.
7: Dirita mga katropa me kay kining
10: atuang kining atuang topiko karon katropang Alan medyo maingon nato lisod-lisod ni no kung di nato sabton. Gumikan kay naghisgot ni may kalambigitan sa presensya o sa walay presence no or absent per se sa pipila ka mga persona diha sa Senado no now di man tabugado but maningkamot ta katropang Alan nga ato kining mapatuhop nganto sa nahuna sa ato mga tigpaminaw kung gustuhon ba nila nga mudalos ang ilahang hukom no mo padailo sila sa ilang hukom mo hatag sila sa ilang hukom pabor ngadto sa mga tawo nga nagsigig pasabot bisan og dili da angay nga ipasabot or gusto natong ipasabot sa gustuhon ginato nga mapatuhop kini sa hunahuna sa katawhan. Okay, dunay mga gipakuyanap karon nga papel. I think kuan ni siya usa ni siya ka position da kuan ba kini bang opinion
7: position paper o opinion position, no
10: opinion ni sa usa ka abogado no nga iyang gi pasabot ngadto sa mga tigpaminaw unsay makayuhan aning pananglit mo boto ang katong wala diha karon sa Senado kini bang naghisgot ka may kalambigitan gihapon ni sa 16 vote or 16 threshold vote no para sa miyembro sa Senado. All right. Kining nahisgutan nga papel nag-include kuno ni or pag-exclude kuno ni sa mga senador nga dili makatambong sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
7: Yan.
10: Okay. So sa may vote ipasabot aning pag-exclude dili sila pa apilon. Kay wa man sila dito so dili pa apilon. So diha pa lang daan imuhan ang mahibalan so, nga
7: may issue diya sa absensya diya.
10: Oh, diri pa lang daan sa sinugdanan pa lang daan no sa iyang istorya katropang Alan buti pasabot aning i-reduce na ang 16 into numbers now present yan. Number.
7: Uh-huh.
10: Oh. Now, ang impeachment usa kini ka sui generis. Buti pasabot aning sui generis sa kana bang unique kana bang lahi
7: nga sukwahi in form.
10: Lahi ra
7: unique in form.
10: Pinakalahi ni siya no nga hukmanan sa tanan nga hukmanan. Okay. Nga hukmanan nga nagkinahanglan kini og personal kuno nga presensya.
7: Yan.
10: Pero ako ginapangita katropang Alan kung asa ba ni dapitan nato nga balaod makita kamanduan diha karon sa to ang pamalaod or even diha sa tong ginaisip nga konstitusyon sa Pilipinas mao magini ang librita sa ato ang nasod. Diha nakabase ang tanan nga mabalaod sa tuang 1987 nga konstitusyon. That is why kung maghimo tag ang atong council, maghimo na siya karon og balaod, it should be in parallel sa tuang konstitusyon. Otherwise, matawag ka ng unconstitutional.
7: Yan, siguro ang iyang gipasabot diri, dili ka pwede maka-decide o magkaboto kung wala ka diha. Kaya wag ka kahibalo kung sa dagan eh.
10: So, diha pa lang lagidaan kito pangalan. Ato na mapasabot nga dapat ang ato ang Senado mag-decide na nga ang katong boto lang kato lang na adiha.
7: Okay.
10: So, moingon per se mo shortcut ta to ni kito pangalan. Ingno niya diri karon nga kuano kana bang unsa nang na adiha diha mo magkuha og kini bang 2/3. Oh, sa number. All right. Now,
7: sige kay iyahan ang numero uno ng baruganan.
10: Yaning kuano, yaning bot pagpasabot ni niya.
7: Ang
10: Senado mamahimong hukmanan o ang mga senador mamahimong mga hukom. So, mamani siya karon
7: position paper man eh. Okay. Position man niya.
10: Sa due process, gikinahanglan ang personal nga pagtasa sa ebidensya. Sa bot pasabot ani pagtasa. Ang bot pasabot ani kanabang maminaw
7: kana naadyo personal na evaluation
10: mag-evaluate or maminaw mismo so dapat in short kung maminaw ka or mag-evaluate ka apil ka dito sa kuan sa hearing
7: so kadtong mga wala diha unsaon nila karon pag-evaluate
10: di ba
7: wala man sila sa in person.
10: Wala man ka diri, so di ka maapil sa buto.
7: Gawas ni Ligarda, kumulito kay nakasugod man to.
10: Oh. Ang duha ka partido, adunay katungod nga ang tribunal personal nga mutambong o maminaw, mag-evaluate sa mga ebidensya.
7: Mm-hmm.
10: Ang credibilidad sa mga testigo mamahimong matino, pinaagi sa ilang pamatasan, reaction or demeanor, kaya bang ginatawag nga kaya bang ginatawag nila nga pamatasan, no? Dili lamang pinaagi sa transcript
7: kagawian o kana mga demeanor, no?
10: Kanang kagawian nila, no? Ang usa ka hukom nga wala mismo makadungog o makasaksi sa ebidensya mamahimong pangutan-on kini kung legal ba siyang makahimo og hustong desisyon sa kaso. Doon na si point, katropang Alan. Paunsa ka makatubag karon sa usa ka pangutana nga wa ka masayod sa content sa gipangutana?
7: Kada puntos man na.
10: Kung dito ka sa eskwilahan na, zero ka.
7: Sa example na siya, ma'am.
10: Kung sa may itubag ni mo, wa makikibago sa istorya.
7: Mag-studies ako, Kaya basing mutubag ko ani, mali. Okay, nyawa ka kahibalo, katropang Briggs ba nga, secretly, nagtuon di ay.
10: Nagtuon di ay secret. Di doon ay ginahubad, no? Doon na siya kaning analysis na legal.
7: Actually, may punto magyapon. Ako, dili ko ingon musupak anak nga klase nga punto de vista niya. No?
10: Karon, ang pagkwinta pag-usab sa gikinahanglan nga buto,
7: yeah.
10: Diri na. Muna yeah, ni buti pa sa buti.
7: Diha ta magmater.
10: Kwinta na ni karon katropang Alan. So doon na ni mathematics ani karon.
7: Okay. Una-una, gisgutan diya sa iyang position paper ang absensya, di ba?
10: Kaya kini magong kwinta katropang Alan ba? Kini bang dito magong nagsukad sa ato ang konstitusyon gihapon. Diya sa Article 11, Section 3, 6, sa 1987 Philippine Constitution nga nag-ingon, kinahanglan ang two-thirds sa nga votes, no, sa tanang miyembro sa
7: all
10: Senado.
7: Members.
10: Nga boto sa tanang miyembro sa Senado aron nga ma-convict o mapalagpot ang usa ka gi-impeach nga official.
7: Kana lami kay na paminawon mga
10: katropa. Kini ang yano nga mathematical competition kung giun sa pagkuha ang 16 nga threshold.
7: Ayan.
10: Okay. Formulaan ni simple naman ni katong number of senador. Pila ka buk senador?
7: Sa 24 out of 24 dapat needed nila ang 16.
10: 24
7: to convict.
10: 24 no times 2 so 48. Dayon
7: divide.
10: 48 man. 48 divide 3 na dayon. Kay 2 third man. 48 divide 3. So mamani mo ni say karon ang formula.
7: Ang resulta, 16.
10: 16 ka mga senador.
7: Okay, kabarot mo sa answer daan. 16.
10: 16. Ano naman na? Given naman. Busa, insakto ang 16 ka mga senador nga kinalang mubutar sa o guilty aron nga kinibang mamalampuson, kinibang impeachment, no? Kung makuha ang sa depensa ang labing minusiyam ka mga buto para sa not guilty, aw, good ni sa ila katropang Alan.
7: Appeal po diha ang pagdetermine sa ilahang mga required nga vote, ilang gipasabot siguro diha. Okay, kung intag absensya, ikaduha ang pagdetermina, unya unsa ba appeal ba ni sila karon nga maboto, mo ni pangutana diha karon.
10: Ha? Ang diri man gud karon katropang Alan ba kay all members ang ginalalisan diri ba. Dunay